0: ng music from 80s and 90s. Kaya i-throwback na natin yan with DJ Pogi Alcacid sa Throwback Hits. Tuwing Sabado, alas 3 ng hapon sa 92.3 FMR. The vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!
2: Good mood siya. Ang lupet!

0: istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. The Vibes Sound Trip.
1: Ang lupet! Chismis na naman. Ang lupet!

0: Maki-vibes na sa playlist ng mga certified.
1: O giliw ko, sana'y huwag magbago.
0: Jukebox Kings and Queens.
1: Maging hanggang sa dulo.
0: Jukebox Kings and Queens.
1: Wow.

0: Magandang umaga mga ka-Vice. Nagbabalik po ang inyong kuya, ang kuya na bayan, si Kuya Totoy para sa programang siyempre Jukebox Hit and Queen.
1: Ang lupet!
0: Aras natin, 10:19 na po ng umaga at kaisarap talagang pakinggan yung mga awitin na puno ng pagmamahal, sakripisyo at tunay na kaligayahan. Di ba, mga ka-jukebox? Ka-jukebox talaga, no? Napakinggan ninyo kanina yung awiting kaligayahan mo, kaligayahan ko. Ayan, Imelda Papin. Alam nyo, ang awiting yan nagpapaalala sa atin na may isang tunay na pagmamahal na pwedeng i-share ng bawat nagmamahalan. Hindi lamang sariling kaligayahan ang mahalaga. Minsan, ang pinakamasayang bahagi ng pag-ibig, mga ka-vibes, ay yung makita mong masaya yung taong minamahal mo. Handa kang magsakripisyo, umunawa, at magbigay, lalong-lalo na yung pagmamahal. Dahil lang, syempre, ngiti ng bawat isa ay magiging dahilan ng ligaya din ng bawat isa. Di ba? Kaya nga mga ka-vibes, ang tunay na pag-ibig hindi lamang nasusukat sa salitang mahal kita, o kaya I love you, kundi sa kakayahang sabihin natin na kung saan ka masaya, doon din ako sasaya. Wow, ang ganda, di ba? Kaya sa lahat ng mga nagmamahal, sa mga handang magsakripisyo para sa kanilang mga pamilya, at syempre sa mga tao ang kaligayahan ng kanilang minamahal lang siyang pinakamahalagang regalo nila sa buhay, ang awiting yan ay para po sa inyo. At syempre mga ka-vibes, nandito na naman po ang iyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, para sa programang Jukebox King and Queen. Magkakasama tayo all the way till 12 noon. Kaya mga ka-vibes natin dyan, ipadala niyo mga pagbate o din naman kayo mga komento o mga pwede rin mga requested songs sa ating official Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. At babasahin natin lahat yan mamaya. Okay, enjoy natin ha, inyong Sunday morning. Dito lamang sa inyong 92.3 FMR. Ang ka-vibes mo sa soundtrip, ang lupit. Oras natin, 10:21.
2: Sunday Vibe Check. Oras

0: your bag.
1: The vibes.
2: FMR Manila. Ang kavais mo sa Soundtrip, ang lupit. Oras po natin, 10:39 na po ng umaga. Nagbabalik ulit ang iyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, para sa programang Jukebox King and Queen. And syempre mga ka-vibes, kay sarap naman pakinggan yung awiting Kabilugan ng Buwan mula sa walang kupas na grupong Apo Hiking Society. Alam nyo, yung awitin talagang may halong kilig, may halong romansa. Napaka-importante nung tawag dito, yung salitang romansa. Ayan, importante yan sa isang relationship. Dahil pag wala yan, nako, walang excitement, di ba? And napaka-importante talaga din ang saya. Yung mga nagpapaalala sa atin ng mga matatamis na sandali sa ilalim ng liwanag ng buwan. Dahil minsan mga ka-vibes, sapat na yung isang magandang gabi at ang presensya ng isang napaka-espesyal na tao para maging makulay ang ating mundo, di ba? Ang saya lang. Sarap magmahal, yun. At syempre, like I've said, kasama pa rin po ang kuya na bayan, si Kuya Totoy, handang maghatid ng mga awiting puno ng alaala, pag-ibig at syempre, damdamin. Alright mga ka-vibes, yung mga nakikinig sa atin, pwedeng magpadala ng mga pagbati ulit sa ating 92.3 FMR Manila, yung ating official Facebook page. There we go, basahin na natin. Ako, maraming mga nagpadala ng mga pagbati dito. And syempre, batin muna natin si William Mortel. Good morning, DJ Kuya Totoy at sa buong FMR squad. Good AM sa kanila lahat ng malupit. Maraming salamat sa iyo, William Mortel. Syempre, binabati rin natin si Star Racer. Good morning po, DJ Kuya Totoy. Happy Sunday. Happy Sunday rin po. Always listening dito sa my friend sa Lian, Batangas. Pa-shoutout po si Kia B. Name. And of course, maraming salamat kay Star Racer for tuning in and also for messaging in. Okay, si Coach Everyday. Good morning, DJ Kuya Totoy. Blessed Sunday. And to all FMR DJs and FMR squad family. More power down sa 92.3 FMR Manila. There you go. Thank you. Si Amy Hernandez. Good morning po, DJ Kuya Totoy. Happy Sunday din sa'yo. Kay Amy Hernandez. Siyempre, kay Nelson Malinaw. Have a joyful and blessed Sunday, Kuya Totoy. God bless you. Nakikinito siya all the way from Bacoor, Cavite. And si Ler Masari, good morning, DJ Kuya Totoy. Shout out sa mga FMR squad, FMR staff at FMR DJs, lalo na kay DJ Sigel. Thank you so much, Ler Masari. And pinabati rin natin si Altesa Herrera-Sino Cruz. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig. Siyempre, kay Jessamy Akitanya din. Good morning to you, DJ Kuya Totoy. Happy Sunday, sabi niya. Maraming salamat. And si Giovanni Ardales, good morning po, DJ Kuya Totoy. Pabati po ang lahat ng mga solid Kuya Totoy family at sa FMR Squad family. From Giovanni Ardales, nakikinig sa atin all the way dyan sa may Batangas City. Alright. Ang dami nila dito ah. Si Gerard Misiano, good afternoon. Sabi niya, naku, ang advance mo ah. Umaga pa lang. O baka naman naka-template kasi to. Anyways, good morning Kuya Totoy. Happy and blessed Sunday. Pabati po sa lahat ng solid Kuya Totoy family mula sa Barangay Santa Lucia, Pasig City. Nakikinig sila, Gerard Misiano. Si Emma Carlito Catudio, good morning, happy and blessed Sunday po, DJ Kuya Totoy. At sa lahat ng mga ka-vibes sa Soundtrip, mga solid Kuya Totoy. From Emma ng Imus, Cavite. Thank you so much. Siyempre, hindi rin nawawala sa mga pagbati si Ate Nelda Ventinilla. Good morning Kuya Totoy. Pabati mo na lang kami dito sa may Babasit, Manawag, Pangasinan. Maraming salamat, sabi niya. Thank you so much din sa pakikinig sa atin. Siyempre, binabati rin natin si Andrew John Habagat na nakikinig sa atin, land down under dyan sa may Brisbane, Australia. Good afternoon, DJ Kuya Totoy, sabi niya. Thank you so much. And si Lerma Sari, nabasa na pala natin to kanina. Si Mary Dulay, good morning Kuya Totoy. Have a happy and blessed Sunday. Take care always and have a good health. God bless. Maraming salamat. And si Teresa Malidi, good morning Kuya Totoy. I wish you a peaceful and productive Sunday. Likewise po, may you continue to inspire all your listeners. God bless you and take care. Yeah, you guys inspire me so much. And binabati rin natin si O lahat daw, pinababati ni Altea Herrera Sino Cruz ang Sino Cruz and Herrera family dyan sa may Bautista, Pangasinan. Always daw sila nakikinig sa atin and nakikinig katabi niya sila Alta, Jandrix, Sam, Kayan, Margo, Chelsea, Zach, Sheldon, Jamil, Matthew, Jan, Marlin, Algin at sa mga anak niya at manugang si Nick Pogi. Or Nick Poging, okay. O baka naman Poging Nick. Si Annie, Joanne, thank you. Kuya Totoy, maraming salamat. And sino pa ba? Na-request daw ng Naalala Ka by Ray Valera from Andrew John Habagat. Sige, mamaya, babasahin natin to. Or ipa-play natin to, rather babasahin. And binabati rin natin si Edel Nami. Napagpalang araw sa'yo, DJ Kuya Totoy. Lagi naka-tune in sa 92.3 FM Radio Manila. Pa-shoutout kay Felipe Martinez, Jukebox King ng Humayingan, Lian Batangas. Okay. Naku, ang dami nagre-request ng Ray Valera, ha. Ito naman, kahit maputi na ang buhok ko. Sige, mamaya, pwede natin to, ha. Si Josh Kyle Edip, good morning DJ Kuya Totoy. Sabi niya, good morning din sa'yo, Josh. Is it Josh or Joshie? Kyle Edip, alright. Maraming salamat. Sino ba yung mga hindi natin nabasa? Nabasa na natin lahat. Happy 6 months, Ray Solid Kuya Totoy family. God bless you all. From Altesa Herrera Sino Cruz. Sige, mamaya, magbabalik tayo. Kaya tutog lang dito mo sa yung 92.3 FMR Manila. Ang kabais mo sa soundtrip, ang lupit. Oras natin, 10:45.
0: Sunday Vibe Check!

0: los pez.
1: Good vibes.
2: Danny 2.3 FMR, ang device mo sa soundtrip, ang lupit! Siyempre, magandang umaga po sa inyong lahat. Nagbabalik ulit ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, para sa programang Jukebox King and Queen. Nako, talagang nakaka-indak yung awitin, Ani Batumbakal ng Hotdog. Mga ka-vibes, alam nyo ba yung kantang yan? Ito'y tungkol sa isang babaeng mahilig mag-enjoy sa disco at sumayaw. And pansamantalang nakakalimot sa mga pagod, problema, syempre sa pamamagitan ng musika. And of course, pinapakita nito ang saya at kulay ng nightlife noong dekada 70 kung saan ang disco ay naging bahagi na ng buhay at kultura ng mga kabataan. Pero ngayon, ang kasiyahan ng mga kabataan, mga gadgets, di ba? Mga ano yan, mga social media. Grabe, no? Talagang ibang-iba yung kapanahunan natin noon. Ayan. Although hindi ako dekada 70, ha? Talaga lang, ha? Anyways, aminin natin mga kabais, minsan kailangan din talaga nating mag-relax or most of the time, di ba? Huwag nating hayaang, alam niyo yun, yung maging alipin tayo ng kung ano-ano. Kasi mag-enjoy tayo. Importante yung kaligayahan mo. Napaka-importante na alam mo yung balance lahat. Ha? Kung gusto mo magtrabaho, magtrabaho ka, pero wag puro trabaho. Di ba? Meron din dapat pamilya, meron din dapat para sa sarili mo, meron din dapat para sa health mo, di ba? O kaya, mag-relax mo, kaya mag-enjoy ka. Ayun, balance lahat. At syempre, yung mga kabais natin dyan, kailangan talaga natin sumabay, lalong-lalo na sa ritmo ng music o kaya musika, para maibsan yung stress natin sa araw-araw. Di ba? Sa dami na nga ng mga problema natin, ang daming struggle sa buhay, ang daming trial sa buhay, tapos ikaw pa yung sobrang seryoso, mag-relax ka muna. Diba? Anyways, saan man kayo naroon, lakasan ninyo ang inyong mga radyo at damhin natin yung saya ng mga awiting Pinoy na hindi kumukupas, mga jukebox hits. Anyways, mga ka-vibes, kasama pa rin po ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. Sabi ninyo, nagbabalik tanaw sa mga kantang may kwento, may alaala at walang katapusang saya. Kaya nga, ang saya-saya kapag ganitong oras. Anyways, mga pagbati muna tayo, binabati natin si Sir Eduardo Maliares. Maraming salamat po sa pakikinig sa atin and pinapabati niya si Joe Suarez. Alright, maraming salamat. And binabati rin natin lahat ng mga ka-vice nating mga drivers on the road, mga taxi drivers, mga jeepney drivers, mga bus drivers, lahat po naman nakatutok sa atin, maraming salamat. At sabi nga nila, mag-ingat sa pagmamaneho, enjoy natin, kailangan maging defensive driver kayo. Kasi kahit papaano, no, kapag alam mong ikaw yung defensive driver, very much aware ka sa iyong kapaligiran, talagang okay na okay yan. Kasi nga may mga, kahit gaano ka kasi ka-safe ko minsan, pero may mga, alam yun, ibang tao hindi safe kasi ko minsan eh. So as much as possible, ikaw na lang yung mag-adjust, sabi nga nila. Anyways, let's check it out. Baka may mga pagbati pa tayo dito na hindi nababasa. I'm going to check it lang ng ayun, si Jeremy Pocong. Good morning, Kuya Totoy, sabi niya. Ganun ang pangalan mo, Jerry Pocong. Alright, si Jebby pala ito, Jebby Chong de la Cruz. Ang dami niya mga requested songs, Basta't Mahal Kita ni Pilita Coranis. Antayin mo lang mamaya pag mahanap natin, replay natin to, ha? And of course, marami pa siya mga pagbati dito. Sino pa ba yung mga hindi natin nabati? Tingnan natin. Ah, si Ning, ganda na ang pangalan niya, Ning Ocampo. Tatlo ba talaga to o kaya Ning lang? Baka ning lang to. Hindi naman siguro ning Ocampo. Good morning everyone. Happy Sunday listening here at Montalban Rizal. Maraming salamat sa iyo, ning. Ayan. And si Eleanor Handog. Sabi niya, good morning DJ Kuya Totoy. Blessed Sunday and lahat daw sa lahat ng mga lahat daw ng FMR DJs and FMR squad. Actually binabasa ko lang talaga per se. More power 92.3 FMR Manila. Pa shout out daw sa mga empleyado ng Right Wash Laundry. Parian Brush? Ulitin natin ah. Right Wash Laundry. Parian Brush. Ayan. Naduligan mo yun ah. Anyways, maraming salamat, Eleanor. I do appreciate you for tuning in. And syempre, binabati rin natin si Candy Bukasas. Good morning, Kuya Totoy. Lagi po kami nakatutok, nakikinig dito sa Luna La Union. Hello sa mga anak ko, si Jerome, Timothy, and Joser. Happy Sunday to all, sabi niya. Grabe, no? Ang layo. La Union. And syempre, binabati din natin si Lerma Shari, si Jessamay Akitanya, si Mary Dulay, Nelson Malinaw, si Theresa Manlidi, si Jessamay, na inulit pala natin. And of course, kay Altesa Redesino Cruz, sino ba ba? Alright, si Emmy Hernandez, I think so, hindi pa natin nabasa to. Good morning, Kuya Totoy, happy Sunday po, sabi ni Emmy Hernandez. Thank you so, so much, I do appreciate you guys. And yeah, nakadami na tayo dito. Mamaya magbabalik pa tayo with more of your favorite jukebox hits. Kasama pa rin po yung kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, dito lang sa programang Jukebox King and Queen sa 92.3 FMR, ang inyong ka-vibe sa Soundtrip. Ang lupet, oras natin, 11:23.
0: Sunday Vibe Check! Ora

0: Iván Loper.
1: The vibes.
2: Danny 2.3 FMR, Kavice Mr. Soundry, Bang Lupet. Siyempre mga kajugbox, kajugbox talaga, no. Alam niyo yung kanta kanina, pinapaalala sa atin yung pag-ibig ko minsan. Talagang, alam niyo yun, hindi siya nasasayang. Ayan. Hindi nasasayang yung mga pag-ibig na inilalaan ninyo sa isang tao, lalong-lalo na kapag alam ninyong very much deserving naman yung tao. Diba?
3: Objection, Your Honor.
2: Diba? Anyways, nandun yung, ano, nandun yung mahalag, yung kahalagahan at yung magandang kahulugan. Ayun. Nung pag-ibig, diba?
3: Kasi nga...
2: Kasama na natin si DJ Pogi.
4: Sorry ah, parang this past few weeks kasi parang nakababad ako sa Senado. Okay. Sa impeachment. Grabe, no?
2: Oh, pero honestly, no, parang with all the things na nangyayari sa kapaligiran natin, sa politika, sa kung saan-saan,
4: ekonomiya,
2: weather, and kanina pinag-usapan natin El Nino. And yung gasolina, di ba? Eh talagang, alam mo yun, kailangan talaga natin ng break naman. Ito yung mga music na napapakinggan natin, napaka-therapeutic talaga, DJ Pogi.
4: Totoo. Tsaka kapag nag-unwind ka or relax ka, pinaka-mainam. Hindi lang tulog. Hindi lang yung self-care.
2: Correct,
4: dapat
2: correct.
4: Pati yung tenga mo na alagaan din, gaya ng mga musika pinapatugtog natin.
2: Ikaw ba nagmahal ka na ng tunay?
4: Speculative, Your Honor. Motion overruled. Parang syempre, oo.
2: Parang gano'n, no? Parang sa impeachment.
4: Oo, no? Naman, for the entirety of my life as of now, oo naman, nakapagbigay na tayo ng talagang solid, di ba?
2: Which is, karamihan sa mga tao, no? Akala nila, ang pagmamahal kasi, intended lang sa romantic relationship. Pero hindi, pwedeng family mo yan, pwedeng mga katrabaho.
4: Wow! Minsan.
2: Diyan naman ako, ano.
4: Minsan, hindi nga katrabaho, eh.
2: Ano?
4: Yung trinatrabaho mismo.
2: Oh, pwede.
4: Diba?
2: Oh. And pwede rin yung mga boss, di ba?
4: Yeah,
2: mga boss.
4: Pwede.
2: Mahal na mahal natin mga boss natin.
4: Pero since yung mga ka-vibes natin ay talagang more into relationships, kapag nabigay ka ng tunay na pagmamahal, ito, masagot na ka to, Your Honor.
2: Sige nga.
4: Yeah, Mr. Witness. Para sa akin kasi, kapag nagmahal ka, hindi lang yan yung good times. Dapat pati dun sa mga challenges and sa time na hindi kayo nagkakaintindihan,
2: correct,
4: dapat minamahal mo din.
2: Lahat, diba? Pati mga flaws.
4: Yan, diba? Totoo.
2: So, buong kabuuan.
4: Oo, totoo yan.
2: Matawag din eh, buong katauhan.
4: Buong katauhan. Kasi mga ka-vibes, ikaw nakikinig ngayon, meron ka ring saltik. Tama? Meron ka ring ugali. Huwag tayo perfect. So, alam mo, ibig sabihin, parang mahal ka ng iba, ibang tao ulit yun, may saltik din yun.
2: Alam mo, lahat tayo, meron talaga tayong mga kalokohan, di ba? Hindi mo pwede sabihin, kasi nobody is perfect, di ba?
4: Totoo yan.
2: So, pero ito nga, ang maganda dyan, kung nasasakyan mo yung saltik ng isang tao, okay yan.
4: Totoo. Kaya nga nauso yung word na compromise, di ba?
2: So, marunong ka mag-compromise?
4: Depende. Kapag wala ako saltik, kaya-kaya yan. Pag meron ako, okay, medyo, teka lang.
2: Kasi most of the time, no, kasi marami tayo, magkakaiba tayo ng, marami tayong differences. Magkakaiba tayo ng paniniwala, ideologies, paniniwala, and of course, magko-compromise ka pag gusto mong ano eh, gusto mong
4: maayos,
2: di ba? Or gusto mong smooth flow lang. Totoo. Yung relasyon.
4: Kaya mama nagsasabi, oh, baba mo yan. Taas ng pride, di ba? Pag nag-aaway, nagtataasan eh. Baba mo yan.
2: Kaya hindi talaga nasusunod yung sinasabi nila na pagpapakumbaba sa isang relasyon.
4: Totoo. Pero dapat maging norm yan. Okay. Kasi kapag nagmahal ka, mga ka-vibes, hindi lang dahil sa okay kayo. Dapat kahit na hindi kayo magkaintindihan inside of the storm, okay?
2: Correct.
4: Dapat dun kayo mas tumatatag.
2: Sabi nga, pag sa isang pag-aasawa o sa context lamang ng pag-aasawa, in sickness and in health.
4: Yan!
2: Diba? Ibig sabihin, kahit na okay kayo, kahit na hindi, magmahalan tayo.
4: Nasa vows
2: diba?
4: Yan eh, diba? Nandun yung sa may simbahan.
2: Correct.
4: Hindi yan, parang kanin na maiyak na kapag sinubo mo, inunuwa.
2: Talaga
4: na
2: ba? Talaga na ba?
4: Gabi conception, 1986.
2: May mga mapabati muna tayo dito. Baka mamaya makalimutan natin. Ayoko. Okay. Binabati muna natin si Kenneth Morado. Happy Sunday, Kuya Totoy. Sabi niya, maraming salamat sa sa'yo, Kenneth Morado. And eto pa, meron pang nagpadala dito ng pagbate si, I don't know kung tama to, Dog Dog.
4: Si Dog Dog.
2: Kilala mo to?
4: Hindi, kasi may Mingming eh. May Mingming.
2: Ah, may Mingming Ming
4: oh,
2: eh.
4: Oo, may Mingming Ming.
2: Si Dog Dog siya si girl. Sabi niya, pinapa-shoutout daw niya. Ano to? At tongue twister talaga to, no? Pinapabati niya ang Tala Starlight Artist Academy.
4: Talas. Sige, okay na yan. Basta yung Talas. Okay na tayo doon. Hello po sa inyo. Magandang, magandang umaga. Happy Sunday.
2: Pero sabi nga nila, importante talaga na magkaroon ka ng break time sa lahat ng mga ginagawa. Para mawala naman yung monotony.
4: Totoo naman yan. Kaya pa nag-away kayo, break na kayo.
2: Huwag naman. Hindi, paglaban. Ipaglaban
4: naman. Sorry.
2: Lalo na pag worth it, naglalaban talaga.
4: Totoo yan. Kapag worth it, squeeze it.
2: Correct. O, ikaw nga, di ba? Sabi nila kapag ikaw ay nasa isang relationship tapos pinaglalaban ka ng isang tao, ang sarap sa feeling.
4: Totoo yan.
2: Di ba?
4: Pinaglalaban ka na, nilalaban ka pa. Nakikipaglaban pa sa'yo.
2: Grabe talaga ang buhay nyo. Napaka-komplikado. Pero sabi nga nila, ganyan talaga ang buhay. Kapag may ups and downs, yan maganda.
4: Di nga lang ups and downs, pre.
2: Ano yan? Peak?
4: Random eh. Low? Umiikot
2: yung
4: nga.
2: Yung mga extreme
4: eh.
2: Talaga and umiikot pa. Naku, oo, talagang
4: di mo maintindihan. Ibang klase yun. Ano, ikaw lang, sabi nga ng iba, nakakaloka.
2: Ah, okay. Kasi siyempre, pag ikaw nahilo, naku, nakakaloka
4: naloka talaga.
2: Anyways, naku, medyo nakahabaan na natin yung ating kwentuhan. Pero let's say goodbye muna sa ating programang Jukebox King and Queen to make way for...
4: Of course, mga ka-vibes, ang ating SNDM. Soundtrack ng buhay mo, mga ka-vibes. Siyempre, kasama niyo DJ Pogi Alcacid. Alas 12 hanggang alas 5 na hapon. Sumagmula sa kayo po ay nananghalian hanggang sa magmeryendahan. Well, may siyestahan pa nga muna bagong merienda. Kasama niyo ako, mga ka-vibes, sa inyo mga malupitan na sound tripan. At siyempre, nasa inyo ang remote. Kayo ang boss ko.
2: Ayun, no? Gusto ko yan.
4: Diba? Totoo yan. So mga ka-vibes, anong mga numero na kailangan tandaan? Siyempre, 0954-406-1967. Mananalo ka ng instant request at pabate hanggang sa kayo po ay magsawa.
2: Gusto ko yan. Kaya mga ka-vibes, tutok lamang dito lang sa inyong 92.3 FMR.
4: Favorite music radio, ka-vibes mo sa soundtrip.
2: Ang lupit. Achi. Oras natin, 11:52.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip
3: 92.3
4: 92.3 FMR
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Bawat kanta ay may kwento. At bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa soundtrip.
2: Ang lupet! Ang lupet!
1: Ka-vibe!
3: Hoy mga ka-vibes! Gandang hapon! Gandang tanghalian! Medyo makalimlim sa labas. Sana mga ka-vibes na kayo po ay nage-enjoy na inyong mga pananghalian. Sinabawan yan for sure. O kaya kung medyo sawa na sa tinola at saka sinigang, medyo may sarasa ang inyong mga ulam. Pero kahit ano man yan, prito, karinderya, tinamad magluto si mama, walang pambili na punta ng delata. Kahit nag-hotdog na lang si Kuya, aba, i-enjoy nyo yan dahil syempre, now it's your time para sa ating programa, ang
0: Soundtrack ng Buhay Mo!
3: Kung saan ikaw ang bida, mga ka-vibe. Syempre, tawag na kayo 0954-406-1967. Ano ba yung mangyayari? Kapag basta napatawag ka, pwede ka nang manalo ng iyong instant request at syempre, sabayan mo na ng mga pabate sa iyong mga minamahal sa buhay. Kahit yung hindi mo mahal! Misa nga, kahit di mo talaga mahal, binabati mo pa, di ba? Ganyan ka eh. Anyway, mga ka-vibes, syempre kasama niya DJ Pogi Alcacid. Hanggang alas 5 tayo ng hapon, syempre sasamahan ko kayo sa inyong mga pananghalian ngayong Linggo. At syempre sa inyong siestahan, papunta rin yan syempre sa inyong meriendahan hanggang 5 p.m. So marami tayong oras ngayon. At abangan nyo rin po ang ating TikTok live. Eh, medyo may karing-karin pa ako sa bibig, sorry. Tabi po. Abara ang TikTok live sa akin at DJ Pogi Alcacid 923 sa TikTok. Alauna po ng hapon hanggang alas 3 yan ha. So may 2 hours time gabar the gulards online para kita nyo rin ako kahit papaano. Sa mga naka-online dyan at mahilig mag-swipe-swipe sa TikTok, dumudum-scroll, talagang inaabot ng oras kakatipa sa cellphone. Aba, samahan nyo na ako mga ka-vibes. Pero maya-maya na konti yan ha. Huwag kayo ma-excite. Anyway mga ka-vibes, sa inyong mga request, aba, push na kayo. Kung wala pang tawag, ayaw tumawag, nahihiya, aba, pwede ka mag-comment sa ating Facebook fanpage. 92.3 FMR Manila. I-add nyo na rin ha, lahat ng ating SockMed platforms sa Facebook, YouTube, IG, X, sa TikTok, pati Spotify, sama mo na. Huwag ka na mahiya para updated ka mga ka-vibes sa ating mga ganap all year round. Uy! Nga pala, patapos na. Patapos na agad yung year 2026. Ikaw ba may naabot ka na? Meron ka ba bang gustong ihabol bago matapos ang taon na ito? Well, kung ano man yan, sana mapagtagumpayan mo yan, ha? Ano ba nangyayari? Bakit nauutal-utal ako? Meron. Ayaw ko makain bago mag-programa eh. Inaantok eh. Anyway, o sige ito, tugtugan muna tayo mga ka-vibes, syempre. Namaya, babasahin natin yung mga requests at abangan natin kung sino ba ang ating first caller of the week. Samahan natin Robbie Williams, kanyang awiting She's the One. Sure ka, siya na. Syempre, ka-vibes, dito lamang yan sa 92.3 FMR. Ka-vibes mo sa soundtrip, ang lupit.

0: ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti soundtrip.
1: Ang lupet!
2: Pabili po!
3: Nako, wala!
4: Ate, di ko pa nga nasasabi yung bibiling ko eh.
3: Hindi, nawawala ang radyo ko.
4: Di na ako yan, ate ha. Pero kung gusto mong makinig sa pangmalakas ang tugtugan, makinig ka na sa 92.3 FM Radio Manila.
3: Kung bata ka eh, nawawala nga radyo ko eh.
4: Okay lang yan, te. Pwede yan sa cellphone. Search lang sa Google Play Store ang app na FM Radio Philippines. Tapos download.
3: Ayun! Pwede naman palang makinig sa radyo kahit walang radyo eh.
4: Pwedeng pwede, te. Sige, te. Isang candy. Tapos,

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa soundtrip, ang lupit. Napakalupit ng kanta na yung mga ka-vibes from Casey Tandingan, Till My Heart Aches End. Mga ka-vibes, oy, kung hindi ka pa nananghalian, aba, baka magkasikaso ka na, kumain ka na, huwag ka magpapagutom. Alam, mahirap magkasakit ngayon at mas masarap kapag kumakain ka, eh, may magandang background music ka sa iyong hapagkainan. Siyempre, anyway, dahil para at least updated ka, ano bang oras na? Check ko lang. Uy, 12:49 PM na mga ka-vibes ha. Go na, push!
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
0: Ang lupa!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo
0: 92.3 FMR Ka Vibes
2: Sa Sound Trip
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR ang sa imong ka-vibes sa cell trip.
1: Ang gabad!
2: Mga ka-vibes, handa na ba kayo para sa pinakamasayang Halloween fun run ng taon? Sama na sa Mama Run 2026! Ngayong October 24 sa Central Park, Philinvest City, magsuot ng pinaka-astig, pinaka-nakakatakot, o pinaka-nakakatawang costume at makiisa sa isang gabing puno ng takbuhan at kasiyahan. Bisitahin ang Pinoy Fitness social media para sa registration details. Takbo na, mga mamaw!
1: Ang lupet! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alauna imponto. Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. The vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
5: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
6: Easy.

0: FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Vibes.
1: Ang lupet!
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite Music Radio.
3: Ka-vibes!
1: Ang lupet!
5: Bawat kanta ay may kwento. At bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet! Ang lupet!
4: Ka-vibe!

0: 92.3 FMR, favorite music radio. Kabayos mo sa sound trip ang lupet, mga kabay. Siyempre kasama yung DJ Pogi Alcacid. Ngayong araw po ng Sunday, October 11. Uy, magandang hapon sa inyo lahat. Kamusta naman po kayo kung nasan man po kayo sa Pilipinas? Aba, kung nasan man po kayo, aba, sana naman no, nakapaghugas na ng mga plato, no? Nakapaghugas na ba? Pero kung hindi pa, aba, baka magalit si mama. Anyway, mga kabayos, ay pwede na kayo tumawag 0954-406-1967 para sa mga gustong mag-on-air na kailang mga pabate at syempre mga instant request. Impunto, i-play ko para sa inyo at batiin din natin syempre ang ating mga kabayos na nandito po sa ating live stream sa TikTok. Magandang hapon po sa inyo lahat. Thank you so much sa pagtambay. Mga walang ginagawa tuwing sa Sunday, ah. Eh, ganun naman talaga dapat kapag Sunday, no? Ay, nga pala. Pa-send naman ako ng mga, ano, ng mga rose. Saka mga fingers. Saka fingertips. Kung ano man yan, ha? Suportahan nyo na. Kailangan daw. Charot. Anyway, uy, batingin pala natin na sila, ano, sila Jessa, nakikinig ngayon, nag-request ng kantang Buko. Baya... Ano to, te? Shake ba to, te? O juice lang na gusto mo? Uy, ano? Elaine, thank you sa paros. Maraming salamat. Nakalain mo yon. Sa kuripot mo yung nagbibigay ko. Charot lang. Finger hearts. Apat. Ayan, kailangan ko. Oo nga, seryoso. Sige na, konti lang. Baka meron ka pang bariya dyan. Sige na, bigay mo na sa akin. Ay nga pala, batiin din natin pala ang ating mga kabibes na nag-celebrate ng mga birthdays today.
1: Happy birthday!
0: Happy birthday, syempre. October 11, Sunday. Sino yung mga celebrants natin ngayon? Batiin na natin itong mga to. Kung kayo ba nag-celebrate na yung mga birthdays today. Aba kayo na ang nagpa-birthday. Sana madalas ang ligo kaysa sa birthday, ha? Iba kasi... Kapag ganyan nangyayari, mas madalas pa yung birthday kaysa sa ligo. Ayusin nyo. Uy, Yuyo, thank you sa pag-follow. Finger heart. Paulit-ulit ako. Sige na, i-push nyo na yan. Ay, hindi nga birthday mo nga, Sir Zach. Weh, seryoso to? Uy, happy birthday, sir. Happy birthday, ano? Kailan ka magpapaano? Papa, alam mo na. Kayo nang bahala, ha? I-message mo na ako, Sir Zach. Kamusta naman ang iyong ano, dental clinic na nandyan ngayon sa Alabang? Ay, sa mga gusto nga palang magpaano, magpa-check na kailang mga ngipin. Yung mga ano, twice a month lang nag-toothbrush. Uy, charot lang. Masitabi sa ako kumakain. Hi, Sir Nino. Hello po. Asan na yung ano, si ate? Hindi mo dinala si ate. Tulog! Ah, may lagnat! Yun lang, no? Ba't dinala mo pa rin? Charot lang. Uy, Sir Nino Abelgas, ha? Hindi si Gas. Ba yun? Ay, si Babes25, watching live sa Prenzalian, Batangas. Ayun, no? Uy, lumalove you so much, Ate Miss. Maraming salamat, eh, ha? Ay mo yun? Uy, nag-paper crane! Thank you! Yoko nga, kulang pa yan. Anyway, mga ka-vibes, finger hearts ang kailangan, ha? Ay nga pala, dahil may mga birthday celebrants tayo ngayong araw na to, aba, syempre, kung kayo man po nag-birthday today, aba, happy, happy birthday sa'yo, at syempre, mas maganda, mga ka-vibes, kung kayo man po, eh, syempre, may birthday, maganda kung pupunta sa simbahan, magpasalamat, tsaka syempre, nagiging matatag pa rin kayo kahit sabihin natin, what do you call that, kabayong bundats, eh, nag-ano rin kayo, nag-thank you pa rin kayo kasi lahat ng mga pagsubok sa buhay nyo, eh, nakakapag-push through pa din, di ba? Tsaka isipin nyo, mga ka-vibes, the way that you are living right now, sobrang hirap ng life ngayon. Umamin kayo, sobrang, ako, nahihirapan nga ako, eh. Kayo pa kaya ng mga mayayaman, charot! Diba? Maganda dyan, eh, magpasalamat ka and make sure na mag-ask pa rin ng guidance para sa lahat ng mga pagsubok na dadaanan at dadaanan pa rin natin para tayo maging better person. Diba? Ganda yun. bilang puro ay thank you po kasi binigyan niyo ako ng ganito. Pinapanalangin ko po sana manalo po ako ganito. Wag ganon, wag parating hingi ng hingi. Always show gratitude mga ka-vibes. Gratitude ano ba yun? Magpapasalamat na appreciate mo na despite of it all, di ba? Eh, ikaw ay lumalaban pa din. Kaya sa lahat po, kumarag a birthday today, October 11, 10-11, 2026, happy, happy birthday sa'yo.
1: Happy birthday!
0: Watching from Disneyland! Pakamusta mo na kay, kay Minnie Mouse siya kay Mickey Mouse. Tsaka si Goofy. Yan na mga ka-vibes. Sige, oras natin 1:24 PM na. Siyempre kasama niyo po ako, DJ Poggy Alcacid. Ay, tawag kayo 0954-406-1967. Sa mga TikTok live audience natin, ang number is nasa taas. Tawagan niyo lang yan. Hanapin niyo si ano. Tapos hanapin niyo yung HR. Parat lang. Tawag kayo. Tapos i-drop natin ang inyong mga requested songs at mga pabate din pagbalik natin, ha? Alright, in the meantime, let's move on to more ng ating mga kantahan dito sa ating programa, mga ka-vibes. Okay, kasama niyo DJ Poggy Alcacid para sa soundtrack ng buhay mo as we play this song from Alamid with Your Love. Your Love lang? Ayaw mo ng Our Love? Iba naman yan. Mga ka-vibes, ito lang kayo sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes mo sa soundtrip. Ang lupit! My finger hearts, thank you.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR. Ang iyong ka vibes sa soundtrip. You and I.

0: Gabay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
2: Dapat ganito tayo, Zachary. Okay na ba? Para pa kayo yung shoes na yun ni Richard.
3: Magkamukha sana tayo clean eh. Pero ba't hindi mo type yung shoes ko ngayon?
2: Hindi ako nagaganyan sa pato.
3: Ano man tawag sa ganyan,
2: Carlo? Pakita mo.
3: Ano ba yan?
4: Okay, yeah.
2: Okay.
3: Maka-cut ah.
2: Mala-Nike. Basketball ka ba?
5: Basketball ba yan?
3: Oh, okay, pang ano lang, yeah. Sneakers.
4: Forma, forma sneakers.
2: Okay, sige, magandang hapon po Team Pinas. Bago pa po kami dito mag-usapang sapatos ay welcome po uli sa programa kung saan bawal ang balat sibuyas sa pagtatalakay at paghihimay sa mga isyu sa bansa. Ako po si Cleve Arguelles.
5: Salamat sa muling pagtutok sa sapatos ni Richard. At salamat sa muling pagtutok sa isang kalahating oras na vibe check at pagdi-deep dive sa mga kontrobersyang usap-usapan ngayon sa bawat sulok ng bansa. Kasama ang sapatos ni Richard. Yo. Ako po si Tina De Leon.
3: Samahan niyo po ulit kami at saka yung mga kaming mga golden doves. Wow. Sana hindi ito para Michelin star na matatanggalan kami.
2: Hindi kami magsasawa kami dito.
3: Sa mariendang puno ng bangayan at baliktaktakan. Yan, gusto na mga kasama ko. Ako po si Richard. Richard A. Darion, just in case you forgot.
2: Looking very young this time.
3: Very young. Yeah. Gen Z.
4: Congratulations sa ating young mga kasama. Kaya paikutin na ang Roleta at inyong Transistor Radio. Dahil mapakikinggan nyo kami sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at FMR Regional Stations. Ako po si Ina Gakad.
6: Available din po tayo sa free-to-air digital TV sa PRTV Manila at Signal Channel 31. Mabalos, ako po si Cheska Persia.
3: Oh, di ba? Intro pa lang, overtime na kami. Mapapalagin tayo sa Radio Patrol sa Estrenta Facebook live stream at PRTV Manila YouTube live stream. Ako pa si Carlo Flores. Lahat yan, dito lang sa
7: With You Respect!
3: Parang memorize mo yung line-up din.
7: May clean up. Richard Haydaria.
3: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
7: Carlo Flores.
2: Eh, parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
7: Cleve Arguelles.
8: Seryoso, sincero, at yung buong...
7: Dino De Leon.
9: Sa totoo lang, sa real talk lang tayo.
7: No? Sabrina Gaka.
10: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
7: At Cheska Persia.
11: So dapat pala, siya lang ang pwedeng
7: makarilpok. Bawalang galang na po. Umpisa na nag-usapang With You Respect.
2: Kabilang sa pag-uusapan natin ngayon ang survey hinggil sa performance ng mga senador. Sa inyong palagay, sinong senador ang nagagampanan ng maayos ang kanyang tungkulin? Parang konti lang yun.
5: Tatalakayin din natin ang bank accounts, kita at ari-arian ni Vice President Sara Duterte na nabunyag sa impeachment trial. Sapat na ba ang mga ipresentang ebidensya para makonvict ang Vice Presidente?
3: Yun, himayin din ang sinasabing pagtanggap ng pera mula sa Chinese government. Ooh. Uy, sheshe, ng kumpanyang inaugnay kay VP Sara. May basihan nga ba ang akusasyon ni dating Senador Antonio Trillanes, man of the hour.
2: May QR code na ba ang lahat? Tatalakayin din natin ang palitan ng patutsada nila DILG Secretary John Vic Rimulya at Reyna Mercedes Isabella Vice Mayor Harold Respicio. Ano nga bang dahilan ng pagwawala ng vice alcaldeng na uwi sa drug test?
6: Pag-uusapan din natin ang pagbaklas sa lahat ng gamit sa opisina ng nakulong na si Senador Jingdo Estrada. Mm-hmm. Totoo bang accepted practice ang pagtanggal sa lahat ng gamit ng babakantihing opisina?
4: But wait, there's more! Bubusisiin din natin ang warrant of arrest laban kay Batangas Congressman Leandro Legarda Leviste. Kailan ba uuwi ng Pilipinas ang kongresista para maglagak ng piyansa?
2: Daming issues namin pag-uusapan, kaya naman, wala, mawalang galang lang po.
3: Walang galang!
2: At,
3: walang galang!
2: May upo kasi ako eh. At sisimulan na natin ang...
7: Vibe Check!
3: Isama si Mama.
7: Survey results? Pulso ng bayan! Simplihan natin sa... Vibe Check!
3: Adik-adik, ito pag-usapan, yung Vice Mayor. Yung Vice Mayor?
2: Pero ano ah, how does it feel... Richard Ina na parang, yes. Parang bata si Richard.
4: Oo, mahalaga yun.
3: Para sa bayan.
2: Para sa bayan.
3: Para sa bayan.
2: Simulan natin ang tala-

0: Ayan sa survey ng Momentum Research.
1: Ayun sa
0: performance ng ating mga kapitapitagang senador.
1: Oh.
0: Lumabas na 31.2% ang nagsabing kontento sa trabaho ni Senator Robin Binabawi ko na. Ni Senator Robin Padilla bilang mambabatas.
2: Yan. Tama, Cleve. Nangunguna sa survey si Padilla na sinundan ni na Senador Raffy Tulfo at Alan Peter Cayetano. Mataas din ang performance ratings ni na Senador Bongo, Bam Aquino at nakakulong na si Rodante Marcoleta.
3: Kaya nga, Cheska, pasok din sa top 10 si na Senador Risa Ontiveros, Pia Cayetano, kamusta ka? Francis Estevero, at nagtatagong kumakaripas, tumatakas na si Bato de la Rosa.
0: Letter B pa, may isa kami.
3: Nasa huling pwesto naman, si na Senador Mark Villar at JV Ejercito.
0: Oy, may
1: ayan, pero Dino, may plot twist, no? Nangunguna rin sa mataas na disapproval rating si na non-traceable, non-googlable Bato de la Rosa. Jingoy, I took everything home, Estrada. Wala yata na sa kanya opisina. At si, of course, number one, Robin Padilla. Marami rin ang hindi kontento sa trabaho nila Senador Tito Soto, Risa Ontiveros, at Alan Peter Cayetano.
2: Yeah.
0: Doppelganger.
4: Oo nga eh.
1: Talaga, alam daw pa ganyan eh.
4: May kwento ko dyan mamaya. Napagkamalan kasi siya last week na si Senator Alan Cayetano. Kaya naman, ang tanong ng bayan, Sir, ano nga bang pinagbabasihan ng respondent sa kanilang pagpili? Bakit parehong kasama ang pangalan ng ilang senador sa nakakuha ng mataas na approval at disapproval rating?
3: Simulan natin.
0: Pero yun nga, no, may chismis muna kami ni Carlo.
2: Kwento niyo muna
0: yan. Kumakain kami ng linggo.
1: Oh my God!
0: After ng WDR. Tapos yung kabilang table.
3: Thanks for the invite.
4: Eh, malis ka nun.
1: Yung gusto kay Dino eh.
4: Malis kang maaga.
1: Back to basics talaga.
0: Hindi kasi ano eh, parang nagsiselebrate ako ng...
1: Oo. Ayan! Hindi tayo pa yung concession.
3: Hindi natin yung finalist lang.
0: Sabi niya,
1: hindi lang nominee eh.
0: Pag... Kayo po ba si... Tapos tumingin siya, ah, si Cliff po kayo. Akala ko si
1: Senator Alan
0: Peter kayo. Pero dahil daw, nakita nila si Carlo, sabi nila, ah, ito yung mga taga with due respect.
1: So, in fairness,
4: Totoo last week.
0: Dito sa Quezon City.
2: Ano naramdaman mo na napagkamalan kang si Alan?
0: Napaluhod ako at napadasal.
1: Pero nakilala ka rin as the award-winning Cliff Arguel.
0: Hindi ko nga alam kung gusto ko bang nahahawig dito kaya ating Boy Calderon.
1: Hindi ko kasalanan yan, yung pinost ko na sa New York subway na
3: approval rating, disapproval rating. Pansinin mo na, mataas ang approval rating, mataas rin yung disapproval rating.
2: Yes. Yes.
3: Sabihin, they are polarizing, which is normal when you are making difficult decisions. Kung meron ka talagang ginagawa, maraming, or hindi ka, may wala kang ginagawa, maraming natutuwa o hindi natutuwa sa'yo. No? So, ibig sabihin, kung lukewarm ka lang na klase ng senador,
0: under the radar ka,
3: mababa ang approval mo, mababa rin yung disapproval mo. Pero for the record ha, ako sa aking palagay lang ha, magkaalaban tayo dito, kahit na gano'n pa karami nag-a-approve dito kay Robin Padilla, mali kayong lahat. Kitang-kita nyo naman yung performance noong taong yun sa Senado. At sa, ito yung sa akin palagay. Eh, no? I would always prefer the respect of my peers rather than the adulation of a maddening crowd. Hindi porke popular ka, lalagay sa kokote at ulo mo yan, Robin Padilla. Lalong-lalo na na kitang-kita yung performance mo, parang laging hindi nag-iisip, baka tanong lang. No? And of course, siguro sikat ka na artista, pero gusto ko lang sabihin na kung sino man nagsasabi na napakaganda ng performance ni Robin Padilla, eh pasensya na, mali po kayo.
0: Actually, tsaka madami talagang ano dyan, madaming sumusuporta kasi marami yan nilakihang lugar eh.
4: Oo, kung saan siya
0: lugi sila.
2: Kaya maliging top yan eh.
0: Hindi, pero as your resident survey guy, siguro dapat i-contextualize natin. Una, 31.2% yung nagsabi na nahuhusayan sila doon sa performance ni Senator Robin Padilla. No? Siyempre, nag-top siya, pero nangangahulugan din na 7 out of 3 ng ating mga kababayan, yung 7%, 7 out of 10, yung 70%, hindi naman sinabi na nahuhusayan sila kay Senator Robin Padilla. In fact, the story here is that, pag titignan mo yung mga numero ng mga senador natin ay walang national consensus kung sino yung mahusay na gumagampan ng kanilang tungkulin. No? Dahil nga medyo may division tayo kaugnay ng mga pagtingin natin sa impeachment, sa mga iba't iba pang mga pampolitikang usapin. Kaya nga, ganun na din na pangalawa, yung approval at disapproval ratings, halos parehas yung mga taong nandyan. kalaban. Mm-hmm. Because the same things na gusto ng mga tao sa isang tao, gusto ko si Senator Robin Padilla kasi kung magtanong siya, parang hindi niya pinag-isipan, di ba? Mm-hmm. Yun din yung dahilan ng iba kung bakit disapprove sila kay Senator Robin Padilla, na ayoko siya kasi pag nagtanong siya, parang hindi niya pinag-isipan, di ba? So, pero dapat talaga din, pag nakikita natin yung survey na ito, kagaya na sinasabi ni Attorney Dino, hindi nangangahulugan ito na ibibibi natin ang isa't isa. Kailangan natin tanungan ng ating mga sarili, ito ba yung klase ng Senado na gusto natin at ito ba yung deserve the performance natin sa ating mga halal na Senador? Diba?
1: Pero ito yung warning ng mga dati pa, no? Sila, sinaunang panahon pa. No?
0: Panahon mo, sige.
1: Lapito, di ba? Yung tinatawag na theaterocracy.
0: Okay.
1: Kumbaga, ito yung rule of the audience. Kumbaga, mayroon palang performative politics 2,000 years ago na. At nakikita mo yung mga polarizing senators, ito rin yung mga may consciousness na they're playing to a specific audience.
0: To the mad crowd.
1: The performance. So I think it's a conscious strategy na high risk, high reward. Diba? At mukhang unfortunately, yun ang na-incentivize nowadays for certain types of politicians. Kaya hindi tayo nagtataka na meron tayong ganitong dissensus. Mm-hmm. Hindi lang polarizing opinions.
3: Kaya artista talaga, no? Nagpapaka-artista pa rin pag, kahit nasa Senado.
1: Exactly.
2: Pero isa rin factor, yes, would be yung tanong kasi, diba, sino ba yung sa tingin natin ginagampanan yung role nila bilang senators, bilang mahusay. Pero isipin din natin, ano ba yung perspective ng mga tao sa role ng isang senador? I don't think everyone still understands na legislator sila, legislative body sila. Kasi
0: okay,
2: ang mga
0: ating
2: tao,
0: pong law student, pakipaliwanag. Ano ba dapat ginagawa ng isang mga senador, ng mga mababatas?
2: Aspiring political scientist like Cleve, joke lang. No, nakikita pa rin ng mga tao nga kasi ang senador dapat nagbibigay ng ayuda instead of doing their job in the legislature. Mas binoboto nila for their approval ratings kapag ito yung bumababa sa komunidad nila para mag-distribute ng mga ayuda na cost din ng pagkabaon ng bansa natin sa international community ng utang. Kaya tayo utang-utang dahil utang tayo ng utang sa international community para ipamigay ng mga politiko as ayuda. So, kaya feeling ko mas mataas yung approval rating nila kasi ito yung mga mas nagbibigay ng dole out projects sa kanila instead of siguro dapat mas mataas yung disapproval rating nila if mas naintindihan ng mga tao na hindi po yun yung trabaho ng mga senators.
0: Oo. Tsaka syempre yung ano din, no, yung kasulukuyang landscape ng information, di ba? Dahil yun ngang mga makikipagbarilan o kaya naman hindi nyo okay na musta, yung mga theatrics, no, sinasabi ni Richard, sinasabi ni Dino, no, dahil nga ang labanan ngayon ay attention, no, talagang yung mga nangunguna din sa listahan, yung mga nag-hijack ng public attention, right, di ba? Na kahit hindi naman talaga nakakaambag doon sa trabaho bilang mga mambabatas, magbusisi ng batas, magpanagot ng mga
1: matatas
0: ng bansa, di ba? Pero dahil papansin sa social media, magla-live ka araw-araw, di ba? Eh, ikaw yung nasa laman ng isipan ng ating mga kababayan. Oh. So, yun din yung challenge ng current na political information environment natin, di ba? Na pinag-uusapan natin last time, yung attention economy, di ba?
5: At saka challenging din kasi yung trabaho ng Senado. Kasi if you imagine it, ikaw ay legislative body, pwede kang mag-imbestiga ng iba't ibang klase ng corruption. Mm. Pwede kang mag-imbestiga ng kondukta ng Vice President of the Philippines. Pero a lot of this work, hindi siya directly magta-translate into a result na mararamdaman agad ng masa. Ang tagal-tagal na ng flood control scandal, pero naramdaman pa rin natin yung malalang pagbaha nitong series na mga pag-ulan. So yung change, para maramdaman ng tao na may ginawa siya, yung senador na yan na nilagay natin sa kapangyarihan, matagal, may lag time, kumbaga. So, nagsasubstitute ngayon ang social media, nagsasubstitute ngayon ang reels, nagsasubstitute ang memes, para ipakita na yes, nandito ang ating mga senador.
1: Bakit Robin yung pangalan ng ano mo?
4: Padilla kasi, pero
1: Robin.
4: Pero balikin lang din natin sa Senado, sa chamber, tanda bago nagsimula impeachment trial, dyan yung pala nagkaroon ng leadership change. Diba, yun yung nagkaroon ng Senate flick. So talagang tinan natin, parang medyo wala din talagang nagawa masyadong trabaho yung Senado. So parang in terms of many meaningful legislation, recently parang wala rin akong napansin. So parang feeling ko, kaya ang naaalala na lang yung mga antics, minapasa pang bagong batas.
0: Yung mga drama.
4: Puro yun ang nagiging tanyag eh. Compared, let's say, perhaps maybe sa House of Representatives na parang...
1: Or should we go back to dun old Senate system, parang US na senador from each province or region?
0: Pwede.
1: Regional based. Very quick, constituency eh.
0: Very quick survey, no? Sino ang pinakamahusay na senador sa inyo sa kasalukuyan, sa kanilang tungkulin? Carlo?
3: Top 3.
4: Ako top... Ang hirap naman.
0: One!
4: Sige, ako, Sen Bam.
0: Senator Bam Aquino.
4: Oh, para sa mga MSM.
2: Senator Risa Hontiveros.
0: Dino.
3: Senator Kiko Pakilidan.
0: Okay, oh, si Ina.
2: Risa.
0: Okay, si Richard.
1: Close first, pero Kiko rin ako.
0: Ah.
3: Ikaw.
0: Ako nagpapasurvey, wag niyo akong tatawin. 1.3K na to.
1: Parang binuli na tayo na to.
4: Naisaan tayo.
1: Robin, pwede Robin. Robin ka, no? Aminin mo, Robin. Or Alan Peter Caetano.
0: Alam nyo naman, kung kahit muna, di ba?
4: Parang nasabihin si Dino.
3: Ayoko lang maging nostalgic, ha? Ayoko lang maging nostalgic. Pero sana bumalik tayo dun sa mga panahon na yung pagdating sa mga senador natin, mapapahanga ka sa kada sabi nila, kada alabas ng bibig nila, pag pinag-uusapan nila yung polisiya, hindi yung puro drama, hindi yung puro theatrics, hindi yung kinakabahan ka kung ano namang sasabihin kabalastugan nung mga ito. So, medyo nostalgic yan, no? Pero para sa akin, no, kailangan palalahanan yung taong bayan that politics may be entertaining, but it is not entertainment.
0: Hindi naman kailangan maging nostalgic kasi tingin ko may mga kahanga-hangang tao na maaari makapunta sa senador. Di ba? Attorney Dino De Leon.
2: Attorney Dino De Leon.
0: Pero siyempre, kayo po ba, sino sa tingin nyo ang mahusay ng mga senador ngayon? Hindi lang naman kami yung magdadadaldal dito. Maaari po kayong makisali sa ating huntan. Pag-comment lang sa post sa Facebook page ng SMM Radio Patrol 630. At syempre, babasahin namin ang inyong mga opinion at komento sa
1: segment
0: na Take It or Cleave It.
5: At sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin ang mga bank at tax records ni Vice President Sara Duterte.
0: Yun!
5: Dito lang yan sa
0: With You Respect! Tatatalo ko yung ano natin.
6: Maraming salamat mga kaserbisyo para sa barangay mula sa 29th Golden Dove Award sa pisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas para sa PRTV Manila Channel 31. Nina Corpus, Best Newscaster, With Due Respect, Best Public Affairs Program, Cleve Arguelles, Best Public Affairs Host, at Angela Babad, Best Field Reporter.
7: Ako din, gusto ko ng pagbabago.
8: Ulan, umaraw, talagang bahal dito.
9: Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan.
6: At para sa DZMM Teleradyo sa Estrella, Aksyon Dones sa DZMM, Best Public Service Program, Yanin, Lindol sa Pilipinas, Best Documentary Program, Ariel Rojas, Best Science and Technology Journalist, Alvin El Chico, Best Newscaster, Winnie Cordero, Best Magazine Program Host, Peter Muski, Best Public Affairs Program Host, at Nina Corpus, Best Public Service Program Host.
9: Grabe, nakakataba ng puso at isang malaking karangalan po.
6: Tumutuloy ang tapat at taus-pusong pagsaservisyo namin para sa bawat Pilipino. Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhin naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31.
1: Nakatutok pa rin po kayo kasi nagkaroon kami ng mga soul searching kanina. Upon further reflection, parang I like Mark Oleta the most now.
2: Mark Oleta.
1: Because by virtue of his absence, parang mas maganda yung kanina. Very dialectical. Ibalik. Nakatutok pa rin po kayo sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Now let's take a deep dive sa hindi pagkakatugma ng bank at tax records ni Vice President Sara Duterte. Shocking sa kanyang Sal-N. Lumitaw na million-million piso ang nasa bank accounts ang Vice Presidente kahit walang idinaka na Sal-N na cash on hand at pera sa Bangko.
0: Uy.
5: Yeah. Grabe. Hinimay din sa impeachment court ang bank accounts ni VP Sara at amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte simula 2011 hanggang 2014. Kabilang dito ang 16 million pesos na manager's check na binili ng mag-amang Duterte kung saan payee ang sinasabing drug lord na si Samuel Uy.
1: Uy!
4: Uy! Uy! Uy! Uy! Hindi rin may paliwanag ng Anti-Money Laundering Council ang agwat sa pagitan ng bank transactions at sal-in ng Vice Presidente. Lumabas na 840 million pesos lang naman ang net worth na nakalagay sa sal-in, pero 4.4 billion pesos ang naging transaction sa banko na VP Sara at Mr. na si Man Scarpio.
1: Yun.
3: Nakakasakit sa ulo, no? Simple daw, no?
1: Simpleng buhay! Simpleng buhay!
3: Sino ba baka niloko ng mga ito? Ay, ice cream pa pala. Sumistiko rin ang opisyal ng Bureau of Internal Revenue at natuklasang hindi rin tugma ang indireklarang yaman ni VP Sara sa kanyang tax records. Natuklasan na kumita ng milyon-milyon si VP Sara na hindi galing sa kanyang sweldo bilang Vice President na ipinagbabawal sa saligang batas. Nakatagat din si VP Sara ng 4 million pesos mula sa sales receipts fees noong nakaupo pang Davao City Mayor noong 2021.
4: Aldo!
0: We love a raketera.
1: Raketera!
0: Part-time Vice President, part-time mga iba't ibang negosyo.
2: Saka
1: ano, collector. Collector.
0: Kaya sa pagtitistigo ng financial expert na si Attorney Alexander Cabrera, lumabas na aahabot sa 817 million pesos ang hindi idineklarang ari-arian at income ni VP Sara mula 2022 hanggang 2025. Yan lang yung mga nakita sa dokumento.
1: Yun lang.
0: Kaya sa inyong palagay, sapat na ba ang mga ebidensya para talagang tuluyan ng i-convict si VP Sara? Lahat ng yan sasagutin dito sa
10: Deep Dive
3: with Richard Hidarian.
6: Ready ka na ba? Deep Dive. Deep Dive.
4: Hindi na, sinasabi nila, anong ebidensya? Hindi naman napatunayan yan, hindi naman authenticated yan. Purong gano'n nakikita ko dun sa mga comment section.
3: Ako sumasakit na talaga ulo dito sa mga... Alam niyo po, hindi ito basta kwentong kutsero, kwentong laway lamang ang puhunan. No?
1: Mm-hmm.
3: In fact, walang isang testigo sinabi, nakita ko po, ako po ang nag-abot ng pera. Hindi gano'n ang mga testimonya. Ang mga testimonya batay sa una, sa mga dokumento na si Sara Duterte mismo ang
1: nagresibo. May resibo.
3: Ito yung mga liquidation vouchers, ito yung sarili niyang sal-in, ito yung audited financial statements niya na sinabit niya sa Securities and Exchange Commission, no? At siya mismo ang nagsabi na pag-aari niya yung Calle 88, yung
0: GenCorp.
3: GenCorp at saka yung Metro City Chow. So yung unang-una, ha, hindi ito basta kwentong kung ano-ano lamang.
1: Barbe.
3: Pangalawa, hindi lamang dun sa mga dokumento na sinumiti mismo ni VP Sara, we're talking about public records and public documents.
1: Mm-hmm.
3: Like the Anti-Money Laundering Council, report ng NBI, no? Report ng Securities and Exchange Commission, summary ng Bureau of Internal Revenue. These are all public records and public documents, sourced from documents also submitted by VP Sara. And we have to understand that they all enjoy the presumption of regularity. Yan ang mga pinakamalalakas na form of evidence, no? At pangatlo, 'di ba? Nakita natin na meron ding mga expert witness. Itong mga ito na mga
1: forensic talaga,
3: expert on si
4: Attorney Cabrera.
3: Si Attorney Cabrera at saka si Justice Kabutahetang. So ito ay mga authenticated records mismo ng gobyerno, hindi lamang basta-basta kwento. Yan po ang pinakamalakas na ebidensya.
4: It's a quick question.
3: Bank records.
4: Yun lang ang
3: sabihin ko. Malalakas na records. Paano may di-dispute yan? Bank record yan.
4: Ikaw, abogado, kung ang depensa lagi ay secret dapat ito, imbis na sinasabi mo, kung pangkaraniwang na tao na hindi yan totoo, ang dinedepensa ay secret dapat yan.
3: Oo nga. Alam mo, ano ang naramdaman ko? With due respect doon sa mga defense counsel, kasi kaibigan naman natin sila, no? Nung sinasabi nung isang defense counsel na secret to, alam mo ba, na pwede kang kasuhan? Pati mga members ng media, pwede kasuhan? Pati kayo lahat dito sa impeachment court, pwede kayong kasuhan dahil binaviolate nyo yung secrecy ng Bank Secrecy Act? Or, alam mo, naramdaman ko doon, hindi bilang abogado, ha? Hindi bilang aktivista, hindi bilang human rights lawyer, bilang mamayan na lang, alam mo na sa isip ko, teka lang, kayo pang galit? Bakit para nagdadabog-dabog right. pa kayo dito, kayo pa ang galit, na bakit nyo binuksan? Nung nahuli kayo sa mga kabalusto ganyo, na ang laki-laki na mga perang hindi nyo dinideklara, na 4.4 billion worth of transactions na pumapasok sa inyong mga bank records, nung nakita namin na nagnenegosyo kayo, na nakitera ka, na kumukuha ka pa ng pera sa Davao City, na nakita natin na traidor ka sa dalawang bagay. Una, na sinasabi nyo anti-drugs kayo, pero kumukuha kayo ng pera kay Sammy Uy. At pangalawa, kitang-kita na na-under kayo ng payroll ng China because nagpapadala ng pera is a state-owned corporation to your business. Nung nahuli kayo lahat, kayo pa ang galit.
1: Tsaka, hindi ba medyo hypocritical? Kasi I remember yung kay back in the day during Duterte, yung sa COA ron to kay Chief Justice Sereno na parang hindi niya dineklara sa SALENET. Tayo po, nagtrabaho tayo sa public university. Napakaliit ng sahod.
0: Talagang pag-usapan ng Supreme Court.
1: Wala na namin. Andito yung abogado ko eh. Okay na ako. No, I'm just saying, back in the day, napaka mabusisi yung mga kaibigan natin na ka-DDS. Tanggalin niya nga na yan. Hindi siya transparent. Tapos ngayon, nahuling-huli na may resibo, ganyan. Pero di na, remember last year, pinag-usapan natin, I think with Attorney Starr among others, yung AMLAC. Parang, hindi ba dapat low-hanging fruit na yan na matagal tayo meron suspicion na something is going on, may mga suspicious transactions. In fact, Senator Trillanes has been saying this for the past 10 years. Yeah. More than 10 years. So how come it took this long para lumabas ito? Or you think perfect timing ito?
3: Hindi, kaya... sorry. Sige. Ako, sa akin lang ha. The reason why it took a while is because the Dutertes have been beyond reproach and beyond accountability for the longest time. In fact, it's the first time that we're seeing our institutions work. Mm-hmm. And we should celebrate exactly. that. Imagine, yung mga AMLAC reports, nakita na natin noon pa ito. Yung malawak ang patayin sa Davao, nakita na natin noon pa itong mga ito eh, di ba? Yung mga pagnanakaw na nangyayari at pagraracket na ito, na-flag ito, these are all government records. It's just
1: correct.
3: That. A lot of people were afraid to speak out against the Dutertes. And as a nation, it's the first time that we're mustering our courage, no? Mm-hmm. To say... No, the emperor has no clothes.
1: Mm. Saka yung dating, yung ombudsman dati. And the ombudsman dati was a figurine.
3: Tapos pinag-alala
1: na ganyan nila. Ombudsman ba dati? figurine.
3: Ombudsman Martires na pinakamalaking balakid sa pananagutan na inilagay ni Rodrigo Duterte. In fact, ang ombudsman order number one ni Martires was to prevent the people's access to the statement of assets, liabilities, and network. Halos walang conviction rate. Walang kakasuhan.
0: Baka kaya nga itinago niya ang SALEN kasi ito nga ang kalalabasan.
1: Correct.
0: Hindi kaya nga yung paratang nila na selective justice and selective accountability actually, ang lumalabas ay sa paningin ng ordinaryong mamamayan, kapag pinayagan na pwede yan sa ikalawang pangulo, yun yung ibig sabihin ng selective justice and selective accountability. Kasi subukan mo, isang ordinaryong mamamayan, na yung income mo, yung kinita mo, hindi nagtutugma sa sinabmit mo sa BIR, penalty, makakasuhan ka. Government employee ka, nagmo-moonlighting ka, tanggal ka sa trabaho. Pero ikaw, vice president ka, nakalagay mismo sa saligang batas na hindi ka dapat magnegosyo, hindi ka dapat kumita sa iyong sariling profesyon, ginagawa mo lahat. So actually, kapag hinahayaan natin si Vice President Sara Duterte na pwede sa kanya yan, kahit hindi pwede sa lahat, yun ang selective account.
3: Pero sa mga bagong graduate na kabataan, kailangan may LBI clearance.
4: Dalawang valid ID.
3: Papasok ka na sa building, dalawa pa valid ID. Di ba may joke pa nga na bago pupunta sa langit, ay Pilipino ka? Isa lang ID mo, hindi ka pwede sa akin. Sure. Diba? Kasi sa ordinaryong tao, ang taas ng standard natin. Yes. Sa bawat mamamayan, hirap na hirap tayong kumakayod kahit na patas tayong lumalaban, honest naman tayo, ang taas pa rin ng standards. Pero pagdating sa Vice President, at least may nagawa.
4: Pero ako naman sila lahat eh. Kay BP Sara tsaka kay President Duterte, kasi may natutunan akong bagong application sa salitang tinikling.
0: Managers ay, contribution sila sa financial literacy.
4: Oo.
1: Innovation.
4: Kinonvert pa rin maipasok sa SALEN, bumili ng manager's check.
0: Okay.
3: Para mailabas sa bank account.
4: Ilabas sa bank account.
3: Magre-reflect na ending balance, mas mababawasan na 60 plus million.
1: Hindi tayo nagtuturo ng financial fraud. Just to be clear, ng forensic tayo.
4: Pero yung creativity para gumawa ng kabulastugan.
3: Pero ito ha, nagtinikling na nga.
1: Masipag.
3: Nagtinikling na nga, sobra pa rin yung pera na hindi dineklara na nahuli. At saka sobra pa rin yung nandun sa bank accounts.
4: Galit pa.
0: Kaya nga eh, kung babalikan lang natin yung testimonya nung financial analyst, si Attorney Cabrera, di ba? Ang lumalabas, malinaw, lahat lang to ay batay sa dokumento.
1: Correct.
0: Na
1: forensic.
0: Bank records, tax records, SALENO, wala dito pong galing na, lahat po ng dokumento na to ay galing mismo sa kampo ng Vice President.
4: Uy, hindi niya yun alam. Dito siya yung pumirma.
0: Ang lumalabas, malinaw, tatlong bagay. Yung SALEN niya, simula 2022 hanggang 2025 ay kulang-kulang at napakaraming hindi idineklarang ari-arian.
3: Zero daw ang cash.
0: Zero ang cash, hindi idineklara. No? Yan pa lang, paglabag na. Diyan natanggal si Chief Justice Sereno, di ba? Diyan din natanggal si Chief Justice Corona. Pangalawa, yung hindi niya idineklarang yaman at mga ari-arian, haya alos mahigit 817 million pesos. No? One-fourth lang yan yung kaso ni Chief Justice Corona kung bakit siya na-convict.
3: Hindi pa kasama yung foreign deposits dyan.
0: Diba? Meron pang mga hindi pa na-nakuha.
4: Saan galing?
0: At pangatlo, at nenegosyo sa habang siya ay nakaupo bilang Vice President. The facts are simple. Lahat yan ay may ebidensya.
3: Meron tayong raketera, no? Kumukuha ng sweldo sa Davao habang Vice President Chief. Sabi ko nga, una ko narinig, hindi ko napigilan sa record, si Pangga.
0: Oh.
3: Diba? Vice President ka na nga, kumukuha ka pa. Kumukuha pa
4: na sa sweldo
3: sa local government unit. Si Pangga,
1: rakit. Kailangan ng abogado to. Tingnan ng abogado to.
0: Number 2. Sara Raketera, si Pangga.
3: Yung pangalawa, nakita natin, no, na hindi lang siya raketera na nagnenegosyo on the side, meron pa tayong nakikita na traidor. Traidor sa dalawang bagay, kumuha ng pera sa alleged drug lord, kumukuha ng pera sa China. So hindi lang raketera, hindi lang traidor, meron tayong sinungaling. Kasi pinagsinungaling lahat ng mga pinilalagay sa mga statement of assets, liabilities, and network. No? Ang dami niyang pagsisinungaling nilalagay doon kasi zero daw ang cash, hindi nagtutugma lahat. At ang pinaka, I think, no, glaring sa lahat, meron tayong magnanakaw na Vice President. Bakit magnanakaw? Wow. Hindi niyo pwedeng sabihin na na hindi naman nakita na kinuha niya yung pera. Hindi po. Sa nakalagay sa batas na pag hindi niya ma-explain at hindi nagma-match yung kanyang kinita, no? At doon sa mga nakikita nating mga yaman niya, kaya tawag diyan ill-gotten wealth, ang presumption niyan, ha, nakaw yan o nakuha mo sa maling paraan. So, sa akin palagay, kung hindi niya ma-explain, at excited na po ako. Excited na po ako marinig ang eksplanasyon ng depensa, no? Pag hindi niya ma-explain 'yan, natural ang conclusion dito, magnanakaw siya.
0: Pero sabi ni Attorney Man Scorpio, collateral damage na lang daw siya dito.
4: Para kawawa naman,
0: naman siya at inaapi siya. Mm-hmm. Hindi naman daw siya kasali dito, tapos bakit daw siya idinadamay?
3: Paano ba magpa-api na kumikita ng 800 plus million? Magpa-api lang nga tayo dito. Saan ba nagpi-fill out ng form para ma-api?
4: Tapos diba? Na-servant ka ng warrant of arrest, meron ka dalang sarili mong picture. Hindi ka lang pamaksyat, upping-upi nga.
3: Habang meron kang 400 plus na bodyguard. Habang kasi 720 na abogado. Habang meron kang Jollibee at Chowking.
1: Alam natin Bratinella siya, pero meron bang comment dun sa Coachella ni Sara Duterte? Para mag-rhyme.
0: Pakita mo na lang po rin sa Pag-Sport
2: Chart. Pero for now,
1: Coachella.
4: Palamig muna tayo.
2: Kasi umiinit na dito eh. Dahil sa aming pagbabalik, samahan niyo kami sa meriendang puno ng bangayan. Dito lang yan sa...
10: With due respect!
0: Dapat live tayo!
1: Bardagulan!

0: Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaservisyo.
1: Feasible ba to? Di ba? Yung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan.
0: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
2: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
0: Nagseservisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga. Sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31. Sa bawat issue ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
3: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
0: Kasama si Maan Makapagal.
4: Yes, Peters.
0: At Sandro Ochona.
5: Siyempre, siyempre, siyempre.
0: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31.
6: Lahat.
7: Excited na ako kumain. Ayan, welcome pa rin po sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Now, magmumukbang tayo with a twist. Magbibigay lang po tayo ng short comments sa unang personalidad
6: very short
7: na maaalala natin sa itatampok na pagkain. Kaya naman, alamin na natin ang menu for the day. Dito lang yan sa
8: Mukbang! Akala
9: ko mo nasasabi ang With Due Respect.
10: Buti hindi itlog at
0: matamis, maasim, mabait! Ang mga issue ng bansa, titikman dito sa Mukbangayan!
11: Salamat sa nagpadala ng 30 Australian dollars. Nakabili po kami ng pansit.
12: Mga kababayan, ilang linggo na po kasi kami nagreklamo. Noong 2 weeks ago, ang pinakain po sa amin, nilagang itlog tsaka saging.
11: Tama.
12: Last week, banana chips. Oh, oh. Buti na ba kayo may karne-karne po pina na.
11: Kaya, hindi ba?
13: Galing po ito sa Kalye 88.
11: Ano ba itong tawag sa pansit na ito?
13: Eh, ito daw ay pansit kabagan. Tama ba?
11: That's sikat sa?
7: Yes.
11: Sikat sa probinsya ng?
13: Isabela.
11: May isang vice mayor.
13: Pagka kumain ka daw nito, bigla ka magwawala.
11: Ay!
13: Masarap!
11: Kumain ka na ba niya kanina, Dino? Parang kumain na si Dino kanina, nagwala na eh.
7: Mapapanong test tayo.
11: Oo, di ba nagdanag na naging viral?
12: Bakit magwala?
11: Ha? Hindi pa ba nagwawala niyan? Nandiyan ka pa sinabi sa mga lahat ng mga raketero at raketera. Marami po talagang rumaraket sa buhay dahil mahirap po talaga ang buhay. Iba naman dyan, yung Vice President, papakasasa. Pero wait!
12: Then, tsaka yung raketera, pwede kayo lahat tayo rumaraket. Diba? Lahat tayo rumaraket para mabuhay, ang hirap ng buhay, pero hindi naman tayo Vice President. Diba?
11: Diba?
13: Pero kaya nga tayo pansit sa Isabela.
5: Sarap ng kain ni Dino.
13: Nagtalo, no? Kasi nga itong usapin, no? Si Secretary John Vicrimulo, Secretary of Interior natin, kinall out itong Vice Mayor doon sa Isabela, si Respicio. Dahil merong nagkaroon ng sigawan, duruan, di ba? Pagwawala doon sa kanilang konseho.
7: Correct.
13: At hinamon na magpa-drug test.
11: Hindi na pinatulad naman nung Vice Mayor.
7: Tapos
11: magpa-reimburse.
13: Oo.
12: Sa GCash.
11: Sa GCash.
7: Reimburse naman talaga.
11: Ako, ang take ko lang dyan, nawala na tayo ng focus eh. Naging about the two of them na naman yung issue. Nakalimutan na medyo binabo at binastos yung sacred halls ng legislative ng nung syudad nila. At the same time, kung may issue ng may allegation ng corruption eh, 'di ba? Bakit hindi na 'yun yung naging usapan na naging tampok? Sinipsip na naman nila yung attention dun sa kanilang dalawa. Yung binabanggit natin kanina attention economy, no, yung theatrocracy na para nakakalungkot 'yun na nangyayari.
13: Ako gusto ko silang i-congratulate.
11: Bakit kamo?
5: Bakit?
13: Fast learner sila. Ang uhusay nila. Nakita nila sa Senado ganun eh. Kapag nakausahan na, nagdanakaw ka. Pag nakausahan, nakasali ka sa mga maanumalyang flood control, may mga maanumalyang projects dyan sa iyong syudad, ang dapat mong gawin ay magwala.
6: Actually, I disagree with you. I think the idol nila is Kiko Barzaga.
13: Ah, okay.
6: This is the more the Kiko playbook eh.
13: Okay.
6: Iba yung performative, iba yung, I don't know how to describe
13: pero
6: that
13: ako,
6: Kiko Barzaga
13: yung thing. Na, kaya talaga dapat, yung ating mga opisyal na nasa loob ng Senado, yung ikalawang pangulo, yung pangulo natin, dapat sila kakitaan talaga sila ng magandang example. Kasi kahit yung ating mga local officials, they look up to those national officials, right. Diba? Yeah. So kung nakikita nila that this is how to conduct themselves in their office, na imbes na investigasyon na maayos, imbes na buksan yung mga dokumento para malaman yung katotohanan, duruan, eksenahan, drama-drama ang makukuha. Kasi nga,
6: so trickle-down populism, parang ganun.
4: Hindi, diba? Tsaka, tinan mo ha, ultimately, yung pagsisigaw-sigaw ngayon ni Harold Despicio kung totoo may magnanakaw, may napakulong ba?
13: Oh.
4: May naimbestigahan ba? May nakasuhan ba? O ultimately, wala naman nangyayari. Bida lang sila, no? Sa akin kasi, ha, itong tawag ko, ha, kasi na po kayo, Vice Mayor Despicio.
13: Hmm.
4: Pero parang, papanchin. Hindi naman birthday. Palagi na lang papanchin. No? Sa akin kasi, meron naman substantive, hindi yung parang puro sayaw-sayaw, puro sigaw-sigaw, no? Puro na lang theatrics, no? We want actual work, we want actual legislation, we want actual investigation. And kung tingin mo, magnanakaw sila, we want actual cases filed. There's a proper way of doing things. Not always just shouting, not always just theatrics, not just always setting up your own stage. Tapos nalagay-lagay, titinan mo ko yung lights, okay na ba?
6: Showtime.
4: Diba? Parang laging showtime showtime. No? Hindi naman ganun sa isang demokrasya. We want results.
6: Pero tama ba si DLG Secretary to say na parang addict yan, yung parang addict tagging? Or is it a legitimate call out to action? Yeah. So the fact na hindi pala siya drug positive, sabi na baka mas malala
13: out, diba?
6: Pa.
13: I called him out, diba? Sinabi ko na hindi tama.
6: Oo, yung addict.
13: Yung DLG Secretary ay isa sa mga instant na reflex niya ay kapag kami mga ganong outburst ay mag-akusaan
6: drug at test
13: addict. No? Sabi ko nga, nasa higna si Tatay Digong tapos yung Dutertismo pinapairal pa din nila sa loob ng pamahalaan. Hindi yung tama ah, dahil alam naman natin kung paano nagagamit na kapag pinagbibintangan kang gumagamit ka ng illegal na droga, maaaring malagay sa alanganin ng iyong buhay. Maaaring maging biktima ka ng mga extrajudicial killing. No? So dapat iwanan na natin yung ganyang klaseng politika. Yes, Cheska, yes. Bago tayo dilipat kasi time, overtime na daw.
7: I just want to add na parang ayokong tanggalin yung agency ni Vice Mayor Despicio sa kanya na he's acting this way just because he got influenced by national politics. Kasi he has his own agency. And looking at the pattern, actually,
13: hindi ka agree sa akin, Cheska.
7: Hindi ko siya masyadong kilala, pero he's been appearing on my timeline na may pattern na siya na mahilig siya mag-araw-araw na Facebook Live na lagi siya nagwawala on his Facebook platform.
6: Medyo ilang taon na yun.
7: And kung saan na. Tapos ngayon lang, it just so happens na ngayon, ginawa niya within the halls of the session hall.
13: Sa loob na.
7: So dito na siya pwedeng isanction nga for unethical practices as a public official. Kasi kung sa Facebook Live, although dapat pwede pa rin siya masanction during
4: that. Wala mapigilan na yung kapitan ha, yung kapitan na dinuro-duro siya, sabi niya, wag mo ko duruin. Hindi ako takot sa'yo. Alam mo na, ako, matapang yun ha, kasi hindi ganun kadali na nasa presiding officer ng halls of yung sa vice mayor ng
7: superior mo yun
4: no? Tapos lowly barangay captain ka, tapos dinuduro-duro siya, binabasos-basos siya, sabi niya wag mo kong
6: okay, ibig sabihin walang respeto sa kanya, wala siyang authority.
11: Kaya ko kayong pigilan dahil labangan sa ating pagbabalik dahil ang lucky winner ng ating ruleta at bakit sila ang naging usap-usapan sa mga kwentuhan dito lang sa With You Respect
0: 2.7K. Bawat issue dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatang

0: fake news.
1: Unfake news.
0: Fake news.
1: Unfake news.
0: Kahit baliktarin mo,
1: dapat maging matalino.
0: Huwag magpaloko.
1: Ang source
0: dapat maalam
1: at reliable.
0: Balita
1: ang suriin.
0: Nagpapaalala.
1: PRTV Manila
0: Channel 31. Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila Channel 31.
1: Ang sabi nila, anuman ang binitawan mo, babalik at babalik sa'yo.
2: Toneladang basura ang nahahot mula sa...
3: Critical na ang problema sa basura.
4: Nalubog sa baha ang Metro Manila.
1: Paalala, sagot sa maraming problema ang disiplina. Itapon ng tama ang iyong basura. Reduce, reuse, recycle. Isang mensahe mula sa PRTV Manila Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.
5: Oh,
6: we're back!
5: Tingnan niyo yung mga umunguya-uya pa. Oh, ayan o. Oh, kitang-kite.
7: For the record po, hindi ko makain si Carlo tsaka si Cliff.
5: Ah, kasi
8: napapapayat sila.
7: Para
8: beach body pa, ang habol nila.
7: Manalin nyo kung papapayat talaga sa mga susunod na linggo, no? Itong si Cliff tsaka si Carlo.
5: So ikaw, anong mamanmana nila sa'yo?
7: Itatapaano kayo.
9: Ikaw din o when?
5: Sige. Pero ito pa rin po ang With Due Respect kasama ang Perfect Attendance.
8: Wow. Boy,
5: ilang linggo na yan, yes. Perfect Attendance sa Team Pinas.
7: Na Golden Double Perfect Attendance.
5: Yun pala.
8: Nanalo tayo after nag-Perfect Attendance.
5: Muli ako po si Clive Arguelles.
7: Yaman ak unay, kabsat. Ako po si Attorney Dino De Leon.
8: Dagang salamat. Ako po si Richard Haydarion.
10: Happy Sunday! Ako naman po si Ina Gakad. And shout out ko lang po itong aking suot from Cordillera Women during the ASEAN 2026
8: wow.
10: Summit.
8: Wow!
10: Si Jessica Persa.
9: Oy, shout out din sa 2.8K viewers oy, para makita yung sapatos. Shout
8: out. Okay.
7: Ako ano ba yan? GB? GB ba yan?
9: Ako po si inaikutan ng ating ruleta. Tulad ng dati at nilapag sa Diyos ko na lang ang quick comments. Lord, sana naman sa matatapatan ng maiwagang ruleta. Sa mga nanonood at nakikinig, pwede kayong makijoin. Share your thoughts sa live stream sa ating DZMM Radio Patrol sa Strength Facebook page. Ito ang
11: Magic Ruleta!
7: Tumataas na lang Magic Ruleta.
1: Oh. Time! Maikutin ang Magic Ruleta!
9: Agad,
5: Go ruleta!
9: Ayun na rin mag-overtime eh!
5: Oy, wala na yung ruleta!
10: Wala!
9: Wala! A surprise!
5: Okay. Ayun!
9: Tahimik lang to, pero pag nag-make ng noise si Senator Mark Villar dahil lumipat sa...
10: Majority!
8: I'm shocked.
5: Are you shocked, Richard?
8: Ano ba to? Ano? Diversified portfolio? Splitting the difference? Or prime water ba yung isa? Ano ba mangyayari dito ngayon?
5: Ano ba?
8: Package deal ba ito? Ano expectation?
5: Sa majority na si Senator.
9: Bukod sa majority, siya pang naging tagapangulo ng
5: Public Works.
9: So parang...
8: Oh, wow. Back to, stomping grounds.
9: Ay, stomping grounds.
8: So, but 14, that makes the majority 14. And if you were to follow yung definition ng all senators, mm-hmm. the two-thirds of 21, mm-hmm. dahil tatlo yung kulong at saka at large, then 14 is... Kaya nga si Senator Zubiri...
5: The pathway to conviction
8: that's why
5: open.
8: Senator Zubiri, interestingly, was very clear na walang kinalaman yan at all dun sa potentially the threshold or two-thirds na kailangan. But nevertheless, mm-hmm. I think this could open up the floodgates kasi may mga chismis na baka hindi lang ito yung siblings na pwede mag-split ng difference or mag-defect. At mukhang...
5: Meron bang magkakamustahan sa majority na bago?
8: Ang dami mga magkapatid dyan eh. Tulfos,
7: Ito na po, kahit yung mga traditional defender ni Inday Sara nang lumabas yung limpak na salapi.
5: Oh. Uh-huh. Kulang.
7: Kulang pa rin. Tsaka yung mga hindi niya dineklarang yaman, tahimik.
5: Oh.
7: Napansin nyo? Yeah. Hindi na sila vigorous kasi sa akin, ito nga yung
5: sinasabi natin. Hindi na dumidepensa.
7: Hindi, paano mo naman didepensahan yun? No, paano mo naman didepensahan yun? Kaya sa akin, interesting. Sa akin, ang kotob ko, hindi lamang... Andyan, we appreciate na dyan si Mark Villar, no? Yeah. Although, hindi to nag-excuse sa lahat ng mga kabalastugan ng pamilya niya, from Prime Butter to siya ang DPW secretary nung peak ng flood control scandal, no? Dapat manmanan pa rin yan itong Villar family at si Mark Villar in particular sa flood control scandal. Dapat, pag nakikita natin ang pagmumuka ni Mark Villar, ang naalala natin, flood control scandal.
8: Tsaka, wag natin, ano, wag, siguraduhin natin sana hindi jailbreak ang tingin sa pag-join sa majority. So may mga kasama tayo na biglang under investigation. It's just a matter of time. Nung nag-majority, biglang nag-slow motion, nag-interstellar ang ano. Yung
7: para sa Monopoly daw, get out of jail, please join the majority.
8: Parang ganun. Meron,
7: parang ID na majority, di ba?
8: Sana hindi po yun ang treatment sa pag-join sa majority as selective
5: majority
8: accountability.
5: Majority at minority naman ay para sa mga miyembro ng Senado. Pero para sa ating mga ordinaryong mamamayan, wala naman tayong tinitignan kung majority o minority sila. Kung sila may paglabag sa batas, tama, kung sila may kinalaman sa mga maliyang proyekto, talagang pagpapatuloy pa din natin ang paghihingi ng pananagutan, diba? So kahit may ilang mga miyembro na ng majority na dati hinahanap natin ang kanilang mga kasagutan, ipagpapatuloy pa din natin yan, diba? Yun ang sinasabi
8: natin, selective sa accountability.
5: Lahat ng sangkot dapat managot. Hindi selective, diba? Wala yan sa apelido, wala yan sa posisyon, wala sa kung sikat ka o hindi, majority or minority ka, kung ikaw ay lumalabag sa batas, tinatalikuran mo at tagtataksil ka sa taong bayan, hahabulin ka namin at hihingi ng
8: panahon. Excited ako sa next roulette natin.
5: Go! Okay, go!
8: Marami tayo ngayon. Swagin na na!
5: Susunod! Sinong susunod?
8: Yon! Solar Boy!
9: Si Leandro Leviste na
5: Forbes Solar Boy.
8: Forbes 30 under 30 ba siya?
9: Nabigyan ng warrant of arrest, no? Para sa, ano ba, ba't nga siya may warrant of arrest?
5: Dahil yung sa franchise na ibinigay sa kanya, di ba, na hindi nag-deliver, tas pangalawa, pinagbebenta, pinagpapatsit-patsit din yung franchise na yan, yung prangkisa na yan. Pero more than that, nire-raise ng ombudsman na mukhang may irregularity kung paanong ang isang kagaya niya nakakuha ng franchise mula sa
8: kung paano ni Digong, di ba? Nung nanay niya, senador.
9: Yung nanay niya yung nagtutulak.
8: Senador, yeah.
5: Ayun na nga, di ba? Yan yung mga usapin na baka may political pressure, may political negotiations.
8: Peddling.
5: Kung paano niya nakuha yung kanyang prangkisa, di ba? Kasi siya lang nakakuha ng prangkisa na yan. Ha?
8: At wala siyang prior expertise, wala siyang prior experience.
7: At hindi naman nag-generate. Yeah. Sa akin, di ba? Nakakuha ka. Sige, ang galing-galing mo.
5: Bakit?
7: Na. Let's give
5: bakit?
7: The benefit
5: Nepo
7: of the doubt.
5: Siya, kayo ba?
7: Oo nga, Nepo Baby ba kayo?
5: Nepo Baby ba kayo?
8: Hindi. Diba?
5: Yun ang
8: Ingit kayo eh. Yun ang sinasabi ng mga ingit lang tayo.
5: Ingit lang si Dino eh.
8: Oo, ingit ka Dino.
7: Napakagaling na entrepreneur. Di ba? Sana all nga na ganyan apelido ay Leviste, Legarda. No? Pero tanong ko lang. Gustong-gusto niya dating pumasok kahit na break ang kongreso.
5: Oo, di ba? No?
7: Ano naman kayang palusot ni Leandro Leviste na hindi naman siya, wala naman siya sakit?
5: Oo, kasi ang nanay niya, may medical issue, di ba? Kaya daw nagpapagamot sa ibang bansa.
7: Diba? Tapos ngayon, wala siya dito. Di ba, ongoing ang session, nag-budget session, nag-budget deliberations, tapos wala ang congressman ng People of Batangas. You have to be represented in the budget deliberation process, but unfortunately, meron kayong congressman who does not represent you, who I heard is also even parang nag-aambisyon na mag-gobernador, maging chief executive. Pero ngayon pa lang, absentero na.
9: Baka nagpa-practice mag-pre-tro.
5: Hindi, may reunion sila dyan. May reunion.
9: Ah, may reunion?
5: Baka nagmi-meeting sila nila.
8: Zaldico?
5: Congressman Zaldico.
8: Perry?
9: Share best practices in avoiding the law.
5: Si Harry Roque. Di ba?
10: Visited by Sec Ronald Yaman. Di ba?
5: Baka meron niya nga.
7: Mga kaibigan po natin sa European Union, ayaw naman po natin na nagmumukhang haven ng mga tumataka sa batas. Na inaabuso yung ating mga immigration laws dyan. No? So sa akin, sa lalong madaling panahon, sana po tingnan natin ang mabuti kung okay ba na yung mga tumataka sa batas sa Pilipinas, mukhang nagsha-shopping lang siya na nagpapakasarap habang hindi pinagbabayaran ang mga kabalusugan nila sa bayan.
9: Paalala lang natin, super El Nino na tayo ngayon, di ba? Pag tumaas po lalo yung presyo ng kuryente, tandaan nyo po, si Leandro Levy.
7: So yung kanina, pag plant control scandal, tandaan nyo yung pagmumuka nila Bongo, tsaka ni Mark Villar, di ba? Christopher Lawrence de Sorogo, CLTG Builders. Pagka tumataas ang kuryente, tandaan ninyo yung pagmumuka nitong si Leandro Levy.
5: Pagka gusto nyo po ng mas mahusay na Senado, tandaan nyo po yung muka ni Attorney Dino.
8: Yo!
5: Yes, Ina!
10: Sabi ko nga parang missed opportunity tong si Leandro Libiste eh. Kasi alam mo yung bata may vision for improving, di ba, itong ating energy system. Pero ang ugali niya ay, okay, same corrupt practices ng dynasty kung saan siya nanggaling. Mm-hmm. So kung naghahanap tayo ng panibagong opportunity para maglagay ng mas bata, may vision, may paninindigan sa Senado, sa Kongreso, kung saan man, tingin tayo kay Attorney Dino.
7: Grabe!
8: I'm sure boring. Boring next. Boring yan. Boring.
7: Left, right.
8: Ay!
5: Para na po, hindi niya harangan yung screen.
8: Wala na Senator Jinggoy Estrada.
9: Kamusta ang ano? Parang ano yan? Nag-hire yata ito ng interior designer.
8: Ay, Jose Rizal mode ba siyang ganyan? Ayan, ilustrado pala siya.
5: Nabinakbak niya ng staff ni Senator Jinggoy yung opisina na ipinasa kay Senator Tito Soto, di ba?
10: At Senate pro tempore.
5: Oo, at Senate pro tempore. At sinasabi niya, gano'n naman daw ang accepted practice. Mm-hmm. Pero ang sinasabi naman ng kampo ni Senator Tito Soto, ni na Senator Ping, ay hindi yan totoo. Dahil matagal na sila sa Senado din, hindi yan ang established tradition.
7: Para ano ba nangyari? Talagang tinanggal pati cabinet, pati kubeta,
8: toilet,
7: pati tiles. Pati arinola, no? Sabi nga, nakita ko doon sa... Nakita ko lang to, ha?
9: Nakita mo.
7: Hindi lang daw kaba ng bayan ang inubos. Inubos daw hanggang kubeta tsaka tiles.
8: Baka consistent.
7: Patay gutom. Parang ganun eh. Ganun level.
8: Baka ganun lang, ano? Accepted practice ng mga may multiple entry visa sa BJMP.
7: Pabalik-balik eh.
8: Baka iba yung reference point.
5: Nalito siya.
8: Ay, hindi pala doon. Yung mga multiple entry visa natin.
7: Ay, bakit naman ganun, Senator Jinggoy, no? Nilipat ka lang na opisina, inubos mo pati cabinet, pati doorknob.
9: Pwede bang inspectionin yung selda niya? Baka nandun
5: ka. Hindi, syempre, alam mo niya naman, syempre nakakulong. He's at the bottom of his life, di ba?
10: So, wow, compassion!
7: I saw what you did there, ba?
8: Why certain...
5: Nasa mababang bahagi siya ng kanyang buhay.
8: Yeah.
5: So baka medyo...
10: Emotional.
5: Pero syempre, ang ni-raise naman ni Senator Ping ay pera yan ng taong bayan. Public funds kasi usually yung ginagamit daw para to rearrange.
8: So, but the bottom line kasi is, sinasahod yata yung staff niya. Di ba para may sahod pa yung staff niya? Sinasahod pa sila? Alam ko, tuloy-tuloy.
7: Dapat nananawagan ulit kami ha sa Senado na yung mga suspended per the plunder law, dapat wini-withhold na rin yung budget ng opisina nila. You cannot have a suspended senator who, and then there's a chief of staff, there's a political officer, there's a legislative officer, because the office is still functioning. No? And that is not the contemplation of the law. So para po bigyan natin ng respect yung batas na kayo naman na nagpasa, dapat i-withhold na rin yung budget ng opisina ni Senator Dante Bacolet-Barculeta at Senator Jinggoy Estrada.
8: At Bato de la Rosa.
5: At pakibalik po ang kubeta.
9: Pakibalik. Tsaka ako, pag ninilay lang,
8: I'm not sure about that.
5: Pakibalik.
8: I think nasa BJMP na yung siguro yan.
9: Ang Senado ay opisina yan ng taong bayan. Dito po sana tayo maging validoso na kailangan magpapalit ng liderato ay kailangan may bagong design na naman.
8: Anong term ni Dino? Yung Chipang, yung medyo chipang.
9: CR ng chipang, mga public
8: chipang.
9: Kesa yung opisina ng mga Senate officers, dapat payak yan at reflective yan sa estado ng Pilipinas. Hindi naman tayo sobrang yamang bansa, pero napakaganda ng mga opisina. Para wala na pong away, simple na lang dapat lang.
8: Simpleng buhay.
5: May mga state universities tayong napupuntahan na kailangan ng mga pasilidad. Ang pagtuunan nila ng pansin.
7: Pero alam mo kung public funds yung ginamit doon?
5: Public funds.
7: Ibig sabihin, cabinet yun ng saong bayan.
8: Taxpayers money yan.
7: Ayan.
10: Kubeta yun ng taong tao ba?
7: Pwede na tao ba? Tanuhin ko kayo mga staff niya. Hindi. Saan nyo ba naman dinala? Diba? Ano yan ah? Qualified thief yan ah.
5: Ay, ganun.
7: Diba? Na pwede kang katlagang kasuhan. No? Tignan na, dapat makita na yan ng, ano, ng ombudsman.
8: Pero kung dadalik na sa BJMP, yung kubeta.
5: May breaking news. 3,000 na daw yung viewers.
8: Yun. Yan naman gusto kong breaking news. Akala ko binalik yung kubeta.
5: Ang dami nyo naman
8: na-discover.
5: Check na yung mga kubeta nyo kung
8: nandiyan
5: ka. Baka pag-interesan ni Senator Jing.
8: Okay. Sige, go. Talaga mga daming bottom line talaga lumalabas.
5: Okay.
8: Oh, wow.
10: Hindi na naman.
8: Oh, wow. Attorney Dino, our Attorney Dino,
9: out of the bag,
5: under hot water then si
8: parang I heard a certain Attorney Dino talked about
10: Israeli ambassador,
5: that country who must not be named.
8: Aba, setting the tone, ha?
5: Siyempre. Oh.
8: Sinabi
5: na kami dito, magde-debate daw tayo dito.
8: Ito lang pala, eh.
10: Constructive debate daw, constructive debate.
7: Kahit gano'n kami ng nanay ko, nagde-debate dito sa Israel tsaka sa Palestine, no?
8: Pati nga ako, dinidebate na mami mo. I'm sorry, bro.
10: Sige, Dino.
7: Genocide.
10: Oh, dapat.
7: Malinaw na malinaw, dapat akondinehen yung patuloy na ginagawa ng Israel sa Palestine. In the same manner na kinundina natin, yung ginawa ng Palestine noong inatake sila
8: yung Hamas attack, yung Hamas, terror attack
7: nung Hamas in particular not para. Palestine but Hamas no so yung mga masama na hindi mabuting mga ginagawa kailangan natin kondenahin no now I understand nag-walk out yung United Nations General Assembly no nagsispeak si Benjamin Netanyahu tama rin yan no tama rin yan that we send the message but tandaan rin natin na yung mga leaders natin have different approaches and methods, no? And sa aking palagay, lahat ng mga leaders natin, yung mga mabubuti nating leaders, we might not always agree with their strategy on how they approach things, but do we trust them that they have our best interests in mind? And ako, sa aking palagay, no, right from the very start, VP Lenny is one of the champions of human rights consistently, you know? We may disagree with her approach, sitting down with, let's say, for example, the Israeli

0: na approach is hindi tayo makikipag-discuss.
1: Gusto ng National Committee ng Palestine.
0: Correct. Gusto ng National Committee ng Palestine Movement movement and then ng maraming mga tao na tingin nila ito yung approach. But that approach has not worked so far when it comes to actually making Israel halt. So, it's a question of effectiveness, di ba? And yung wisdom sa aking palagay is merong ibang wisdom yung ibang nauupo with Israel, making them listen to legitimate demands as opposed to pushing them further to the edge and not actually responding to to what's happening on the ground. Bottom line is, I think we agree in principle. Mm-hmm. We disagree sometimes with our leaders in terms of approach. Mm-hmm. That is fine.
1: Yes,
0: but we also have to also take a look at how we criticize. Kasi yung ibang criticismo, it's as if VP Lenny did something that is evil.
2: Yeah. Yeah.
0: Which is, I don't
2: think. That's one type of criticism we don't like. Pero wag mo naman lagay lahat ng mga criticismo into one bundle.
1: Hindi naman genocider siya.
2: Diba? 100% unfair. Yeah.
3: Pero ito, babalik ko lang ah. So, nitong nakaraang linggo, na-awardan ng Nobel Peace Prize ang dating ICC Justice.
1: Founding Judge.
3: Founding Judge na si Navi Pillay. At ang isa sa mga pinakamahalagang contribution na nagawa niya ay siya ang nagbigay ng report tungkol sa genocide ng Israel sa Palestine.
4: Mm-hmm.
3: Diba? So, at the national, at the international level, malinaw yung condemnation sa Israel. Pero ang hirap nilang pigilan kasi kakampi nila yung US and all of their military might, Israel and the US, bumobomba doon sa Palestine, bumobomba sa Middle East. So then the question becomes, kung ito ay conversation ng mga tao sa paligid ni VP Lenny, or ni Mayor Lenny, di ba? Kung ito ay conversation sa mga tao sa paligid niya, mahalaga na nagtutuloy yung conversation na ito kasi habang naririnig niya kung ano yung sinasabi ng mga taong naniniwala sa level ng credibility at ng position at influence niya. Diba? Ito yung moment na dapat hinihingi natin sa kanya, okay, pwedeng diplomacy, pero can we also remember na ang strategy ng Israel is to make it seem as if ang Pilipinas napaka-isolated sa mundo, itong archipelago na to, ang layo sa Palestine. So, hindi nyo na sila dapat iniisip. When in fact, yung mga Pilipino, for the sheer parang passion for humanity to eh, di ba? Parang naramdaman mo na in danger yung humanity mo kasi may isang buong bansa na tiniterrorize ang Palestinian people. So, kailangan maramdaman din ni VP Lenny, ay ni Mayor Lenny, yung pressure ng hindi rin kami safe.
4: Uh-huh.
3: Di ba? Kung ikaw ang mismo nakikipagkita sa ambassador ng Israel as if natitrivialize yung buhay ng mga Palestinian. So, then the question becomes, anong pwede mong hingin ngayon sa at the minimum ambassador? Para maramdaman ng state of Israel na all points of pressure applied to them. And ang kahalagahan ng ganitong discussion ay, walang bibitaw, di ba? Walang cancel culture, pero may critical na pagtingin ng ano ang dapat ginagawa ng isang taong may political influence sa isang bully state katulad ng Israel.
5: Alam mo,
3: kahit na nasa archipelago.
5: Yes, mahaba yung debate at mahaba yung diskusyon. Pero ang punto lang kasi, napapag-usapan to kasi mataas ang standard expectation natin kay VP Lenny.
1: And that's where I meet Attorney Dino, no? Na, tsaka si Ina, na
5: bakit hindi ako?
1: Oh, di ikaw din, Richard. Napakasiloso naman ni Richard. Ikaw din, Richard. Hindi, na. Kaya, ako, I think, we protest, we express disagreement right. Because we want to win more people yeah. to
0: correct.
1: The cause of the Palestinian people.
0: Correct.
1: We want to stop the genocide and we want them to be
0: free. Dito mag-agree tayo, huli na. Sasaludo po kami doon sa Philippine Mission sa United Nations General Assembly yeah. na nag-walkout sa speech ni Benjamin Netanyahu.
1: Yes, agree dapat arresto na yan. Yes. May ICC arrest warrant yan eh.
5: O mag-agree ba tayo? Nag-go-ruleta na ulit.
4: Go-ruleta!
2: Sabi ko nga ba eh.
5: Itong roulette. It's the National Criminal Court.
4: Ayun!
5: Na nagsabi na parang di ba bumuti nga doon yung kalagayan ni PRRD.
2: Fit to stand for trial.
1: Alam
0: mo, kahit mga passport sa Europe.
5: Hindi gumana yung drama niya na mahaba yung buhok ko.
3: Actually, mukha daw siyang
5: healthy. Lip gloss ako.
0: Eh, kahit na passport nga sa Europe, healthier eh. Mas masalasan, yung siboy ng hangin. Doon sa kanyang kulungan, nakapag-walking-walking siya. Habi ng beach. Diba? Sarap na.
2: Tsaka Dino, diba? Pwede siyang kasuhan pag uwi niya sa Pilipinas dahil lumalabas lahat ng baho ng simpleng buhay budol nila dito. Baka better he stays there. At least first world yung ano. Hindi BJMP ang kanyang ano.
1: Baka walang kubeta.
0: Walang tayo. Manager stake na 89 plate. Si Rodrigo Duterte yun.
2: Yun nga, nabubuking na siya eh.
0: Duterte, no? So makakasuhan yan, no? Pero yung sa ICC rin, di ba sabi nga kanina may sanctions, natutuwa tayo na yung mga foreign ministers ng mga pinaka mayayaman at malaking bansa rin, nakatulad ng United Kingdom.
2: Yes, Miliband. David Miliband. Yeah.
0: France, Canada. Italy, Canada, all said, no, na mali ang sanctions na inimpose sa United States and they will continue to support the International Criminal Court as the last bastion of
2: rules-based order.
0: Diba? Yeah. Rules-based order and to fight yung mga pinakamatitinik na criminal sa buong mundo.
1: Tsaka, again, you know, this is a lesson for the rest of the country na ganito po ang isang maayos na korte.
3: Yeah.
1: Hindi pwedeng daanin sa theatrics, sa drama. Correct. Ang isang paglilitis, di ba? Kaya ito, nakita natin, nasabi ng korte, fit to stand trial at makukuha natin ang hustisya sa magkabilang panig yan, sa panig ni Rodrigo Duterte, sa panig ng mga biktima ng malawakang pagpatay ng kanyang panahon. Dadaloy ang paglilitis, parehas tayo makakuha.
0: Hindi nagpapabuli.
3: Meron pa. Gusto kong ipakita yung kakayanan ng ICC to heal people. Naalala nyo nung panahon ng leadership ni President Duterte, bigla siyang mawawala. Alas 10 ng madaling araw, nagsuslur siya ng kung ano-ano.
0: Akin to, a drunken
3: diba, monologue. Diba? Na parang, ngayon, ilang buwan sa ICC, ay gumanda ang hair, gumanda ang fez, at health.
2: Na-rehab ni Tis ba? I mean, Panelo was very impressed.
1: Vacation pala.
2: Pero wait lang, on a serious note, I think nakakalimutan ng tao na napakataas yung threshold ng International Criminal Court when they issue warrants of arrest.
0: Yes. Yes.
2: Hindi ito yung tatawagin ka lang ni Mayor, makipag-courtesy call tayo, di ba? When they issue warrants of arrest, that means ang dami nila na clear na investigations, verification, at na-meet yung threshold to think na may talagang probable evidence and cause na may mass atrocities na nangyari.
1: Not only crimes.
2: So yung mga kaibigan natin iba na nagpipick and choose, nagche-cherry pick, oh, I like this ICC warrant of arrest, but I don't like that. That one is biased, or this one is biased. Hindi po ganyan yan. World class po yung mekanismo dyan sa ICC at dyan sila. Yun yung basis ng kanilang issuance sa warrant of arrest.
1: No, sa ating pagbabalik.
2: Ano nangyari?
0: Sa ating pagbabalik. Nagwawala na yun.
2: Di na kami babalik.
1: Ano ba pag-usapan?
0: Sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin ang pera galing ng China.
2: Ay!
0: Napunta sa kumpanyang iniugnay. Hindi naman iniugnay, sila talaga may-ari. Kay Vice President Sara Duterte. Dito lang yan sa...
6: With due respect!
1: Ayaw lang ipaawat!
7: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV.
8: Buong bansa, updated sa bawat balita sa PRTV. Sa Signal TV Channel 31 Nationwide. Mapapanood din sa free-to-air digital TV. Channel 26 sa Baguio at Iloilo. Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, Zamboanga at Naga. Channel 36 sa Batangas. Channel 43 sa Cagayan de Oro. Channel 51 sa General Santos. Ang PRTV ay sabayang mapapakinggan sa FMR stations nationwide.
9: Problema man yan o simpleng hanash, bring it on!
8: Available din ng live sa YouTube at Facebook.
7: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
8: Dahil hindi tumitigil ang balita,
7: umakyat sa anim
8: ang mga kaganapan sa anumang sulok ng bansa. Ibabalita agad-aga sa PRTV Newsbreak.
7: Ako po si Naomi Timosyo
8: sa PRTV Manila, Channel 31. Hey! Sorry na lang sa
1: 3 hours pa kami dito!
0: Welcome back sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Dito sa segment na BS Politics, also known as Bawal ang Balat Sibuyas, pag-uusapan natin ang milyon-milyong pisong narimit mula sa China. Hindi lang sa China na lokasyon, kundi gobyerno ng China, papunta sa kumpanyang iniugnay o pagmamayari naman talaga ni Vice President Sara Duterte.
2: Parang pinanindigan natin yung mungkay ng mga ibang followers natin na dagdagan na isa pang oras para dumami ang Golden Dove. Kaya magti-3 hours kami today, no? Ito talaga mala Netflix. Ito, no? Nagtugma ang pahayag ni dating Senator Antonio Trillanes since 2016 pa niya sinasabi itong mga bagay niya sa testimonya ng opisyal ng AMLAC sa sinasabing pagtanggap ng Calia 88 ng 319 million pesos mula sa Chinese government at China-based corporations.
1: Parang si Trump ka na dyan.
2: Very impressed.
3: For the moment, sinasabing nakatanggap din ng 150 million pesos mula sa Chinese Embassy ang foundation na tinatawag na Tapang at Malasakit Alliance for the Philippines, kung saan incorporator si VP Sara Rakitera.
1: Yan, kaya naman iimbestigahan ng National Security Council ang akusasyon. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., seryosong usapin sa pambansang seguridad ang sinasabing pagpasok ng pondo mula sa China. Kaya dapat ngang investigahan ang ating resident, Rakitera.
5: Buruin mo yun, hindi lang pala banana chips yung tinda, pati pa yung soberanya ay tinitinda.
1: Ay!
5: Embassy ang pagbibigay ng pondo sa mga Pilipinong politiko habang tinawag naman ni VP Sara na kasinungalingan ang akusasyon. Kaya ang tanong ng bayan, may tuturing bang illegal ang pagtanggap ng kumpanya at foundation na iniugnay sa Vice President ng perang galing China? Sasagutin natin yan dito lang sa
6: Balat Sibuyas!
2: Kliva.
8: Bawal ang pikon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas!
5: Nagmamanload na eh!
2: No comment. Di na daw magsalita si Dino.
5: Tumanggap.
0: Napakalaking iligan. Una, sabi ko nga, ito kasi nakakaskandalous dyan, no? 125,000 pesos yung puhunan na hindi pa fully paid up. No? Mas malaki pa yung puhunan ng sari-sari store. 8,000 lang yung binabayaran ng kuryente. Kung sari-sari store nagbebenta ng yelo, malaki yung freezer, baka mas malaki pa sa 8,000 yung kuryente. Pero nakakuha ng 300 plus million na kontrata with the government of China. Tapos ang majority shareholder dalawa, yung dentista ni Sara Duterte. No, nakakuha ng 11 million pesos na sabi nga nung forensic analyst, malamang hindi yan bayad sa pagpapapasta ng
1: diba? Even. At saka na naman kinilaman ng dentista sa banana chips.
0: Tapos pangalawa, si Mans Carpio. Diba? At nakalagay sa Ligang Batas, Article 7, Section 13, na hindi pwedeng interesado ang Pangulo, ang Vice President, and members of the Cabinet sa kahit na anong negosyo. They are not allowed to engage in any other business or profession kasi hindi pwedeng divided yung attention mo, yung loyalty mo, yung interest mo, no? Ang interest mo lamang ay ang taong bayan, hindi ang negosyo mo. Can you just imagine? Diba? Yung nangyayari sa West Philippine Sea. Kung ikaw ngayon ang Vice President, kaya pala nananahimik ang Vice President, how can you go against the government of China that is bombarding all our Navy assets there and our Coast Guard?
1: At manging isda
0: at hindi nakakapag mga isda at kahit na dinalapastangan ng ating soberenya, how can you go against them? Eh kung tumatanggap ka pala ng 300 million.
1: Iyon, diba?
0: Diba? Ito yung tinatawag nating conflict of interest, no? So tama, hindi lang banana chips ang tinitinda. Ang tinitinda na dito, dangal, dignidad ng sambayan ng Pilipino at ng bansang Pilipino.
5: Pero Dino, feeling mo naman, hindi divided yung attention ni VP Sara. Para namang undivided para sa sarili niya lang yung attention niya. Yun lang naman, kaya wala na siyang pakialam sa iba.
2: Ratinello.
1: Ang worry natin dito ha, ay ang iba't ibang mga bansa ay increasingly lumalabas sa may investigasyon nila na meron talagang mga high public officials that is undermined by Chinese government. Tumatanggap ng pera, no? And it turns out they provide confidential national security information papuntang China, no? And because may conflict tayo ng may conflict tayo with China on the West Philippine Sea, 'di ba? Talagang yung worry natin dito ay is may kompromiso ba? Compromise ba si Vice President Sara Duterte dahil nga kahit pasabihin nating legal ang pagnenegosyo niya doon sa China. Let's just accept that as a hypothetical, it's still a big problem.
2: At saka ito yung Manchurian candidate theory, no? Na we have been hearing this for a long time. Pero ngayon parang plural na Manchurian candidates.
1: Oy, sino pa iba?
2: At kasi parang nakita natin yung allegedly drug lord proxy ng China. Parang may ROI, may next generation investment kung titignan mo yung mga pera na pupunta. So this is very worrying. And when I ask Secretary, National Security Defense Secretary Gibo about this issue, basically ang point niya, pwede sampahan ng kaso separately dito. So, the impeachment is just gonna remove her and disqualify her from running for office. Iba po kung kakasuhan siya criminally on this. And I think, Dino, I think most of the legal observers can agree na almost automatic na after this, there's gonna be more criminal charges against not only Sara Duterte but members of her family. Precisely because may national security element din ang mga ginagawa nilang garapalan alleged.
0: Yeah, this is a national security matter because the Vice President has access to our intelligence briefings. No? So, kaya gusto ko lang sabihin, no, kasi pinapagalitan na tayo, mag-overtime na naman tao tayo dito eh.
1: Bakit ba sila yung nasusunod?
0: Ang tuta ng China, batuta ng China ang mga Duterte, very consistent yan, no? Consistent yan nung panahon pa lang ni Rodrigo Duterte na ang sabi niya ay simply love Xi Jinping. Ang sabi niya sa Beijing mismo as the President of the Philippines, bakit hindi na lang tayo probinsya ng China? Ang sabi niya, useless piece of paper daw yung natanalo natin sa Permanent Court of Arbitration, no? Tapos minumura-mura niya yung lahat ng mga sa West. Tahimik siya sa lahat na nangyayari sa West Philippine Sea. Pinagpasukan ng mga pogo dito sa Pilipinas, no? So ibig sabihin ang pagiging tuta ng China ay tatak
4: Duterte.
0: Ulit ha. Tuta ng China, tatak
4: Duterte.
2: Tatanggalin talaga tayo ng award nito.
3: Malapit na.
2: Malapit na.
5: Shoutout pala sa mga mangingisda ng Zambales na talagang nanindigan.
2: Yun! Yeah. That was a very good news to see, yeah.
1: Oh, eh, eto na nga. Eto na nga. Ngayon naman, eh babasahin na natin ang mga komento sa ating kalakayan ngayong araw. At syempre, bilang mga judger kami, lalo na mga pro-China, lalo na ng mga pro-China, eh magdidesisyon kami if we will either take it or claim it.
2: Yan, favorite yan. Inuwi ko yung isang claim it.
8: Take it or claim it.
2: Yung bardagulan natin.
1: Oh.
3: Okay.
1: Getting back right. To mga comments. Okay. Si Carlo ba mag-umpisa?
5: Ako. Yes, si Ina.
1: Okay, let's go, Ina.
3: Galing kay Lorna Rollins. Most of the senators are self-serving. They no longer think that the people are
2: paying
3: their salaries. It's a good thing they... Ano to? Excuse me po.
2: Kailangan mo na eyeglasses.
3: Pagkaiba yung nakasulat.
5: Pagkaiba
3: yung nakasulat. It's a good thing there are still the okay ones who are mostly in the majority. Hi, y'all. From Alabama, U.S.
2: Alabama! Wow! The illustrious people.
1: Take it or cleave it.
2: Take it. Ayan, ito mukhang maganda to. Ito, Maria Elena Bacabag. Sabi ni si Sarah Labandera, Coachella, Bratinella, Raketera, sumasayaw ng tinikling. Yan, favorite ni Carly yan eh. Magpalipad ng Sarangola.
1: Check kiting.
2: Yan, sa Carinderia daw, kumakain. Parang ano siya, medyo ano siya, poetic ang dating nito sa akin. Pero 300,000 ang one-time kain. Hindi naman, 200,000 yata, just to be clear. Pero mga dating ano, exchange rate yan, I think now it's closer to 300,000. Pero yung ano ha, yung sneaker shop sa KL, sa Kuala Lumpur, pupuntahan ko yan next week. 267,000.
1: Kaya inspired ka to wear
2: and inspired
1: today.
2: Ako doon sa ano, yung discounted
0: 20%. Take it or cleave it.
2: Very take it.
5: Cleave it? Bakit?
0: Wala kasing tuta ng sine.
3: Kulang po. Okay, next naman. Wow.
2: Choosy ka na talaga. Purity test ka na ngayon, ha? Dino, ha? Purity test.
10: Sabi ni ChatMac6109, okay naman to call her VP Lenny. Let us make them see how Greek she is compared kay Lustay.
1: Ay.
2: Ayan. Uy, Lustay.
1: Take it or leave it?
10: Take it. Kasi naging VP naman talaga.
1: Leave it. Ako din, leave it.
3: Alam na.
10: Bakit?
0: Kasi VP ang tawag dapat talaga sa kanya, President Lenny.
10: Yeah.
2: Oh! Aba! Just to compare them is an insult to Mayor Lenny. Parang gano'n.
1: At saka, leave it. Gusto ko naman ba't na may kukumpara pa kay VP sa...
2: Exactly.
1: Wala naman tayo in-expect na.
2: Walang comparability eh.
1: Kaya nga tayo nakikipag... palitan pa ng kuro-kuro kay Mayor Lenny dahil inaasahan natin na kaya niya pang
5: makakaya. Tama!
1: Yes.
5: Oh, diba?
1: Sige, si Carlo. Yeah.
5: Oh, sabi ni Your
2: Boy. Galingan mo ah, Carlo.
5: Oh, okay. Your Boy Gabby, 1449. I like your show. Very inspiring. Aww. Watching here from Ottawa, Canada.
2: Ottawa.
5: Good afternoon to you guys.
2: Wow. Yeah.
1: Okay.
2: Ottawa.
1: Thank you.
2: Meron tayong €1 kanina. May nagbigay ng €1. Thank you.
1: Sino nanalo sa ating mga commenters? Sino gusto nating piliin?
3: Thank you, Apolonio Go.
2: Or gusto ko talaga ni Labandera, Raketera, Coachella, Sarangola.
1: Maria Elena Bacabac at saka sino pa?
2: Yeah, I like that. I like the whole... The whole
1: oh, gusto daw ni Chess kasi your boy Gabby, yung taga-Canada. Oh.
5: Salamat pa
2: tayo. Ottawa. Wow.
5: Okay, congrats sa ating mga napili. Now let's watch this video.
3: Yay!

0: Shucks.
1: Oh, yes, Richard.
2: Oh, biro yun yung mag-iisang taon na yung with due respect. Ano yung
1: gusto na natin? Diba?
3: Oh, oh, Richard, saan ano na mag-participate
1: ka? Ano yung pagpapalakas
0: ka? Saan?
2: Ano mo?
1: Wow! Wow!
0: Ayaw, wag mo makayo ganyan.
2: Ano ba, salamat na lang sa nag-donate ng $30. Meron na po tayo.
0: Oh, may one euro.
2: Afford na po kami ng graphics. At dyan na naman nagtatapos ang isa't kalahating oras ng Bordalino at malamang talakayan natin sa iba't ibang issues sa Pilipinas.
4: Muli, maraming salamat po sa lahat ng naki-vibe check at naki-deep dive ngayong hapon.
1: At nabitin ba kayo sa kwentuhan? Huwag po kayo mag-alala dahil makakasama niyo po ulit kami sa susunod na linggo na last episode na atin.
0: Sasamahan po ulit namin kayo next week sa Meriendang Puno ng Bangayan at Baliktaktakan at Bardagulan.
5: Yes! Sunod ninyong mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta, FMR Radio Stations at PRTV ang programang Connect Ka Dyan kasama sina Franco Reyes at Doc Luisa.
3: Grabe, parami ng parami yung sumusubaybay sa atin linggo-linggo. Ah.
5: Yes.
3: Kaya may challenge kami, dapat next Sunday paramihin pa natin.
0: Ayan. Yes.
3: Tandaan nyo po, wala pong personal. Andito lang yan sa
6: With Due Respect!

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Bawat kanta ay may kwento. At bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Soundtrip.
1: Ang lupet!

0: vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes.
2: Ang lupet!
3: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo, ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Soundtrip.
2: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Sound Trip! 92.3
3: 92.3 FMR

0: kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcasi para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet! Ang lupet!
2: Ka-vibes!
3: Mga kabay, sa oras natin ngayon, 3:54 PM na, make that 3:55. Kakasabi ko ng 54, biglang nagbago yung oras. Ganun talaga siguro kahit ang love nagbabago. And that's also because of time, mga kabibes. Alam nyo ba yun? Ano ba kayo sa point na as time goes by, nagsimula kayo doon sa point na sweet, di ba? Sabi nga nila, sa una lang masarap magmahal. Ha? Sabi ni sabi ni Bamboo yan, 'di ba? Masaya. Eh syempre pag dumadaan na 'yung oras, nagbabago na. Diyan na nakikilala 'yung mga indifferences, 'yung mga ugali, 'yung mga saltek, 'di ba? 'Yung mga tipong hindi 'yung pagkakaiba n'yong dalawa. Syempre hindi lahat ng pagkakataon magja-jive kayo. Kahit sabihin natin noong una eh nalalaman mo na uy, click kami dito. Uy, okay kami dito. Pero dumarating sa punto na parang wait lang, parang hindi kami compatible, di ba? Medyo iba yung trip niya, iba rin yung trip ko. So ano nga ba dapat yung mga gawin sa ganyang klaseng bagay, mga ka-vibes? Gaya ng sabi namin ni Kuya Totoy kanina, no, bago ka magsimula ng aking programa sa soundtrack ng buhay mo, eh napag-usapan namin na dapat minamahal mo din ang isang tao, especially sabihin natin nasa relasyon tayo, okay? Boy, girl. Yung mga pagkakataon na to, dapat mga ka-vibes, hindi nyo lang minamahal yung isa't isa kasi okay kayo. Okay? Siyempre, good times na yan eh. Kumbaga, parang bare minimum na nakapag okay kayo, eh talagang goods kayo siyempre, diba? Eh, paano naman, mamahalin mo pa rin ba yung tao? Kung kayo po ay nag-i-start ng hindi magkaintindihan, kayo ay talaga nagkakaroon ng struggle doon sa point na, wait lang, ito yung gusto ko, ito yung gusto niya, parang di ko trip to. Yun na, nagsigawan na bigla, di ba? So, paano nyo ba magagawa yan? Diyan po pumapasok yung word na compromise. Oo nga, kompromiso mga ka-vibes. O kaya, meron tayong tinatawag na meet halfway, di ba? Hindi naman pwedeng yung isa tataas yung pride, tapos yung isa bubula. Di ba? Baba mo yan, di ba? Yung mga ganyan na bagay. So, ang maganda dyan mga ka-vibes is, magkasundo kayo sa mga bagay-bagay kung saan ba kayo okay, ha? Baba mo yan, kasi mahal mo yung tao eh. Kapag okay kayo, hindi mas maganda. At least, hindi kayo nagkakaroon ng tampuhan. Yan, dyan nagsisimula yan, di ba? Kapag hindi na pagbigyan, may mga bagay na hinihingi pero hindi nabibigay, tatampo bigla. Kasi hindi nag-usap, kasi nagkaroon ng pride. Diba? Bumula eh, no? Ayaw mo tigilan eh. Bumula. Ayun. So yun lang mga ka-vibes. Compromise. Mag-meet halfway kayo or sabihin mo natin kung hindi man, let's just agree to disagree. Alam nyo ba yun? Para lang matapos ang usapan, tulog ka na. Charat lang. But anyway mga ka-vibes, sana sa mga nagmamahalan dyan, huwag kayo mapagod. Mas maganda, mas maiintindihan nyo yung isa't isa. Hindi nyo alam, tinan mo, 14 years na kayo. At di ba? Sarap kaya ng ganun. Sana all. Anyway, mga ka-vibes, oras natin, 3:58 PM na. Ito, requested song sa ating Facebook fanpage, 923 FMR Manila. Here's a song from Aerosmith. Kanyang awitin na I Don't Want to Miss a Thing. Mga ka-vibes, ito ang soundtrack ng buhay mo. Dito lamang yan sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes mo sa soundtrip ang lupit! Mga ka-vibes, DJ Pogi Alcacid, hanggang alas 5 ng hapon.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang Lupet!
4: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
5: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo.
6: Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests.
7: Soundtrack ng buhay mo.
6: Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang Lupet!
8: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo 92.3 FMR Ang iyong ka vibes sa soundtrip
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa soundtrip. Ang lupet, mga ka-vibes, awitin mula sa Eagles with Lion Eyes. Requested yan ni Michael Urulfan. Yan o, marami-marami salamat din. Thank you ha, marami salamat sa pag-request at syempre sa pakikinig sa ating programa sa Soundtrack ng Buhay mo kasama si DJ Pogi Alcacid hanggang alas 5 ng hapon. Okay mga ka-vibes, mag-take out ng konting break lang, konting-konti lang, and I'll be back with a song from The Carpenters, ba? Ay, hindi. O, tama, The Carpenters, Whitney Houston at saka Jury. So, dyan lang kayo, stay put lang, ha?
1: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Daytoy, iti 92.3 FMR, ka-vibes, iti sound trip!
0: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip 92.3
3: 92.3 FMR
1: Ang lupet!

0: Ang oras, mga ka-vibes, sa buong Pilipinas, 4:46 PM na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
0: Ang lupet.
2: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. The vibe sa sound trip.
0: Ang lupet! Ang lupet!
3: The vibes.
0: Hoy mga ka-vibes, oras natin ngayon, 4:47 PM na. Sana po mga ka-vibes, ano, kayo po'y nakapag-merienda na. Sana naman nakapagtusok-tusok na kayo. Kung ano man ang mga bagay-bagay na kailangan yung sabihin natin na ma-accomplish ngayong hapon na ito, sana naman nakapaglaba kayo throughout the weekend. Sana nakasama niyo yung pamilya niyo, dahil alam ko lalaban na naman kayo tomorrow. Sa Monday na naman yan mga ka-vibes. Naku, mahirap yan. Pero alam niyo, ito lang yung pinakamaganda. Mas maganda pa rin talaga na meron kayong pahinga, nakakapag-relax kayo. Dahil alam ko, iba ang hamon ng life. Iba? O yan mga ka-vibes, mahirap pa paglaban sa buhay. Ang dami-daming mga kailangan gawin, kailangan bayaran, kailangan puntahan. Mga bagay na hindi naman kinakailangan pero gusto maging kailangan. O nga, may ganun. Kala nyo, nag-joke ako. Anyway, uy nga pala, bago tayo magpaalam, i-ano lang natin to? Patiin lang natin sila, nakikinig sila ngayon sa ating programa all throughout their shift po dyan sa, nasa na yun? Yung laundry shop. Nasa yung laundry shop ko? Wait lang, buksan ko muna to ng mabilis lang. Yung laundry shop na nakikinig ngayon sa ating programa, hello sa inyong lahat dyan. Sa may Right Wash Laundry. Ayan, just may Parian, Calamba City, naglalaba sila ngayon. O, di ba? O, yan. Saktong-sakto, Linggo, naglalaba. Oy, happy washing sa inyo dyan. Happy washing. Happy washing sa mga staff po ng Right Wash Laundry dyan sa may Calamba City. Happy, happy afternoon po. Ay! Anyway, o, sige na. Ako muna, magpapaalam muna sa atin ng pansamantagal. Pero syempre, magbabalik po ang ating soundtrack ng buhay mo.
2: Soundtrack ng buhay mo.
0: Next Sunday mga ka-vibes, 12 noon hanggang alas 5 po ng hapon. Syempre kasama pa rin ang inyong guwa Poging DJ sa balat ng radyo, DJ Pogi Alcacid. Follow niyo na ako sa social media. Oy, pa-follow ha. And like and share and everything nice. Po, syempre, at DJ Pogi Alcacid 923 at DJ Pogi Alcacid naman sa Facebook, ha? TikTok, Instagram, pare-parehas lang yan. Follow nyo na, ha? Tapos bigyan ko kayo ng ano, ng pera pagkatapos. Oh, may biglang umano eh, no? Sumugod. Oy, DJ Pogi, sayo mo, bibigyan mo kami ng ano, ng pera. Sana nga, no? Ganun lang kadali ang life, no? Teka, libre ko kayo. Tanong, bakit ka ba yung Sabado pinapamigay nyo, ha? O, ikaw, ate, nagarito, te. Usap tayo. Bakit yung mga Sabado nyo gusto yung ibigay? Ayaw nyo ba ng mga Sabado nyo? Ah, para sa kanya, ha? Oh, iba. O di, 6 na araw na lang meron ka. Monday to Friday, tsaka Linggo. Pero sa kanya yung Sabado mo. Achii! O, so, sige na ako yung papalaw ng mga ka-vibes. DJ Pogi Alcacid ay uuwi na. Hindi na kaya. Gutom na. At syempre, huwag kalimutan mga ka-vibes na hanggang alas 5, ay magsimula naman syempre alas 5 hanggang alas 10 ng gabi ang ating Disco Linggo. Kasama natin of course DJ Kim Cherva, 5 to 10 p.m. yan ngayong araw ng Linggo. So syempre, pagkatapos nating mag-relax ng malala, papasayawin naman namin kayo ng malala din. Ano, palagdali ka na. O siya, sige, ako ipapaalam na at mag-iwan ako ng isang kanta, isang awitin. 90s to ha, from the band of Boyzone, Baby Can I Hold You? Yuko nga! Siyempre dito lamang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa Soundtrip. Ang lupit! Bye!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR Ang iyong ka-vibes sa soundtrip!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
2: Ini ang 92.3 FMR ang sa imong Ka Vibes sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
3: Thanks.
1: Ang oras sa FM Radio, alas 5 in punto. Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
5: ACS.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
2: Ibalik ang Disco Fever at makisayaw sa biggest dance hits ng 80s at 90s. Oras na para sa Disco Linggo, Sunday 5 p.m. sa 92.3 FMR.

FMR, ka-vibes sa Soundtrip. Oras natin mga ka-vibes sa 5:28 ng gabi. Naku, isang maulan na makulimlim na gabi sa ating lahat. O kaya naman sa lahat ng mga chuper, sa lahat ng mga pasahero, sa lahat ng mga nagko-commute, sa lahat po ng mga nasa biyahe ngayon, ako mag-iingat kayo. Make sure na lagi talaga kayo may dalang payong. And of course, magandang gabi sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world, all over the Philippines, all over the world of the Philippines. Grabe, ang bilis nun, no? Matakin nyo Sunday na, tapos bukas Monday na naman. O diba, kamustasa naman yung mga may sipon dyan? Shower out, diba? Hindi ka nag-iisa, kasama mo ko dyan. Nako, if you're ano talaga, feeling under the weather, nako, make sure talaga mga ka-vibes na ipahinga nyo yan. Uminom kayo ng mga gamot. Ayan, lalo na kung kapag ka hindi na talaga kinakaya at feeling mo yung trangkaso mo talaga, ay nako, umaabot na ng ano, ng ilang araw, ay nako, magpa-check up ka na rin sa doktor, ha? O hindi biro, ha? Marami ngayon ng mga nagkakasakit. Kaya alagaan po natin ang ating pangangatawan. Parang pinagsasabihan ko rin yung sarili ko. But anyways, mga ka-vibes, simula 5 p.m. up until 10 p.m. makakasama nyo ng muli ang chinitang Chicken Dora, Kim Churava. Para yan sa programang Disco Linggo. Uy, kamusta sa naman yung mga ka-vibes natin on a Sunday? Eh, wala lang magawa. Sinabi ko sa iyo, wala lang to. Pero ang ending, ayan, kakawala lang to, mamaya puyat na yan, kaka-cellphone, kakapanood ng mga ano, yung mga short dramas. Sabi mo, ay, saglit lang ako mag-phone, pero maya-maya mo, ay, alas 9 na, ay, alas 10 na pala ng gabi. Naenganyo na. Pero hindi ko naman din masisisi yung mga ka-vibes natin na talagang sinusulit nila yung kanilang weekend, na sinusulit din ng kanilang rest day. Lalo na kung tapos ka naman na maglaba, magplancha, magtiklop ng damit, magluto, kumbaga natapos mo na lahat ng mga household chores. Diba? Lalo na sa mga independent young individuals natin, abay shower out sa inyo. Alam ko nga kayang-kaya nyo yan, diba? Kunting kembot na lang, diba? Magdi-Disyembre na. Malapit na ang inyong 13 month pay. Yun naman talaga yung nagpapaano sa inyo, nagpapagising, nagpapabuhay sa mga natutulog yung jam-jami. Pero anyways mga ka-vibes, kung ikaw, abay gusto mo talagang magising or gisingin ang mga kasamahan mo, ano na ang tagal na nung pitcha na hindi pa rin tayo nagkikita, yung mga reunion nyo, wala na, na-miss out nyo na. Eto na, sige na, ito na yung pagkakataon nyo para i-shower out natin yung mga pangalan na yan. Oo. Nang sa gayon eh, mataluugan? Basta yung mga word na magising man lang, di ba? Makaramdam man lang, galawin ng baso. I-comment nyo na po yan sa ating Facebook page na 92.3 FMR Manila. Makikita ninyo ang art card ng Disco Linggo kasama si Kim Churava. Once again, mga ka-vibes, 92.3 FMR Manila. At pwedeng-pwede nyo na rin po idamay ang aking official account, DJ Kim Churava. Ganorn! And of course, lahat ng mga social media accounts po ng 92.3 FMR Manila, i-follow nyo na po kami sa Facebook man yan, sa YouTube man yan, sa Instagram, sa X, sa TikTok, sa Spotify. Wala ka nang kawala. Diba? Asya mga ka-vibes, back to tugtugan muna tayo dahil of course, ito yung mga pinaka-inaabangan ninyo kapag ka-Sunday, diba? Ang ating pangpagana sa hapunan. Kaya naman, let's get loud by Jennifer Lopez. Aras, 5:32.

0: 92.3 FM Arc of Vibes sa Soundtrip. Ang lupit naman talaga. 5:51 na ng gabi, mga ka-vibes. O, oh, kamusta? Nagpa-party-party ka na ngayon, no? Paano makakapag-party-party, DJ Kim? Eh, paano ba naman Sunday ngayon? O, ano naman kung Sunday? O, di ba? Kasi nga sabi nila, it's my party day ngayong October 11, 2026. O! Ikaw, ah. Kunwari ka pang Sunday na, tapos kapag pasok ka na ng Monday, sabi mo, ay, kasi ano eh, I'm not feeling under the weather kasi eh. Okay, ay, traffic kasi kaya na-late ako eh. Yung pala walang tulog. Pero anyways, anyways mga ka-vibes, kanya-kanya naman tayo ng trip, diba? Pero basta make sure ha, kapag ikaw nag-party-party ngayon at kapag ikaw ay nag-i-enjoy, make sure na wala kang nako-compromise na mga gagawin mo for the next day. Ganon! Sino mo yung mga ano mo, yung mga planado yan. What if, DJ Kim, hindi ako yung tipo ng tao na gusto kasi ano lang, spontaneous, walang ano, walang plano-plano, gusto ko mga surprise, ganon. Kung ikaw naman yung tao na mahilig sa mga surprise at yung mga biglaang lakad, basta i-make sure mo lang ha, oo, na kaya ng pangangatawan mo, kaya ng budget mo, at kaya mong pumasok bukas. O kaya kung di mo naman gaya, maging honest ka na, kasi party-party kami ngayon eh. Diba? Parang wala naman yata umaamin sa mga ganun. Parang as much as possible, no? Parang tatago ko ito. Walang makakaalam. Sa akin lang to. Yung mga ganung moment, no? Pero anyways, always mga ka-vibes. Kidding aside, no? Kung ngayon, sineselebrate yung it's my party day. Well, it's to encourage yourself. Na alam mo yun, kahit may mga pinagdaraanan ka, may mga pagsubok ka ngayon, kung ano man yung, ano ba yung pinapasok mo lately na medyo parang nababagabag ka, or kung ikaw yung tipo na tao na may small achievement, may small wins, edi celebrate mo yan, di ba? Hindi man porket sinabi na it's my party day, iimbita ka, mag-aaya ka, maghanda ka ng ingrande, pupunta kayo kung saan-saan. Pwede kahit sa simple ano lang, sa bahay lang, luto ka, or kaya magpa-deliver ka. All. O basta ha, bigyan mo rin si DJ Kim. Huwag mo kalimutan si DJ Kim ha. But anyways, anyways mga ka-vimes, i-shoutout natin lahat ng mga nakikinig all over the world, all over the Philippines, all over the world of the Philippines. Grabe naman sa lahat na nakikinig all over the world. I-shoutout natin, of course. Walang iba kundi si William Ortel, sina Louie Basco. Ayan, pasensya na Louie Basco, hindi kita na-mention ka gabi ha. Oo, sa sessionistas. Eto na, Louie Basco, shoutout sa'yo. Good evening, ganon. O gayon din sa mga FMR squad, kina Sari Lerma, kina John Vincent Sagrado, kina Wela. Ayan yung ating mga masusugid na tagapakinig. Talaga namang number one yung mga yan. At gayon din, shoutout din natin, of course. Walang iba, kundi si AJ. Ayan na, nung nagpunta yan nung nakaraan dito. Sabi ko, ano daw, AJ na lang daw. Kasi very angelic ang kanyang pangalan. Wow, garami naman yun. Abay, shoutout din kina Randy Santisas. Gayon din kina Gloria King Gerard Misiano. Yan o! Kina Alteza Herrera Sin Cruz, kina Maureen Ava ng Imus Cavite. Uy, gayon din ha, kay Gibo, ayan, kay Gilbert Makaraeg dyan sa may Etibak. Shoutout sa iyo. At shoutout din sa iyong love sa iyong hobby. Shoutout sa inyo. And of course, sa mga tagapakinig natin na gusto rin magpa-mega-mega-mega shoutout. Aba, ito na. I-comment mo na po yan sa ating Facebook page sa 92.3 FMR Manila or i-message nyo kami sa 92.3 FMR Manila. At huwag kayo mag-alala dahil magbabalik pa rin po ang programang Disco Lingua. Kasama pa rin na nag-iisang chinitang chikadora, Kim Churva. Dito lang yan sa 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip.
1: Ang lupet!
0: Oras natin, 5:55.

Cacarónica.

FMR Ka-vibes sa Soundtrip. Ang lupet ka-vibes. Grabe naman yun. 6:25 na ng gabi. Kamusta-kamusta sa naman sa inyong mga lugar. Nawaya safe and nag-e-enjoy ang mga karamihan sa atin. Lalo na sa mga napapa-induct sa mga oras na ito sa kanilang mga tahanan. Yung iba dyan ay umi-induct sa may labas ng tindahan. Abay, shower out. Deserve mong mag-share ng good vibes, of course. Walang pakialamanan, sabi nga nila, diba? Huwag mong pakialaman ang ginagawa ko. Pero for as long as ha, mga ka-vibes, make sure lang na hindi tayo nakakaabala ng ibang tao. Hindi natin natatapakan ang kanilang freedom. Yes, may freedom ka mag-enjoy to express yourself. Pero dapat may mga limitations ka din. Alright, okay. Pero i-shout out muna natin itong siya, of course, sina Star Razor. Ayan, good evening, DJ Kim. Blessed Sunday. Always listening here in Prenzalian, Batangas. Alay, mga Batangania. Iba yan kung magmahal. Kaya sarap lomi dyan. K-Coats Everyday. Shower out. Good afternoon, DJ Kim. And blessed Sunday and to all FMR DJs and FMR Squad family. Ganyan na kay Jebby Chong de la Cruz. Ayan, at syempre gayon din kay Mary Dulay, of course. Maganda-maganda gabi sa iyo. Happy Sunday daw. And take care. God bless always. Kay Wella, kay Randy Artiaga Santisas, kay Josh Kyle Edip, kay Altez Herrera Sino Cruz. Pabati daw po sa lahat ng mga nasa bahay ng Sino Cruz family and Herrera family at Bautista, Pangasinan. Always nakikinig sa 92.3 FMR Manila. And eto pa si John Vincent Sagrado. Good evening kay Paolo Bordado. Ayan, shower out. Good evening po sa inyong lahat. Kung ikaw ka-vibes, gusto mo rin magpa-shower out again, pumunta ka lamang po, i-search na lamang po kami sa inyong mga Facebook, Instagram, sa TikTok, sa YouTube, sa X, sa Spotify, 92.3 FMR Manila. At i-shower out natin lahat ng mga gusto nyong batiin sa mga oras na ito, sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, sa mga nagdiriwang ng kanilang kalayaan, sa mga nagdiriwang ng kanilang monthly anniversaries, or kung may mga fiesta man sa inyong lugar, aba, share nyo naman yung blessings dito. Saan naman lang makaabot dito? Opo, malapit lang naman to eh. Sabay ganun eh, no? Intrebitida ka, DJ Kim, ha? Oy, shout out, ha? At syempre, ito na nga, itutuloy na natin ang mga malulupit na kantahan. And of course, ito perfect na perfect ito. Lalo na sa mahilig dyan, Mambola. Ikaw talaga? Kunwari ka pa, yung pala, gusto mo lang marami. Uy, ha? Kaya naman mga ka-vibes, ha? Ingat-ingat tayo sa mga Mambola.

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Sound Trip

92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip. Ang lupet! Oras natin mga Ka-Vibes, 6:43 ng gabi. Kaya naman isang magandang gabi pa rin sa lahat ng mga naggagandahan at pupugian nating mga Ka-Vibes. O, Jeva. O, ayan. Napatingin ka tuloy sa salamin. Oo, huwag kang mag-doubt. Maganda ka, pogi ka, at walang mali sa'yo. Wow, grabe naman yun. Grabe sa walang mali. Perfect yun. Hindi, what I mean is, baka mamaya nagda-doubt ka kasi sa sarili mo, hindi mo mailabas, ma-express yung totoo mong nararamdaman. Diba, lalo na ngayon. It's, we are celebrating

syempre, diba, sa sobrang takot natin na ilabas kung sino talaga tayo, kung ano talaga tayo because of criticisms, diba, na hindi natin kayang i-handle,

Kung ikaw ka-vibes, yung tipo na tao na hindi ka pa talaga ready to come out, hindi ka pa talaga ready na sabihin kung ano talaga yung sinisigaw ng puso mo. Kung ano ka talaga at kung sino ka talaga. Okay lang yan. It takes time. It's just that today, sineselebrate lang itong National Coming Out Day. To celebrate, of course, yung mga individuals. Especially within LGBTQI+ community. Or, hindi kayo yung tipo na tao naman na parang, okay, handa na ako. No matter what, for as long as tanggap ako ng mga mahal ko sa buwan. Okay, eto na. It is what it is. Alam mo, may naalala ako. May isang tao na sabi sa akin. Dani tuloy. Nabanggit ang totoong pangalan. Mas DJ Kim kasi. There are times kasi na sinasabi nila sa akin na alam mo, except for what it is, it is what it is. Diba? Ayaan mo. Ang mahalaga, you're doing good. You're doing great. Wala kang natatapak ng ibang tao. Masaya ka, nagpapasaya ka. Nakakatulong ka. At ganun din ikaw ka vibes. Ganun din yung gusto kong sabihin sa'yo. Kung ikaw man, dadalawang isip, maraming bumabagabag sa'yo. Hayaan mo. Okay lang magpahinga. Okay lang matakot, mamba.

0: favorite music radio. Ka Vibes.
1: Ang lupet. Next, bagong riban na. Ang lupet.
0: Ibalik ang Disco Fever at makisayaw sa biggest dance hits ng 80s at 90s. Oras na para sa Disco Linggo, Sunday, 5 p.m. sa 92.3 FM.

0: in the bag.
1: Good vibes.
2: FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip. Ang lupit. Oras sa atin mga Ka-Vibes, 7:28 ng gabi. And of course, welcome pa rin sa programang Disco Linggo. Kasama pa rin ang nag-iisang chinitang chikadora, Kim Churv. O eto na nga, grabe naman yon. On a Sunday, sino dito mga Ka-Vibes ang nakanang. Pero dito ang mga naka-umpisa ng bumili ng gifts sa Christmas. Sabay, naku, perfect ka talaga dyan. Alam mo, minsan yung mga ganun talaga, diba? Na talagang pagpatak pa lang ng September, October, talagang nag-iisa-isa na yan. Ay, ito kasi, dahil meron ako na itabing pera. Diba, may mga ganun. Oh, may mga ano talaga, may mga senaryong ibinibigay. Kumbaga, pagka nagpunta ng mall, iisa-isa na yun, paborito to nung inaanak ko. Mahilig siya sa mga ganitong laruan. O kaya, uy, makakatulong to kay kay Bunso. Sige nga, ito na lang yung pakre-regalo ko sa kanya sa Christmas. Sino dito yung mga nakapagsimula na para bumili ng mga pangregalo ng kanilang mga mahal sa buhay? Aba, medyo marami-rami kayo, ha? Wow! Sabi, DJ Kim. Hindi, alam mo, marami din ako nakikita online na nagsisimula na silang bumili. Yung iba naman, nag-add to cart, tapos diba talagang sinishare nila yung link. Oy, baka sa mga gustong bumili rin ng pangregalo sa kanilang mga mahal sa buhay, eto na ang tamang pagkakataon para ikaw ay bumili habang mura pa. May mga ganun diba? Lalo din nung kabataan ko noon, laging sinasabi sa akin ng nanay ko, hala, kailangan na natin magpunta ng Divisoria, ng Baclaran. O, di ba? Doon naman talaga yung bilihan. Ako, doon kami nang naghahanap talaga ng pambili ng mga pangregalo. O kaya yung iba, may mga pang-Christmas decor. Kasi syempre, malapit na. After ng October, November na. So, for sure, yung mga ka-vibes natin dyan. Yung iba, talagang naka-ready na para sa Pasko, di ba? Anyways, to cut the story short, wow, may pagganong-ganon eh, no? Kumbaga parang talaga, pagka ganito yung kapag weekend, pag umaalis, gumagala, pagbigyan nyo na yung mga nanay ninyo, diba, lalo na yung mga tita ninyo, ayan, lola ninyo, kung kayo ay naalis, tapos may paunti-unti yung bumibili, okay lang yan. Kasi ibig sabihin, nagpe-prepare lang sila. Kasi nga, kapag lumapit na or malapit na talaga, yung araw ng Kapaskuhan, mas lalong nagmamahal talaga. Yung mga bagay-bagay sa mundo. Lalo na kapag ka, syempre pagka tungkol yan sa Christmas tree, mga Christmas decors, o kaya naman, basta yun na yun. Hirap naman mag-explain dito. Charit! Huwag ka dito mag-explain. Nung kasausgado. Pero anyways, mga ka-vibes, ito mga 74 days na lang. Abay, malapit ng Kapaskuhan. Ikaw, i-share mo nga sa amin yan. Kung ikaw ay nakabili ka na ba? Naka-add to cart na ba yan? Ano bang mga preparasyon ang ginagawa mo ngayon bago magpasko? I-share mo na yan sa amin sa 92.3 FMR Manila at basahin natin yan sa ating pagbabalik. Dito yan sa programang Disco Linggo. Lupit mo talaga, ka-vibes. Kaya naman manatiling nakatutok lang sa 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip. Ang lupet! Oras, 7:31.
0: Ang lupet!
3: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo! 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip!
0: Ang lupet!
3: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
0: Ang lupet!

102.3 FMR ka vibes sa Soundtrip. Ang lupet! Oras natin 8:26 ng gabi ngayon. Kamusta-kamusta? Sana naman nakapaghapunan na ba ang lahat? Ano ba ang inulam ninyo? Naka for sure masarap yan. Lalo na kapag Sunday. No? Yung iba dyan lumalabas pa sa ano eh. Sa parang kumain, ba? Diba? Minsan nag-order pa sila. Yung iba naman nagbubuk na. Aray! Nagbubuk! Ang shala naman ng kabaibs natin. Abay ko nga. Para naman sa pamilya ninyo. Abay, go for the go. Congratulations. You're doing a great job, diba? Spend time with your family, your loved ones. Diba, kumalayo ka naman sa family mo. O edi, i-video call mo na sila. Kamusta-kamustahin mo din yung mga mahal mo sa buhay. Chat-chat. Paramdam-paramdam din pag may time, no? Paramdam ka lang kapag ano, may kailangan eh. Hirap tayo niyan eh, no? Lalo na kapag ka... Hi ate, hi kuya, kamusta ka na? Ganun lang eh, kasakasunod niyan, may babayaran po kasi ako eh. Oh, ikaw talaga, kaya naman kung hanggat may oras ka, hanggat kaya pa, abay mag-message ka na, gayon din. Eto na, speaking of message, abay nag-message itong si Renz Carrozo. Hello DJ Kim, good evening. Aba, nag-a-advance, ano ka agad ito? Advance Merry Christmas? Nangingin ang pamasko? Wala pa nga! Kalma lang ang sabi ko kanina. Kung anong preparasyon. Ang preparasyon ata nito, eh, paano mamasko? Uy, pero okay lang yan, ha? Kasi syempre, di ba kapag ka, ganito talagang ano, buwan, yung iba dyan talaga, eh, nag-ano na yan, nagkukumpul-kumpul, or like, gumagawa na ng grupo nila. Di ba, aayusin na nila yung paano ba tayo mga ngaroling? O, di ba? May pagkaroling na nagaganap, di ba? Tapos, ano kaya mga instrument? Dati, naalala ko lang dati, kahit mga lata-lata lang, di ba? Okay na yun. Tapos, basta may ingay lang. Masuportahan lang yung, ano, namamasko po, mga ganon, di ba? Thank you! Thank you! At naka-ready na rin kayo dyan, mga ka-vibes. So, syempre, ito rin. I-shararoutin natin si Romnick Fernando, si Antonio Martin, si Crazy David, si Bel Basabe, si Ryan Musa, si SR Paiba, si J-Lo, J. Rolando Tolentino, gayon din si Julda Maynug po. Ayan, isa po akong listener na nagmula pa sa General Trias Cavite. Ay, shower out sa iyo ah. Ay, gayon din kay ano, Maureen Ava ng Imus Cavite. Magandang gabi sa inyong lahat. At ito na, sige na, hindi ko na kayo patatagalin pa dahil alam mo naman yung kantang talagang na-play natin, I Will Survive. Now, let's hear it naman for our next song para sa programang Disco Linggo. What a feeling.

0: 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip.
1: Ang lupet!
0: Oras natin, 9:20 ng gabi. At syempre, welcome pa rin po sa programang Disco Linggo. Uy, kamusta? Sana naman yung mga ka-vibes natin ngayong Sunday? Yung iba dyan, ha? Hindi pa nakaka-uwi. O siya, ingat ka sa biyahe, ha? And of course, ito na nga, speaking of, sa mga nag-iingat sa biyahe or kaya mga nasa team bahay, mga hanggang ngayon eh, nasa naglalakwartsa pa rin. Date update na lang din pag may time, okay? Huwag niyong masyadong pag-alalahanin yung mga mahal niyo sa buhay, nag-iintay sa inyong umuwi. Sa orsa ng gabi, tapos maulan-ulan pa. Speaking of maulan, ako po, lagi po nating dalhin yung mga payong natin. Mga payong, marami talaga. Ay, malay mo, kung may spare of payong, kaya di makaka-help ka rin sa mga sa kaibigan mo pa or kesa colleagues mo. Pero syempre, bring your own na, diba mga kabayos? Okay na yung lagi kang handa, Girl Scout ika nga nila. Para naman ang sa gayon, anuman ang panahon, handa ka talaga, diba? Mainit man yan, tag-ulan. Pero alam nyo, yung panahon nga natin, very moody. Eh, no? Bukod sa moody na nga yung jowa mo. Moody. Sa totoo lang, yung akala mo mainit, tapos biglang uulan. Pero anyways, highways mga kabayos, ito na nga, i-shout-out natin. Talaga namang kanina pa daw ito'y nakikinig. Si Esther Pasaporte, si Michelle Santos, and Sabel Adora of TBL Manila. Shower out sa inyong lahat. O, kamusta? Mukhang nagkakatuwaan dyan, ha? Mukhang nag-e-enjoy kayo sa ginagawa nyo. Di yung mahalaga, nag-e-enjoy ka. And of course, habang nag-e-enjoy ka, sasamahan mo pa yan ng mga malulupitang tugtugan dito, of course, sa programang Disco Linggo. Perfect na talaga yan. Anyways, highways mga ka-vibes, kung ikaw may gusto kang ipahabol shoutout pa, aba sige, ihabol shoutout natin yan para sa ating pagbabalik. Ibigay na natin itong lahat. Ayan naman sa mga ka-vibes natin, i-follow, subscribe nyo na kami muli sa aming social media accounts sa 92.3 FMR Manila. And isama nyo na rin, idami nyo na rin si DJ Kim Choraba. Siya, hindi ko na kayo pipigilan pa. Ayaw nyo magpaawat eh. Sa oras na ng gabi. O siya, sige na. Ito na ang request ng lahat. The Way You Make Me Feel by the one and only Michael Jackson. Oras natin, 9:22.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Baby love!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo 92.3 FMR Ka Vibes! Sa Sound Trip!
1: Ang lupet!

0: 101.3 FM Arc Vibes sa Soundtrip. Ang lupet.
1: Ang lupet.
0: Oras natin 9:14 ng gabi, mga ka-vibes. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok at sumubaybay, sinamahan ang Chinitang Chikadora mula kanina pang 5 PM up until 10 PM para sa programang Disco Linggo. Yan, mga shoutout sa lahat po ng FMR squad, Kinisari, Lerma, William Mortel, AJ, Coats Everyday. Ganyan din, of course, kina Wella, kina Gloria King Gerard Misiano. Uy, shoutout din kina Erin Miranda, kina Alex, kina Carla, kina CJ, kina Gibo, kina Tonev, kina MC, kay Andrea. Shoutout, magandang evening po sa inyong lahat. Ganyan din sa mga chuper na nakikinig ngayon. Maganda gabi po, ganyan din sa mga security guards natin. At syempre, sa mga call center agents, nagising na at gising pa rin sa mga oras na ito. O siya, sa lahat po ng mga nasa daan pa rin ngayon, nasa biyahe, pauwi pa lang sa kanilang mga tahanan, galing sa gala, galing sa family day, mag-iingat po kayong lahat. And of course, maraming salamat muli sa mga nag-comment sa ating art card post dyan sa 92.3 FMR Manila. Uy, shoutout pala kina Josh Kyle Edip. Ayan, maraming salamat po. Mga hindi pa po naka-follow, subscribe sa ating social media accounts, hanapin nyo lamang po ang 92.3 FMR Manila. At syempre, magkarinigan tayo muli sa susunod na linggo para sa programang Disco Linggo, 5 PM up until 10 PM, kasama ang nag-isang chinitang chikadora, Kim Churva. And of course, every Saturday, mga ka-vibes, 6 PM up until 10 PM para naman sa programang Sessionistas. Abangan ko sino kaya ang susunod nating magiging guest at ano naman kaya ang jammingan session na magaganap. At huwag kayo mag-alala dahil hindi pa natatapos dyan ang malilupitang tugtugan natin. Dahil susunod na awitin, eto gustong gusto to ng mga Gen Z ngayon. Oh, talaga ba? Ah, siya, ito na. Tamagotchi by Skeezer. Oras natin yan at 9:43.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Fact!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang Lupa.

0: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!

0: Get your sexy on.
1: Buntis ka na naman.
2: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: Ini ang 92.3 FMR ang sa imong ka-vibes sa sound trip.
2: Ang lupet!
3: Thanks! Ito na ang inyong ka-vibes sa sound trip. 92.3 FMR.

0: Ang tawa at saya every morning.
1: Ang programa Good Vibes.
2: Good morning.
1: Oh yeah. Naibibigay ko na sa inyo ang mga kapalaran na para sa original na

0: Like a Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Jokong Dogtong Parikong People
3: Perfect
4: Perfect
3: Mama.
4: Really?
3: Yes.
1: Good vibes. Good morning.
3: Yeah. Ang lupet.
4: Good vibes.
5: Kasi ang lupet na 92.3 FM
6: Favorite Music Radio.
5: Ka-vibes sa Cell Trip. At ito na rin, napakikinggan muna ng bubulahaw na sa oras ng 4:45 ng umaga, ang iyong favorite pampagising, ang programa ang
6: Good Vibes. Good morning. Ka-vibes, kumusta ka naman? Lunas na ano? Papasok ka hindi.
5: Ito na nga, kasama na muna-muna ang iyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa, pero ang araw maariba si mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-
6: Jane. Jocolor is my name.
5: Baby! At ako vibes sa tama ang narinig mo.
6: Ang narinig mo?
5: Lunes na ngayon na October 12, 2026. Abay ko nagtataka ka ano at ako nga nag-iisip ka pa kagaya nga na sinasabi ni DJ Jocolor ko kung ikaw ay papasok. Abay, pumasok kami. Ano ka ba naman Lunes na Lunes?
6: Tama. Parang si JR. Tingnan mo, aga ngayon ni JR Lakiyan. No?
5: Talaga ba?
6: Aga ko. Ayan, oy, good morning.
5: Iba talaga si JR Lakiyan. Uy, shout out ha sa lahat ng mga ka-vibes natin na maaga ang pasok ka pero walang masakyan.
6: Oh.
5: Diba? Ang sakit talaga niyan. Lalo na kapag malilate ka na, wala kang mabuk. Diba? Wala kang matsyempohan na tricycle. Wala kang matsyempohan ng mga buso. Kaya naman ng mga jeep. Yung isa ba parang nararamdaman mo, ano ba ito? Minamalas ba ako? Pinagtutulungan ba ako ng sang kalawakan at sang universe?
6: Oh.
5: Diba? Hindi mo malaman talaga, ano? Pero alam mo ka-vibes, kung late ka na, wala ka na magagawa dyan. Oh. Abay, dahan-dahanin mo na lang, baka mapano ka pa. Ang mahalaga, makakarating ka pa rin sa inyong opisina. Huwag na lang masyadong galingan, babe. Ganun din naman ang sahod sa'yo.
6: Bawa naman talaga.
5: Oo.
6: Galingan mo kasi malapit na yung ano.
5: Ah, ganun ba? Kailang galingan?
6: Oo, kailang magalingan.
5: Ah, kasi performance-based. Oo, ganun.
6: Tapos pagkatapos yan, tamarin ka na dapat.
5: Okay, maanos na!
6: Okay, nakuha ko na. Okay na.
5: Uy, tama yan. Malapit na mag-abutan ng bonus. Mag-abutan ng bonus. Hindi naman yun.
6: Akala ko tama yun.
5: Mali yung intensyon, pero tamang malapit na magbigayan at mag-abutan ng bonus.
6: Oo, diba?
5: Diba? Kaya dapat sipagan mo pa ka-vibes. Malay mo naman, diba? Biglang hipuin ng mga anghel. Ang damdami ng boss ninyo. Ay, mukhang mabait to si ano, si Jocoloco.
6: Ay, sabi niya, oo, bakit nga? Kasi hinipo niya yung puso ko.
5: Dagdagan ka natin ang 5K ito si Jocoloco.
6: Ay, grabe siya.
5: 5K talaga mga ka-vibes. Ito wala man kami may papamigay na 5K sa'yo.
6: Ah, wala ba?
5: Shoutout na muna.
6: Ay, ano ba yan?
5: Wala kayo 5K. Wala pa ka tayong sahod, B.
6: Kaya nga, mapapaisip ko. Paano kung mga ano yung mga ano yan, mga ano lang. Walang utang pala yung nagiging ano, malapit
5: diba?
6: Sa ano. Wala, layo natin kay Lord.
5: Diba? Abi, wala man kami mabibigay na 5K sa'yo. Abi, aabutan ka nalang namin ng mga 1,000 shoutout na lang talaga.
6: Okay, hindi mo. Wala man kami mabigay na 5K sa'yo. Sisiraan ka na lang
5: natin. Hindi,
6: wag ganun. Kala ko gano'n.
5: Oo, wala lang ka tayong magbigay na ginhawa sa kanila kaperahan, sisiraan pa na. Mahirap yan. Kaya shoutout na muna sa lahat ng mga ka-vibes natin. Lalo po dyan sa may 97.5 FMR Gen Sana.
6: Ay, may buntag.
5: Oo, 102.3 FMR Bacolod. At hindi rin mawawala ha, ang 102.3 FMR Baguio!
6: Ay, sa mga kakusbod, karong buntag, may buntag.

0: Gutom ka na naman? Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 4:58. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
1: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to.
1: Tahan. I Give a Night with DJ ID. 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
0: Ang lupa!

0: another option. Ha? Halika makinig ka sa aking suggestion.
1: Paborito, paborito, parang Despacito. Pagkinain ng slowly, busog ka surely.
2: Paborito yung pampapagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
3: Dogong, dogong, taritong, people.
4: Perfect!
0: Perfect!
4: Mama!

0: DJ Mamma Mia at Joko Loco.
1: Dong dong dong, tay dong ti
2: mo. Perfect.
3: Perfect.
2: Mama.
3: Really?
2: Yes. DJ.
0: Good vibes. Good morning.
2: Yeah! Ang lupet.
4: Alam mo, ang sarap talaga ng umaga at
2: oo,
4: ng agahan
2: talaga.
4: Kapag talaga nga may nanlilibre sa opisina. Ako
2: iba
4: naniniwala talaga,
2: talaga
4: ako dyan, ha. At saka malaking biyaya yan, ano? Hindi lang yung libre mismong pagkain, kundi yung opisina mo, yung ka-opisina mo na ubod ng galante.
2: Oo, diba? Kaya thank you, Mamma Mia, sa iyo ang paalmusal.
4: Bakit ako?
2: Ay, hindi ba ikaw?
4: Hindi ko rin alam kung kanino ba yung pagkain na kinakaya ko ganun.
2: Grabe naman. Anyway, maganda-maganda umaga. Mamma Mia, nakita ko lang na 70 plus na lang pala na araw bago sumapit yung Pasko, no?
4: Really?
2: Oh, nakita ko lang.
4: Gosh.
2: Mabilis na. Sabi.
4: Nalalapit na talaga. Nalalapit na ang ating pagunita ng kanyang kapanganakan, ang siyang bida sa Pasko.
2: Wow! Diba? Mia. Iba talaga.
4: Eh, hindi nga pala
2: yun. Oh, hindi na. Iba na yun.
4: Iba na nga pala, iba na nga. Pero
2: ano, ikaw ba yung iba kasi nakalabas na yung mga Christmas decors, diba? Nailabas na nila.
4: Mm-hmm.
2: Yung iba talaga, nasa labas na talaga simula buong taon,
4: oo,
2: nandun lang.
4: Yung iba kasi, ang nailabas lang nila yung damit ng asawa nila. Ha?
2: Oo.
4: Oh. Oh.
2: Okay lang naman kung nailabas.
4: Oh,
2: pag gano'n yung eksena, no? Parang akala ko, nasa tamang babae ka.
4: Oo.
2: Sabi niya, ha? Eh, ikaw, lagi kang lasing. Eh, gano'n, diba? May mga gano'n,
4: diba?
2: Kasi ang maganda yung isipin mo na nasa tamang babae ka.
4: Oh.
2: Pag kamali ka, itatama ka, di ba?
4: Oh, tara.
2: Pag nagkamali siya, tama pa rin siya.
4: Oo, oh, tama.
2: Hindi nagkakamali, di ba? Perfect.
4: John, never nagkakamali ang mga asamang babae. Pero eto na nga, bago pa tayo magkamali, abay, ibibigay na natin at ihahatid ang unang kamada ng inyong mga kapalaran. Siyempre, dito lang yan sa original.
0: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
2: Eto na ka-vibes! Iba masasabi ko, no? Ka-vibes ang... Iba masasabi ko! Hindi ka-vibes! Eto na, ngayon, October 12, para sa mga Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo!
4: Makinig at manginig!
2: Diba?
4: Halloween na talaga. Aries! Aries, hindi ka mapagbibigyan sa suportang hinihingi mo sa iyong kaibigan. Pero magugulat ka dahil malalaman mong ang ibang tao ay kanyang pinagbibigyan.
2: Ha?
4: Ay, unfriend mo na yun.
2: Grabe.
4: Eh, baka naman kasi imposible yung hinihingi mo. Diba? Alamin mo din. Baka naman dun sa isang mong kaibigan, hindi naman mahirap ibigay yung kanyang hinihingi kaya siya'y napagbigyan. Ikaw talaga. Sino ka ba?
2: Diba?
4: Oh, Taurus.
2: Kutong ni Mama Mia.
4: Oo, kutong. Asa may tubo natin? Oh, Taurus! Hindi mo pwedeng itapat ngayong araw ang katamaran mo. Tama
2: ha? Naman! Kailan ba dapat itapat
4: yan? Lunis, tsaka magsasahod na.
2: Oo, oh, diba?
4: Oo, oh, Javon. Oh.
2: Kailan ba dapat ito pagkatapos ng sahod?
4: Ganun. Siguro Friday na lang. Oo, para sa ano? November 16 hanggang 18. Long weekend yun sa Metro Manila.
2: Oo nga, no?
4: Oo, doon mo itapat. Oh.
2: Doon mo itapat, oo. Oh. Saan mo tinatapat yung ano?
4: Tama. Sa samoy tinututok yan. Gemini, hindi mo matatapos ang isang gawain na dahil hindi mo trip ang material o equipment na iyong gagamitin.
2: Wow.
4: Ang arte naman ni Gemini.
2: Grabe.
4: O baka gusto niya yung mga
2: hindi
4: ano?
2: Hindi mo trip yung equipment?
4: O baka, kumbaga sa computer eh, gusto niya yung ano, yung parang prutas yung brand.
2: Oh, wow. Diba? Parang prutas.
4: O, diba? O cancer? Mapupuno ka na sa kapamilya mong ang lakas manghingi pero wala namang ginagawa. Aba, kapala, huwag mong pagbigyan na para mahiya. At saka baka kasi nasasanay na.
2: Oo, pag nasanay kasi yan, wala na. Ganyan na gagawin niya.
4: Isip nila, hindi, kaya naman ako saluhin ng kamag-anak kong to.
2: Oo, kaya huwag mo na pagbigyan.
4: Tama, diba? Oli,
2: bigyan mo na.
4: Ay,
2: bigyan
4: mo. Bigwasan mo na. Oliyo! Leo, huwag ka magpigil, baka ka manggigil. Nanggigigil kami.
2: Grabe yung pagpipigil, no?
4: Oo nga naman. Oo, baka sa iba.
2: Gigil.
4: Ha? O, Virgo pala.
2: Virgo.
4: Great awakening ang naghihintay sa'yo. Wow,
2: dahil,
4: great awakening dahil bubulabugin ka ng kulit natin sa umaga.
2: Ay, totoo yan. Oo, diba? Great awakening.
4: Great awakening. Iba
2: ayun
4: talaga.
2: Pala yun.
4: Totoo. Kaya naman na yan ang unang kabada ng inyong mga kapalara. Tandaan ang mga bituin ay gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin, nabay labas na po kami dyan. At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. Ikiss mo na lang. Sabago!
2: Wow! Wow!
4: Nagigigay ako?
2: Nadidighay ka. Parang yung ano, yung vulkan kanlaon, nadighay din,
4: ay,
2: diba?
4: Ay, oo nga. At
2: saka dalawang beses bumuga ng abo, no?
4: Ano nga yung tawag doon? Phreatic
2: explosion ba yun?
4: Na makakasama po natin sa kabilang linya.
2: Si Philippine volcanologist.
4: Pero, oo, totoo yun mga ka-vibes. Nagkaroon po ng activity, ano, volcanic activity sa Mount Canlaon. Tama? Oo, sa vulkang Canlaon. Yan naman itong mga nakakaraang araw. Yan ang binabantayan ng ating DOST FIVO.
2: Anong ano nakaraan naman? Parang dumighay din yung Taal, no?
4: Taal din.
2: Yan. Ano ito na inggita pa siya naman? Kaya ito, ako naman.
4: Pero sabi ng mga eksperto, ano, sa taon na ito hanggang 2027, talagang active po talaga ang ating mga bulkan o kaya naman yung mga movement talaga sa ating kalupaan dahil nga po tayo ay nasa Pacific Rim of Fire. Talagang aktibo po ngayon ang area natin na iyan pagdating sa mga lindol at mga pagputok o pagputok ng bulkan.
2: Grabe yung amoy nung yung amoy ng putok ng ano mo putok ng ano kasi yung asupre, 'di ba? Yung ano. Ah, sabi nga na sa 400 meter pala yung inano, yung usok na umangat.
4: At saka ano ha, mag-ingat po yung mga ka-vibes natin na sa area na iyan, ano, 'di ba? Syempre may mga alikabok na dulot din niyan, yung mga ashfall, 'di ba? Pero wala pa namang nire-report na talagang may nagaganap na. Pero kung posible, 'di ba? At maaaring mangyari 'yan, abay syempre mag-mask po tayo para maproteksyonan din ang ating mga katawan. Ayan ha, mga ka-vibes. 5:22 na ng umaga. Ano na? Dapat may alam ka sa mga nangyayari sa paligid mo.
2: Alam na alam niya nga na meron na
4: magkabit. Hindi sa kapitbahay mo.
2: Ay, akala ko yun yung alam niya na kasi may chinichika na naman. Alam mo si Kumari na, sabi ko sa iyo, wala si pare kaya. Grabe pala.
4: Iba talaga kayo. Uy, 5:23 pa lang. Asikasuhin nyo na muna yung pamilya ninyo. Ha? Asikasuhin nyo na muna yung aalmusal eh. Ana. At syempre, lalo na yung mga junakis na papasok na sa kanila mga eskwelahan.
2: Lunes ngayon.
4: Huwag nyong hintayin na yung mga anak nyo na ang magpangaral sa inyo na ito si nanay. Puro chismis ginagawa.
2: Diba?
4: Di man lang ako inaasikaso.
2: Inaasikaso ko. Ay, late ka na nak. Sabihin ko na lang si teacher mo, may lagnat ka. Eto, na-message na ako sa JC. Sakit-sakitan. Good morning!
4: With your one and only Kulit Adem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama
2: kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang ha-routine. Joko Loco is my name, David.
4: Dito lang yan sa Bet the Bet kasi ang Lupet, 92.3 FMR.
2: Favorite music radio.
4: Kabay sa soundtrip ang oras.
2: 5:23, perfect.
4: Parang crop it.
2: Tama.
4: Really?
0: Good vibes. Good morning.
5: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet.

0: Busot na naman ang mukha. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio. 5:30. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes! Iti sound trip.
0: Ang lupet!
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibes! Sound trip!
0: Ang lupet!

tawa at saya every morning.

0: Paiyak na yung kanta na.
1: Sige naman. Yun ang alaan lang ang tinatanong. Para kanino ang iyong Sabado? Yung iba naman, kunin niyo na itong Lunes ko. Sige na, papasok na ako. Diba? Totalya naman ang gusto ninyo.
0: Diba? Grabe yung sama ng loob niya.
1: Wala ka na nga mapagbigyan ng Sabado mo, kinuha pa yung Lunes mo.
0: Diba?
1: Yun lang. Yun lang ang mapait na katotohanan. Pero ganun talaga ka, Vibes. Anong gusto mo? Wala kang trabaho, tapos wala kang sahod.
0: Wala kang trabaho, ikaw yung tinatrabaho.
1: Eto na nga, Diyos ko, trabahuin na ka natin itong ikalawang kamada ng ating kapalaran. Dahil kanina pa inaabangan niya na ni ate na nagtitinda dyan sa Maya Panaderia. Magandang umaga sa iyo. Kaya ito na nga, ano, ang huling kamada ng ating kapalaran na para sa Lala!
2: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Eto na, ka-vibes ang kukumpleto sa inyong Hulala para sa mga nag-aabang dyan, mga Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, at Pisces.
1: Makinig at manginig. Libra? Uy, Libra! Sorry muna sa mga Libra. Batiin ko lang tatay ko. Happy birthday,
0: Ay,
1: Papa
0: birthday
1: Robert!
0: Happy birthday sa tatay mo na si Roberto.
1: Yes, si Papa Robert. Uy, happy birthday, Papa!
0: Kung kanina mo naman yung pangalan niya.
1: Papa Robert!
0: Papa...
1: Ayoko, hindi nalaman niya ano ang pangalan.
0: The birthday tuloy, no? Ang magsipuntahan sa bahay niya, yung tropa niya.
1: Happy birthday sa Papa ko, si Papa Robert!
0: Happy birthday sa Papa ni Mia!
1: Yeah.
0: Huwag natin ano, apelyaduan basta Robert.
1: Oo, basta sa si Robert. Yung
0: pinaka-pogi sa Muntinlupa.
1: Yeah,
0: Max naman talaga.
1: Yung pinaka-pogi nagsasalok ng bigas dyan sa may bigasa sa Muntinlupa.
0: Di ba? Yung poging-pogi na talaga namang ano, humaling
1: lima,
0: na humaling.
1: Lima pala sila, no?
0: Let pala Robert.
1: Oh, Scorpio! Uy, Scorpio! Kung ayaw mong masaktan na mas maigi nang wala kang alam.
0: Oh.
1: Ay, minsan totoo yan. Sabi nga nila, di ba? Ignorance is bliss.
0: Diba?
1: O sabi nila,

0: sabi nung lasing dun sa amin. Diba? Kapag wala kang alam, parang minsan mas masaya pa ang buhay. Mas tahimik pa ang iyong kalooban. O Sagittarius, Sagittarius, hindi masyadong makikisama sa pagtatrabaho ang iyong isipan. Pero hindi nangangahulugang wala kang alam. Sadyang tinatamad ka lang. Abay, Sagittarius, huwag mong araw-arawin yan. Mahirap yan. O Capricorn, hindi mo lang deserve ang something better. Deserve mo rin ang the best among the rest. Wow. Oh, taray. Ibig sabihin, may isa pang option na pwedeng dumating sa buhay ni Capricorn na the best talaga.
1: Wow, hirap tanggapin.
0: Hindi mo na ako kailangan. Isa na ba na banag mo?
1: Kalimutan na.
0: Oo, kalimutan.
1: Kalimut.
0: Hindi,
1: ano, kalimutan.
0: Hindi kasi di ba pag ano? Ang hirap kumpletuin. Aquarius, sa taong inaasahan mo, hindi sisipot sa pagkikita ninyo. Abay, ipa-reimburse mo na lang ang pinamasahe mo.
1: Wow. Tama siya yung nagaya, tapos di siya sumipot.
0: Jivaw. Ay, ganun, you know? Ganun talaga, masarap tuktukan yan.
1: Tuktukan yung Adam's apple. Ay, lalaki pala.
0: Oh, Pisces. Pisces, bukas ka na naman. Kawawa ka naman. Hirap tanggapin. Hindi mo na ako kailangan.
1: Ano naman?
0: Kailangan. Ay, ako talaga. At yan ang kabuuan ng inyong mga kapalaran. Tandaan, ang mga bituin ay gabay lamang, pero mapapahama ka pa rin, abay, kalimutan mo na lang.
1: Oo, kalimutan.
0: At ito kami ni DJ Joko Loco, ako naman si DJ Mama Mia. Igis mo na lang sa bagong.
1: Kalimutan. Ano ka, vibes? Sige na, huwag kalimutan mo na yun.
0: Kalimutan ka.
1: Kalimutan mo na yung mga masali umuot. Na pangyayaring idinulot niya.
0: Totoo. At saka diba, parang kahit sabi mo mahirap bumangon para ipagpatuloy ang trabaho. Diba, habang nagtatype ka, biglang tutuwa ang iyong loha.
1: Ay, grabe na, nalulungkot ka na lang bigla. Tutuwa mo lang iyong loha.
0: Oo, diba? I hereby request.
1: That... Kala ko nag-render ng resignation.
0: Ay, diba? Normal paperworks lang.
1: Okay, normal paperworks. Basang-basa ng loha yung papel.
0: Good day, ma'am and sir.
1: Please excuse me
0: for being upset.
1: Oy, pero oy, alam mo may ano yun? May leave, diba? May leave yung mga ano?
0: Sa ibang lugar.
1: Sa ibang lugar.
0: Sa ibang
1: katulad
0: lugar.
1: Na?
0: Ay, hindi ko alam kung saan specifically, pero alam ko meron dito sa Pilipinas.
1: Alam ko meron. Hindi.
0: Parang na Quezon province nga ata eh. Pero hindi kami sure, mga ka-vibes ha.
1: Tingnan natin.
0: Tingnan natin ha. Pero alam namin meron talaga na isang lugar.
1: Kasi naibalita yan eh, na may ano, may...
0: Consideration, di ba? Heartbreak leave.
1: Diba? Heartbreak leave.
0: Uy, napakaswerte mo. Kung,
1: kasi heartbreak siya?
0: Hindi. Oh. Napakaswerte mo sa opisina o sa pinagtatrabaho trabahuhan mo kung ganyan na may konsiderasyon na sa yung mga pinagdadaanan, no, 'di ba? Hindi yung parang ano naman ngayon kung nag-break kayo?
1: 'Di ba? Minsan nga bahay na siya sa daan, hindi pumasok ka pa din.
0: 'Di ba? Titigil ba ang kika ng kumpanya kapag na nasira ang puso mo? Diba, may mga ganoon na, pero 'di ba maiging may mga taong nakakaintindi ng ating nararamdaman.
1: Oo naman.
0: Tari. Pero kami hindi kami 'yon, ha.
1: Oo, iba na lang.
0: Iba na lang. Hindi kami 'yon dahil kami bubulabugin na namin ang inyong mata. Totoo 'yan. At malay mo 'di ba ang ating magiging puksaan mamaya related 'yan sa kanyang katanungan. Pero titingnan natin, hindi pa tayo sure diyan.
1: German
0: ka vibes. Tuto ka lang dahil hanggang alas 8 mo pa makakasama ang iyong favorite mapag-iisang ang programa. Ang
1: good
0: vibes.
1: Good morning.
0: With your one and only kuletandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aroma arriba. Si mama.
1: Kasama na lang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang harutin. Joko Loco is my name,
0: David. Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Bet 92.3 FMR.
1: Favorite music radio, ka-vibes sa soundtrack.
0: Ang oras.
1: 5:52, perfect.
0: Para krope.
1: Tama.
0: Really?
1: Yeah.
2: Good vibes, good morning!
3: Naglalambing siya, oh! Ang lupet!

0: chismis na naman. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio. Alas 6 in punto. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
0: Ang lupet! Hey!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Ito na ang Sound Trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Alam nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
0: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang Sound Trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip!
2: Ang lupa!

0: FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

0: galit na galit ka na naman! Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Good Vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 FMR Good Vibes! Sa Saldrin!
0: Ang lupet!
1: Mayroon kang Good Vibes! Sa Saldrin! 92.3 FMR 92.3 FMR

0: Sugar Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Long. Good vibes, good morning.
0: Ang lupet. Mahal-mahal nila kanin, walang kanin busing!
2: Uy, gabi ka naman!
0: Busing? Ay nako ha, sa mga nagkakanin dyan, magandang umaga po sa inyong lahat. Ano man ang inyong almusal, may sana mabusog ang inyong mga sikmura at na at chan.
2: 5, 4, ay, bibilangan sana
0: nasagot kita. Nasagot ko rin,
2: O, alam mo yung ano yung almusal mo ngayon, ang kinakain o sinusubo mo ngayong morning na ito, abay, enjoy mo yan.
0: Correct, o kaya naman hinihigo.
2: Oo, diba? Yung kasi sabaw-sabaw.
0: Diba? Ang sarap niyan. Kaya naman ka, vibes, habang ikaw ay nag-aagahan, syempre pasasarapin natin yan. Pasasarapin talaga, di tayo
2: sure. Naman.
0: Dahil kasama mo pa rin, ang bet na bet kasi ang lupe at 92.3
2: FMR. Favorite music radio, ka-vibes,
0: soundtrip. At syempre, ito pa rin.
2: Nagtatype pa din.
0: Nagtatype pa rin. Ang iyong favorite na pag-ising, ang programa, ang
2: good morning!
0: With your one and only kuletandem sa umaga, ang mama mo kumakaripa sa tawa pero ang araw maaariba si mama.
2: Kasama pa rin ang DJ na hindi pa rin tapos. Sa mag-isulat ang DJ na pwede mo kulitin. Pwede mo kulitin, wag mo lang ha-routine. Joko Loko is my name.
0: Baby! Kaya naman ka-vibes sa oras sa 6.36 ng umaga. Abay, kami po ang kasama nyo pa rin sa oras na ito. Live po tayo ngayon sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. Kaya naman kung gusto nyo pong makita, masilayan ang hilatsyan ng aming mga pagmumukha, abay, syempre i-search nyo lamang po ang 923 FMR Manila or 92.3 FMR Manila. So lahat po yan ang aming social media platforms para hindi ka mahuli. Say good vibe happening!
2: Then ito na ang ating oras para bigyan isang ka-vibes natin. Nagsagot sa kanyang tanong.
0: Correct. Wow. Talagang walang kakwenta-kwentang katanungan na siyang bibigyan natin ng walang kakwenta-kwenta rin kasi.
2: Ay naman
0: o. Ba't ko ba pinag-isipan yun? Parehas lang naman natin ginagawa.
2: Kaya, ito nga, hindi ko naman pag-isipan yun talaga eh.
0: Kaya ito na, papasukin na natin ang buksa na sa agahan na...
1: Buksa sa agahan! Buksa sa agahan!
2: Buksa sa agahan ng aming napisil?
0: Napisil?
2: Ay walang iba kundi si...
0: Sino nga ba? Ay, ako pala yung may hawak mo.
2: Oo, hawak mo ang beat.
0: Hawak ko palang tambiolo. Ito nga ang ating nabunot, ano? Si Hermana. Nang, hoy, walang lugar to. Kahit saan na lang. Si Mang Hermana kahit, kahit saan. Oo, ito pala, ayaw nyo maglagay ng lugar. Sige, kami maglalagay ko taga saan kayo. Hermana, nang kahit saan. Uy, maganda yung tanong niya. In ano fairness. Ang katanungan niya kasi ay tatayaan o iiwasan.
2: Tatayaan o iiwasan.
0: Uy, 6:37 pa lang
2: na. Wow, tinayaan ka pati pato tapos pinahiya mo. Pag tinayaan ka, huwag mo ipahiya.
0: Ang agang taya niyan, be, ha? 6:30. Uy, alam mo sabi.
2: Iba, literal na taya yun sa inyo. Yung medyo illegal ba yan?
0: Uy, marami ganyan. Nagliikot-ikot sa mga ano.
2: Ay, talaga ba? Uy, sayang. Isa lang nakuha sa numero ko.
0: Yan ang ano talaga. Hassle. Respect the grind.
2: Grabe. Daily grind.
0: Oh, daily grind niya. Nag-iikot-ikot niya. Sa amin kasi meron noon. Ewan ko ba kung ano. Nilaglag ko pa sila. Pero common talaga yan, ano, mga kabayos. Pero tatayaan o iiwasan. Siguro may ibang tinutukoy dito
2: naku,
0: siya.
2: Naku, lumabas yung birthday ko. Kinatayan yung birthday.
0: Hindi, ano, napanaginipan ko, anak, numero 3 at 1. Uy, birthday ng lolo mo yan. Tayaan mo yan, anak.
2: Sa panaginip ko, sabi ng lolo mo, ito tatayaan ko. Nadamay pa yung lolo.
0: Tegi na yung lolo mo, no? Pinagtatrabaho mo pa rin sa panaginip mo. Diyos ko be, shout out sa inyo ha, mga ka-vibes.
2: Diba?
0: Oo, na nag-aagahan ngayon. Pero ikaw ba DJ Joko Loko?
2: Ano DJ Mamma Mia?
0: Ano ang tatayaan mo dito tatayaan sa dalawang pagpipilian?
2: Siguro ano, ano nga yun?
0: Tatayaan mo
2: yun? San? Di ko naman alam.
0: Kaya mo yan?
2: Ano siguro, iiwasan ko na lang.
0: Iiwasan?
2: Oo, oh, bago ko, at iiwasan. Kasi dalawa lang naman. Iiwasan ko. Sabi mo, di ba sa'yo, tatayaan
0: mo. Oo, tatayaan.
2: Sa akin, iiwasan ko. Ngayon, pag iniwasan, bago ko naman iwasan, kikilatisin ko muna. Titingnan ko, tatayaan ko muna. Eh. Pag tinignan ko, okay, kilatis, pwede uh-oh tayaan. Ay, tayaan natin to. Mukhang kung saan-saan lang ito bumabola. Ay! Ayan, sa tatayan ko, ay iwasan ko siguro muna.
0: Iiwasan? Uh-oh. After a careful deliberation, iiwasan mo siya. Sa akin naman, tatayaan. Siguro ganun din.
2: Nanalo ka na ba doon?
0: Hindi pa. Ay, mapala. Hindi ako na. Hindi nga eh. Pero sa mga pangarap, syempre tataya tayo. Okay. Diba?
2: Pati pato. Itaya mo pati pato.
0: Pero ayun nga, tatayaan na lang. Sige, dahil malakas man ang loob natin minsan.
2: Oo naman.
0: Kaya ito na, sagutin na ba natin?
2: Ayan mo na.
0: Mamaya natin ipaliwanag to, mamaya natin i-defend ang ating mga kasagutan. Kaya naman, palakpakan na muna para kay Mang Herman ng kahit saan na. Makinig
2: Herman
0: ka sa aming pinagandaang kasagutan.
2: Grabe naman, parang hindi naman pinaghandaan eh. Ito na.

0: in a two, in a three, two, one, let's go. Ang buhay ay iminsan. Ah, ah, teka lang, wait, take two, take two.
1: Sige, take two, take two.
0: Go, go, go, go. Take two, take two.
1: And three, and two.
0: Sumasarbit eh, three,
1: one.
0: Two. One, let's go. Ang buhay ay minsan isang malaking labanan. Pwede ka na manalo o umuwi kang luhaan. Pwede ring laro, nahahagis ka ng iyong pamato. Pero di pa rin garantisado ang iyong panalo. Pero para sa akin lang naman, Mang Herman, di pwedeng lagi na lang na may iiwasan mga sagot sa agam-agam. Gusto mong malaman? Paminsan-minsan dapat mo rin niyang tayaan. To be safe, to be alive, kahit sino'y gusto yan. Pero paano kung may masabay pa na nakalaan? Yung swerte, mailap lang yan sa mahinang kalamnan, pero panay ang dikit niyan sa mga malakas ang kalooban eh!
1: Yeah. Iba talaga! Hinga! Ako naman! One, two, one, two, three!

0: Bukap, baka ka mapahiya. Naging mapagmatsyag dahil di ko mo madala.
1: Yeah.
0: Ah, no. Maging mapagmatsyag dahil ayaw mong madala.
1: Yeah.
0: Kahit magkamali ka, hindi madadala. Kahit... Dahil laging mapanuri ka at lagi kang handa.
1: Yeah,
0: I'm ready now. Ang hirap na.
1: Ewan ko ba? There's something in the air na sumasalabit-salabit ang aming mga salita.
0: Bakit ka na, no? Nabulunan ng, ano, ng lawa.
1: Sa akin naman natuyuan ako ng lalamunan.
0: Okay lang, isa tayo.
1: Oh, isa tayo. Pero naitawid yan ang mahalaga at ama. Yan ang nararapat. O, diba? Yan naman ka, Vibes. Eto na nga.
0: Ano? Eto na
1: Abay, nga. Uy, shoutout mo na sa'yo, Amang Herman.
0: Herman.
1: Kung nasaan ka man Herman. Naroroon, eh, sana payapa ka dyan.
0: Uy, wow. Uy, namayapa na ba?
1: Hindi. Parang iba pala yun. Hindi.
0: Payapa siya, o. Oh.
1: Kasi naman maglagay kayo ng lugar
0: ay,
1: sa inyong
0: mo siya, ano, nakangiti siya. Parang masaya siya.
1: O, parang natutulog lang.
0: Iba pa. Iba pa. Tinigaw na siya.
1: Iba pa yun.
0: Iba. Hala, nangangamoy sampagit.
1: Hala. Uy, tarukan nyo na ulit.
0: Uy, gabi ka. Uy, gabi ka, mamamayan. Hala, nakita mo yon?
1: Ha? Saan?
0: Nalaglag yung alam, sisiw.
1: Alam mo, pakiramdam ko yun yung nakikita natin kanina.
0: Kaya pala kanina, parang may anino
1: na. Kami lang naman yun nandito, pero para pakiramdam namin, may nahahagip kami na
0: ma, Halloween special
1: na agad. Iba talaga, October na talaga. Pero eto
0: grabe
1: na nga.
0: Tingnan nyo ang likod ni Mama May, yung buhok niya.
1: Oo,
0: umaangat
1: diba?
0: Yan, oh.
1: Oo.
0: Yung buhok siya ilong. Ano? Ano na, pag-usapan na natin siya, man?
1: Pag-usapan na natin. Bilang siya naman ay tumaya ano, sa ating programa, abe, tatayaan din natin ang ating mga kasunod.

0: Yung tayaan. Kasi kung hindi naman, iwasan mo na lang. Baka mapahama ka pa dyan.
1: Yeah. Diba? Totoo naman yan. May punto yan, di ba? Siyempre, hindi ka lang naman oo din ng oo. Sa mga bagay-bagay, madalas papahamak yung mga oo lang din ng oo, di ba? Pero para sa akin naman, siyempre tatayaan ko kasi ito yung pinili ko. Kaya dapat ko itong panindigan.
0: Tayaan mo yan.
1: Tatayaan ko talaga to. Tatayaan ko kasi, di ba, naniniwala ako sa isang kasabihan.
0: Na?
1: Wow, I strongly believe
0: bawal na... Bawal tumawid na kamamatay.
1: Yes,
0: Linis ko. Yung ganda nun.
1: At naniniwala ako sa kasabihan na fortune favors the bold.
0: Wow,
1: sabi nila.
0: Mukha kami ni English Mama Mia.
1: Yeah. Oh.
0: Nakita mo na naman nakabandal sa CR.
1: Huwag mo kami finoformi dito. Hindi. Fortune favors the bold. Anong ibig sabihin nun? Yung swerte pumapanig yan sa mga malalakas ang loob. Mm. Diba? Minsan, kahit sabihin mo na hindi ka naman ganun talaga kagaling, hindi ka ganun talaga katalented. Pero kapag malakas ang loob mo at inisip mo na kaya mo yun, diba? Kaya mo ang isang bagay, magugulat ka na lang makakatawid ka pala from point A to point B.
0: Wow.
1: Diba? At malayo na pala yung mararating. Sino mga halimbawa niyan, diba? Halimbawa niyan yung mga negosyante. Diba? Na hindi ka naman talaga makakatawid o makakatawid gal sa isang negosyo kapag mahina ang kalooban mo eh, 'di ba? Syempre marami kang makakalaban diyan. Magiging kompetisyon. Tapos yung ekonomiya pa, kompetisyon din 'yan eh sa totoo lang. Ano pa ba yung mga OFW natin na 'di ba, na talagang tinayaan yung kanilang karera ng buhay sa ibang bansa, na iwan ang kanilang pamilya, sakripisyo nila na lang 'yun ano, na hindi nila makasama ang kanilang pamilya araw-araw para lang at yung trabaho na inoffer sa kanila.
0: Tama.
1: sa kabilang mga isla o kaya naman sa kabilang mga bansa, sa mga kapitbahay natin na bansa. Pero tingnan mo naman yung buhay sa ilan sa mga ating mga OFW, di ba? Nang dahil doon, nakapagpatapos sila ng mga anak nila, dahil doon, nakapagpagawa sila ng kanilang mga pangarap na bahay, ng kanilang mga naipundar na negosyo, dahil malakas ang loob nila. Kahit sabihin mo pa na hindi naman talaga sila nakapagtapos, pero talagang iba yung drive nila eh. Kapag yung drive mo, mabuhay mo yung pamilya mo, yung lakas ng loob mo talaga ay nanggagaling para makapag-provide ka para sa yung pamilya, magagawa mo ang lahat ng bagay talaga, parang lahat kaya mong gawin kahit na pagod na yung katawan mo.
0: Ganun
1: talaga.
0: Totoo naman yun. Di ba, hindi lahat ng mga nang ibang bansa ay sinerta talaga
1: din,
0: sa buhay.
1: At the same
0: pero dahil
1: time,
0: nga
1: totoo yun.
0: Sa kasabihan mo, yun nga.
1: Diba?
0: Pero, wait lang, may kakilala ko si Mama Mia, puro siya lakas ng loob talagang ina, pero wala pa din.
1: Talaga? May ganun talaga.
0: Kasi nga, siguro, sa lakas, kung meron ka lakas ng loob, tapos may determination ka, tapos dapat, aside from that, meron ka ding baon na, may kakapitan ka, may sipag ka, tapos meron, hindi ka makakalimot. Tapos, alam mo yun, hindi lang puro ano lang din, yung equip ka lang ng lakas ng loob, pero kulang ka sa kaalaman, puro ka lang lakas ng loob, mahirap yun. Pero kung malakas ang loob mo, na matutunan lahat ng bagay, pwede
1: yan. Yan, oo, tapos hanggang sa gagaling ka na, from zero to, ano ka na, from zero to hero ka,
0: from zero to hero,
1: diba?
0: Superhero.
1: Diba, parang from wala talaga, wala kang alam, hanggang sa habang tumatagal yung panahon, marami ka na natututunan na ikaw na yung papalit sa mas magaling sa inyo. Mm. Diba, yun yung mga bagay na parang tatayaan mo din eh, diba? Sabi nga, yung hiya, minsan kapag masyado kang mahiyain, although may mga kanya-kanyang skills naman ng tao eh, pero kapag masyado kang mahiyain, diba, syempre parang magiging mailap din sa'yo yung mga oportunidad.
0: Oo, kasi, totoo yun.
1: Kasi, inaayawan mo kaagad, wala pa nga eh, hindi mo pa nasusubukan.
0: Actually, hindi niya inaayawan, nauunahan lang siya ng hiya.
1: Okay,
0: kasi
1: okay,
0: ganun ako dati, Mama Mia eh.
1: Talaga ba?
0: Ngayon, wala na akong hiya. Kahit bukas yung ilaw. Bukas ang ilaw, okay lang. Kasi tawag dito maliwanag ngayon, ganun eh.
1: Diba, pero...
0: Kita mo.
1: Oo naman.
0: Hindi kita mo yung bagay-bagay. Kasi nga, syempre, alam mo na, tumatanda na yung mata ni Kiko. So,
1: pero yun lang ang akin talaga. Kailangan may mga bagay sa buhay na kailangan mong tayaan. Syempre sasabihin ng iba mga tao, naku, mahina ang kitaan dyan. Mahina yung...
0: Pag ganun, hindi tayo tinatayaan, iniiwasan yun.
1: Totoo naman. Syempre makikinig ka din sa payo ng ibang tao. O kaya naman, di ba, parang kahit sabihin man nila na imposible na may marating ka sa iyong pagpapagal o kaya naman sa iyong paghihirap. Pero kasi, there will always be a chance na pwede kang mag-succeed eh. Di ba? Kailangan mo maniwala maniwala na okay, sige, may posibilidad na hindi ako maging sensado sa bagay na ito, pero meron pa rin posibilidad, may 0.1% kahit 0.1 pa yan o 1% lang yan.
0: Pag ganun porsyento ka ba, batatayaan mo pa din?
1: Ay, malay mo naman. Ah. Diba? Minsan talaga nag-flip yung kapalaran.

0: At talagang sinuswerte yung ilan sa mga ka-vibes natin. Diba, akala mo nga talagang walang-wala na. Minsan nga, diba, may mga agaw buhay na talagang sinasabi na nakuwala na to, ha, sasabihin ng doktora. May tanning na yan. Pero magugulat ka na lang in 2 months, in 3 months, yung pala
1: oo,
0: magiging...
1: Oo, na.
0: Oh, ay, ay,
2: na hindi pala, gumagaling na,
0: gumagaling
2: na.
0: Gumagaling!
2: Tama, diba?
0: Gumagaling!
2: Pero alam mo, kaya nasabi, kaya ako napili yung iiwasan. Kasi sa panahon ngayon, mahirap agad tumaya sa mga bagay,
0: tama
2: sa tao.
0: Naman.
2: Lalo sa mga kakilalang bago lang o kaya naman sa mga bagay-bagay na ano, mahirap tumaya.
0: Totoo
2: kaya sabi
0: naman.
2: Ko, iwasan ko na lang to. Uwi na ako.
0: Lalo, lalo di ba, minsan may mga ka-vibes naman tayo na wala rin naman silang ganung backup. Wala rin silang fallback, di ba? O kaya naman safety net talaga nila na talaga na manalo o matalo man sila sa kanilang desisyon, di ba? Walang talo talaga. Pero kasi may iba rin naman tayong mga ka-vibes sa kahit na wala rin naman sasalo sa kanila. Sige, go lang, di ba? Kaysa naman na wala akong gawin sa buhay ko. Parang iniisip na lang nila talaga na kung hindi ako manalo o ay kung hindi man ako natatalo, hindi ako nagkakamali, ibig sabihin hindi ako umuusad sa buhay ko. May mga ganun eh.
2: Oo, mahirap pagsabayin kasi yung dalawang salita na yan na ano, natatayaan tsaka iwasan. Mahirap pagsabayin,
0: naman.
2: No?
0: Totoo
2: kailangan
0: naman.
2: May mauna talaga dyan.
0: Correct, di ba? Ano lang yan talaga, lakasan lang ng loob. Yun lang talaga dyan ang susi, mga ka-vibes. Pero eto na nga, may mga ka-vibes din tayo na nakikisali sa atin. Uy, eto si Sari Lerma.
2: Si Sari Lerma, ako bago yan ha.
0: Totoo.
2: Sari, good morning.
0: Sabi ni Sari Lerma, for me, DJ Mami.
2: Wow, pinaforme mo na naman, Mami. Sabi ko sa'yo, Sari.
0: Sabi niya, for me lang, tatayaan kasi karamihan sa atin, mahilig sa challenge.
2: Wow.
0: It's either good or bad.
2: Wow.
0: Pero kung di para sa'yo, tanggapin mo na lang. Sa ibang sugal nga, sa ibang sugal nga, tumataya tayo, parang sa pag-ibig lang yan.
2: Ikaw.
0: Diba?
2: Oh,
0: ikaw, right? si DJ Sigel nga, tinayaan mo
2: tinayaan mo nga, diba?
0: Diba? O, oh, doon naman si Jeff Tads, itataya ko na to, todo-todo, pati pato. Wow,
2: todo-todo. Oh, walang prino-prino.
0: Oh, walang prino-prino, walang minor-minor. Yan, oh. Oy, walang minor-minor, busay!
2: Tama, hindi ka malulungkot, hindi ka luloha.
0: Diretso. Ito si Jess, sabi niya, ako tatayaan ko na lang, matalo o manalo ako. Sa huli ang mahalaga, ginawa ko po ang lahat, DJ Mama Mia. O oh, sige, very good ka dyan.
2: Oh.
0: Ito naman si William Mortel, ako rin itataya. Malay natin, swertihin ka sa buhay, di ba?
2: Oh.
0: Totoo naman. Ito naman si, sino pa bare? Si John.
2: Oh. Si John?
0: Si John. Sabi niya, yeah. Siguro sumasakayo na siya sa puksaan.
2: Yeah.
0: Shoutout sa inyo mga ka-yeah natin dyan sa oras na ito. Magandang umaga. At ka-vibes, ikaw ba anong ngirit mo dito sa ating puksaan? Tatayaan mo ba o iiwasan ang bagay na inihahain sa inyo ng universe sa araw na ito? Abay, makisagot ka na dahil live po tayo ngayon sa ating Facebook page. Pwede pa nating maihabol yan mamaya at may dugtungan pa tayo. Siyempre, ito pa rin ang inyong favorite na magising. Ang programa, ang
2: good morning!
0: With your one and only kulit Adam sa umaga na tumataya na.
2: Tama!
0: Ang mama mo kumakaripa sa tawa pero ang araw maaray ba? Si mama mia!
2: Kasara ng DJ na pwede mong kulitin para makaruti mo walang haharutin. Joke lang ko sa mga name.
0: Ito lang yan sa bet na bet kasi I'm your pet at 92.3
2: FMR. Favorite music radio.
0: Ka-vibes sa soundtrip. Ang oras.
2: Para 6:52. Perfect.
0: Ang grabe!
2: Tama.
0: Really?
2: Yeah!
3: Good vibes, good morning!
4: Uy, wow! Work from home siya! Ang lupet!

0: utang ka na naman. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 657. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ako si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 92.3 FMR.
4: Favorite Music Radio.
1: Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Gulitandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloko, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
6: Yeah.
1: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
7: Grabe na to!
1: Tahan! I Diva Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
0: Ang

0: dito na tayo sa oras kung saan magdudugtungan na naman.
1: Totoo, magdudugtungan na naman tayo. Ano, tuloy pa ba natin?
0: Magdudugtong ka naman.
1: Tuloy pa?
0: Baka bukas na lang.
1: Bukas? O siya, tara. Ay, 7:19 na lang, umaga ka vibes. Abay, kung ikaw ay nasa biyahe sa mga oras na ito, mag-iingat ang bawat isa sa atin na mag-ingat ka sa katabi mo. Diba? Ha? Na baka mamaya,
0: sa katabi niya?
1: Sa katabi mo, na mamaya ay dinudukot na yung wallet
0: naku,
1: mo.
0: Naku, grabe.
1: Diba? At ikaw, kung dinudukot mo ang wallet ng katabi mo, kami, ang konsensya mo, tigilan mo na yung pinagagawa mo.
0: Nabago yung isip niya dahil narinig tayo.
1: Totoo, diba? O, di ba? O, isang mga ka-vibes na naman natin na pasahero ang siyang naligtas sa kakalsadaan. Oh. Para sa ating
0: dugtong hindi laging nakasimangot. Ay, hindi, ay sarap sana kung ano, walang nakabusangot sa umaga.
1: Talaga. Sa akin naman, ang sarap sana kung araw-araw sahod.
0: Wow! Naman na
1: nalipad na ako.
0: Medyo malabo yun. Medyo nakangiti lang sa umaga. Medyo pwede pa yun eh. Yung pala dahil ng pagsimangot niya. Araw-araw na sahod, diba? Gusto ni Mama
1: sino
0: Mia.
1: Sino ba namang hindi sisimangot kapag wala ng pera?
0: Tama, sabagay naman.
1: Alam mo kayo, mainit lagi yung ulo ng nanay at tatay ninyo, di ba? Diba? Dahil hingi ka na nga ng hingi, hindi na nga niya alam kung magka... hindi na nga niya alam kung paano pagkakasyan yung budget nyo. Hingi ka ba ng hingi?
0: Di ba?
1: Diba?
0: Hingi pa ng hingi.
1: Kinosensya yung mga bata. Pero ito na nga, may mga hirit yung ka-vibes natin na sa ang sarap sana kung vlog. Sabi ni Jeff Tadsa, ang sarap sana kung walang pasok ngayon, kaso Monday eh, back to reality. Back to reality.
0: Sabagay. Si Coach Everyday. Coach Everyday.
1: Everyday
0: ang sarap
1: okay.
0: Sana magpasko, kapiling ang mga kapatid at magulang. Kasi malayo kami sa isa't isa.
1: Ayoo nga. Kasi OFW itong ka-vibes natin na to eh.
0: Hindi, ganito na lang.
1: Ganito na.
0: Sinasuggest.
1: Abot ka sa amin ng 500.
0: Tapos kami na lang, iyanan namin yung ano, yung yakap mo, iyayakapin namin sila. Budol.
1: Budol. O, ito na, si May C. Dinglas.
0: Oh.
1: Sabi niya, ang sarap sana kung may jowa ka.
0: Oh.
1: Naku, depende yan, ha? Eh, kung hindi sakit sa ulo yung jowa mo, masarap talagang buhay. Parang masarap pwede nang mangarap.
0: So, wala tong jowa.
1: Oo,
0: so,
1: pero...
0: sige.
1: Oh, sige.
0: Si Maisy kasi wala siyang jowa. So huwag ka magugulat pag may madilim na magabi. Alanganing oras, may umakap sa'yo.
1: Oh.
0: May.
1: Isa lang yon. Nakikita mo o ano, o may patalim yon.
0: Hindi malamig yan. Baka may hinihingi yan na, baka na malamig.
1: Minsan nakalag yakapin, ano? Masamang elemento pa.
0: Ay,
1: at least may umakap sa'yo.
0: Oh, di ba?
1: Be thankful.
0: Thankful ba?
1: Oh, eto, meron pa. Si Joy Barbarona, sabi niya, ang sarap sana kung parehas kaming business-minded.
0: Oh! Si Judy ba? Jody!
1: Jody. Jody May Dalusong.
0: Jody May, Dalusong.
1: Ang sarap sana kung nasa piling ko siya at katabi ngayon. Uy, sakto yung kanta kanina, ha? Umuwi ka na, babe.
0: Diba? LDR daw sila for 6 months na.
1: Okay lang.
0: Diyan susubukin yung pagmamahalan.
1: Totoo. Tsaka the more na hindi mo masyado nakikita ang yung bebe loves, mas mamimiss mo siya. Pag nakita kayo, mas mainit ang inyong pagsasama.
0: Yung iba kasi the more din nakikita lang yung bebe loves sila, daming iniisip.
1: Ah, totoo ba? Naghahanap ng mas malapit. Ah, ganun ha. Pitin nga natin. Kasi ba yung ano?
0: Grabe siya.
1: Oh, ito naman na si Randy
0: Dayaloha. Si Randy may hugot to.
1: Ay, gusto ko to. Siguro katrabaho niya, tinutukoy niya. Sabi niya, ang sarap sana kung nakakaintindi siya.
0: Ayun lang. Hindi siya makaintindi.
1: Hayaan mo na.
0: Kailangan niya subtitle.
1: Hayaan mo na kaysa masampiga mo yan, be. Mahirap.
0: Sampiga agad.
1: Ayun naman, si 7:23 ng umaga. Sagot ka lang, ka-vibes. Dahil pwede pa nating ihabol yung mga hirit niyo sa ating dugtungan. Uh-huh. Magbabalik pa rin ang inyong favorite papagising. Ang programa ang
0: Good morning!
1: With humor, one and only kulitadem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang araw maariba si mama mia.
0: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kuruting, huwag lang haruting. Jokal lang kasi mga nerve.
1: Baby, dito lang yan sa bet na bet kasi ang lupet na 92.3
0: FMR. Favorite music radio.
1: Ka-vibes sa soundtrip. Ang oras.
0: Oras natin, 7:23. Perfect.
1: Oh, grabe.
0: Tama.
1: Really?
0: Really? Yeah!
2: Good morning!
3: Uy! Nakangiti siya! Ang lupet!

0: Pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet!
1: Ang oras sa FM Radio
2: 7:28.
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

0: Siyempre sa mga sumagot at sa mga hindi namin nabasa, pero handaan nyo, mahal na mahal namin kayo.
1: Koreka, at may araw din kayo. Pagpapanta! Ay, Diyos ko po. Pero eto ha, sige, shoutout na lang natin yung mga humirit sa ating dugtungan, lalo na ano, si Ate Wela, si Jason AG, si Ate Greta Rose, at si Ronel Espina, si Edraline M. Rosas. Kanina pa raw siya nakikinig sa atin. Eto, binidyo pa niya yung kanyang radyo habang tayo'y naka-ere ano, sa kanilang tahanan. Maraming salamat po, Ate Edraline M. Rosas, si Joff Oxales, Sari Lerma, si Randy Dayaloha, Simon Wright, Joy Barbarona, Jody Maydalusong, Gerard Michano, Macy Dinglas, Joel Jason D. Harkio, at syempre si William Martel. Oh, ito pa. Sino pa? Sino pa?
0: Oh, sa lahat ng mga katutok, maraming salamat. Syempre bukas magkarinigan ulit tayo, mga kabayan.
1: Ah, tama, tama, tama. Kaya naman na, basta magsabi ng alas 4 ng madaling araw, kami ang inyong taga-Bulahaw, ha? Huwag niyong kalilimutan na ang inyong favorite pagkagising, ang programa, ang
0: Good morning!
1: This has been, wow, your one and only Kuletadim Somaya. Ang mama mo kumakaripas ang tawa, pero ang araw ma-arriba si mama.
0: Kasama ka ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kuruting, huwag bilang haharating. Joko Loka is my name,
1: baby! At susunod na, favorite vibe. Kaya naman dito ka lang sa Bet na Bet. Kasi ang Lupeta 92.3 FMR.
0: Favorite music radio.
1: Ka-vibe sa sound trip. Ang oras.
0: Oras sa ating mga ka-vibe, 7:46. Perfect.
1: Ang grope! Really?
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Good vibes. Good morning.
4: Next, pawis na pawis, ha? Ang lupet.

0: Uy, kacat niya. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang umaga mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Tinalakay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang posibleng kooperasyon ng Pilipinas at Singapore sa nuclear science research at safety bilang bahagi ng pag-aaral ng bansa sa nuclear power bilang pangmatagalang pinagmumulan ng kuryente. Layo ng pamahalaan na matiyak ang sapat, abot kaya at maasahang supply ng kuryente habang patuloy na lumalago ang ekonomiya naman ng bansa. Binigyang diin ng Pangulo na nananatiling pangunahing prioridad ng pamahalaan na kaligtasan habang pinag-aaralan ang posibilidad ng paggamit ng nuclear energy sa bansa.
1: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pang mga balita, sinimulan na ng Department of Justice o DOJ ang paunang investigasyon sa kasong obstruction of justice laban naman kay Senator Robin Padilla kaugnay ng paglabas ni Senator Ronald De La Rosa sa Senate Building noong Mayo. Ayon naman kay DOJ spokesperson Polo Martinez, abogado lamang ni Padilla ang dumalo sa unang pagdinig noong Biyernes, October 9, at itinakda naman sa November 6, 2026 ang susunod na pagdinig. Isinampa ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang kaso laban kay Padilla at iba pa noong May 28. Itinanggi naman ni Padilla na tinulungan niya si De La Rosa na makaiwas sa pag-aresto at aminado siyang nagbigay siya ng sakay sa dating PNP chief mula naman sa Senado patungong Makati. Pero igiliit niyang hindi ito pagtulong sa pagtatago o pagtakas.
1: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panguling balita, nagpahayag ng pagkadismaya ang National Maritime Council o NMC sa mga politikong hindi kumukontra sa paulit-ulit na pangharas ng China sa mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Ayon naman kay NMC spokesperson Alexander Lopez, wala pa rin siyang naririnig na pagkondena mula sa matataas na opisyal laban sa mga ginagawa ng China sa karagatan. Binanggit din ni Lopez ang umano'y pagharang ng mga may o mga sasakyang pandagat ng China sa paglikas naman sa isang may sakin na tauhan ng Philippine Navy na nagpaantala ng halos 10 oras sa paglipat sa kanya sa isang sasakyan sa Philippine Coast Guard. Dahil dito, nanawagan naman si Lopez sa mga Pilipino na magkaisa sa pagtatanggol sa West Philippine Sea na mahalaga sa kabuhayan at kinabukasan ng bansa.
1: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Tuloy Tandem, DJ Mama Mia at DJ Choco Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
4: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. PBM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
5: Yup!
1: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
6: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night with DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. 7th Vivi Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
0: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan.